0: og reciprocal action by military and security forces of the Islamic Republic. Kapormal magatag og 50 million lira gaganti alang sa bisan kinsa nga makapatay kang Donald Trump.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Mukabat sa 136 ang namatay og 510 ang gidudahang adunay kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo sumala sa African Center for Disease Control and Prevention. Natala usab ang virus sa Uganda diin adunay duha ang gikonpirmadong kaso og usa ang namatay. Lakip sa mga konpirmadong natagdan ang usa ka Amerikanong doktor sa DRC nga ipaagi sa matod pa nga ipaagi sa Germany alang sa hustong pagtambal. Ipaibaw usab nga adunay pipila ka mga Amerikano nga posibleng na-expose sa virus o karon gitabangan sa gobyerno sa United States. Una nang gideklara sa World Health Organization ang outbreak is a public health emergency of international concern apan layo pa sa mga mahimong epandemya. Bisan pa man ini, ipahimangnuan ang publiko nga hugot nga sundon ang mga health measures ilabi na sa paglubong sa mga nakabsan gumikan sa taas nga resgo sa pagkuyanab sa virus nga Ebola.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa gawasan nasod, nabawian sa kinabuhi ang tulog ka tao, din lakip na niini ang usa ka security guard, human gipamusil sa duha ka armadong teenager sa Islamic Center sa San Diego, California, USA. Ang maong security, ila nga si Amin Abdullah na ila sa iyahang mahigalaon sa mga bisita sa moske. Sumala sa mga otoridad, nilihok gilayon ang maong gwardiya aron mapugan ang dugang mga mabiktima sa duha ka batanong armado apan wa banini na protektahan ang iyang kogalingon batok sa mga suspect. Bisan pa nga wa pay opisyal nga gipagawas ang mga pangalan sa tulo ka mga biktima, ang usa ka higala sa pamilya niingon nga gusto na ni Amin kaniadto nga mahimong security guard aron dipinsahan ang mga inosenteng civilian.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, giilan ni Shai Gilgeous-Alexander sa Oklahoma City Thunder isip NBA season most valuable player. Napildi niya sa boto sila si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs og Nikola Jokic sa Denver Nuggets. Nakadawat si Gilgeous-Alexander og 83 ka boto gikan sa usa ka gatos ka mga journalists og broadcasters, din ikaduha sa si Jokic og ikatulo si Wembanyama. Lakip sa mga NBA legends na nakadawat na sa MVP awards sila si Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson og Larry Bird.
1: Radio Kaibigan Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, miabot pa sa ikaduha ka overtime aron makuha sa San Antonio Spurs ang ilang unang kadaugan sa Best of Seven Western Conference Finals batok sa Oklahoma City Thunder og natapos ang dula sa score 122-115. Ipanguluhan ni Victor Wembanyama ang kadaugan sa Spurs nga adunay 41 points og 24 rebounds. Ang rookie player na si Dylan Harper nakapuntos usab og 24 points, gipuli kang De'Aaron Fox human siya nakaangkon og injury.
1: Radyo Kaibigan Sports News. Radyo Kaibigan Entertainment News.

Bago ka tatumbutang kong mga balita, nga gatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors, sagalan sa BG Max Plus ang pinagbalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang ha Plus, Fuego Blend Jelly Base, pampagana sa kaon, GRD Printing Services sa Quezonong ni Siyudad sa Valencia. Sabong President at CEO ang Pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dagaleo. Atong Station Manager Stephanie Iyote. Sa kugadugbang sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, Pilipinas, Subukinon. Nagasalamat kung may buntag ganyo tanan.

0: 98.5.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabuan to. Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may hitabo.
2: Kuan sir, kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa, gidala na mo siya kapalong emergency niya, wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kayang hitabo sa iya.
1: So, nagkumatos na siya dito sa ospital.
2: Ni kuanan siya kuan dugo ug ihi niya, normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
1: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila siya kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, maragtabot sa punto, maragtawadaan ka nagpaglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, nga, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa kuang bana dito sa...
1: So, umangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlaw yung pag-inom?
2: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bango na siya.
1: Okay. Anak mismong, anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya, magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat di kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Nahaplas po kag-aroma na eh.
9: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-distago. Nagpalis ko duha.
8: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
9: Hindi ako pala. Ako, nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito. Nangulmul.
8: Oo.
9: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo. Ang imong mga kuhan. Tambal ka.
8: Okay. So, imong punto na eh. Nahaplas kag-aroma. Nawala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
9: Oo, oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
8: Salamat sa Ginoo na ya.
9: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
8: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
9: Salamat, Iwi.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala, Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo?
0: presyo, barato ra gid naayo.
14: Naa pa di ay na.
3: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo ug barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signages.
0: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
0: Naa sa tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na tadiri no?
13: Accessible og affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ako si Teresa Ajero sa Hingog City.
8: Yes, Igan.
9: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
8: Okay.
9: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
8: Okay.
9: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, ni moto, di na ulian. Then, karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, Pastor, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
8: Salamat sa Diyos.
9: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
9: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
15: May good news!
6: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
15: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, Panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, ni-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon niya, nadungog doon po na ako. Sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Niya, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati mong good. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang. Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, gutuhay ko sa inyong BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Dinisa po, sir, katong paglipong-lipong doon ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
3: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
6: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Nadi 8.5.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
5: Alas 8.40 na kayo sa buntag. Kabupadayong namina sa itong programang Baruganan Kaibigan. Sa baga wala pa nakatilaw o nindot kay lamian kay nga biryani. Ito, lami kay ni biryani rice. Ang buot ko na adik yung biryani rice. Lami yung kaya siya. M's Biryani House. Yan sa Hagkol. Doon na kayo na. Sayon na kayo pangitaon. Tapad na sa Rusi. Nga motorcycle. Rusi Dias Lumbo. Dali na po yung napangitaon. Kay doon ay pintura niya nga yellow na yun ay nakabutang itong nga litering nga M's Biryani House. Lamian, yung gayo, tinood mito na. Kato mga wala pagkakaon o makita mito na nimo sa India. Pagkaon sa India, lami kayo. M's Biryani House na ganila ang chicken biryani solo. Tapos chicken masala, beef biryani, beef masala, egg spicy egg with pita bread, and chicken curry. Pwede mong manawag, gusto mo magpabook daan or magpa-reserve or magpaluto daan, tawag sa 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Pangitaan lang si Ma'am Gigi Urungan ang dagiyag dagdumala sa M's Biryani House Diaz Lumbo. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasal og banpa mga special occasions. Kadawat sa silag mga food trays order, barato na lamian bagyo kayo. Tinuno mo na. Kami po ng pagkaon diha sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaan lang si Emily Sabado Ukoy, ang tag-iag dagdumala sa Yuko Grill and Food House Diaz Hagol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananay mutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipanag-iya gidumala ni Lito and Isid Bernal. Misubmite o written submission. Ang United Nations Human Rights Council, paminaw mo ha, UNHRC, diindirektang yakusahan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gigamit kuno ang International Criminal Court isip instrumento sa political warfare bato kanga ni Presidente Rodrigo Duterte o sa oposisyon sa WABAG 2028 elections. Sa dili bang 2028 eleksyon. Base usab sa dokumento, lakip sa mga aligasyon ang giingong 20 million nga impeachment bribery, ghost flood control projects, pagkawala sa bilyones nga pundo, giingong pagbaligya sa gold reserve sa nasod o paggamit sa ICC aron targiton ang political rivals. Giyangi usab sa UNHRC kon United Nations High Commissioner on Human Rights nga imbestigahan ang giingong arbitrary detention ni Duterte o ang posibleng paglapas sa Rome Statute o uban pang international laws. I-question o sab sa maong submission ang mga death figures sa drug war nga gigamit bato kang former President Duterte gagingong kulang sa forensic o judicial verification. Sa pagkakaroon, wa bay opisyal gapabahayag gikan sa Malacanang may kalabdanan sa maong submission gikan sa United Nations High Commissioner on Human Rights. Kon United Nations Human Rights Council, my apologies sa word, no? United Nations Human Rights Council. Samtang usag ka, the Drainer aircraft sa Philippine Air Force ang nag-crash sa bukid nga bahin sa sityo Kabuyao, Poblasyon Tuba, Benguet kagahapon. Kagahapon is buntag na itabo. Gumikan sa mga aksidente, daling nawad-an sa panimuot ang mga sakay sa nining ilang gababaeng opisyal o usa ka lalaki nga personahe sa militar. Naitabo ang insidente sa alas 10:20 sa buntag. Apan opisyal nga natala sa Tuba Municipal Police Station sa mga alas 11:40 sa human, nanawag ang kapitan sa baong barangay. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang himong investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang hinungdan sa pagkahagsa sa baong eroplano. Nisaka og 22% ang net worth ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 base sa iyang pinakaulahing Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Nikabat og 475.93 million. Wow. Ang net worth sa chief executive gingong nagsugod sa pagsaga sa iyang paglingkod isip presidente sa nasod niya doong 2022. Gani niya doong 2022 ang net worth ni Marcos Jr. naara sa 371.49 million, 381.45 million is niya doong 2023 o 389.36 million sa 2024. Natuan nila eh. Ang 86.57 million nga uminto sa net worth sa presidente resulta sa pagbulusok sa iyang gideklarar nga cash o bank deposits. Misaka usab ang iyang investment gikan sa 134.19 million niadtong 2024 ngadto sa 178.6 million sa 2025. Ayay. Dugang nini ni saka og 3.6 million ang collection sa alahas ni Presidente Marcos ug adunay sab kini 138 ka mga paintings. Apil na nini ang hanta 1883 o si Rizal Artwork gigingong regalo kaniya niadtong 1993 o karon nagkantidad og 3 million. Million-million naman ilang kwarta ay. Ato sentimos pa magatos pa man tao niya nung kwari mula na suot sa bulsa. Looy man, looy. Di magka-presidente, engineer. Ka-presidente ko ay para sa kapunungan. Well, yun na gina. Kamu ko na yung presidente. Lalimba. Bold pa sa bold na kanyang yugwarta itong gobyerno. Moragwa na mag-itay oras, maghinay-hinay na kong panamilit kaya doon ay programa nga kasunod aga angad-agad. Maghinay-hinay na ako og panamilit.

0: dunga ni maong awit maghinay-hinay na kuog panamilin. Sagalan sa tong labawong makagagahom, nga mo'y naghatag ka na to sa tanang grasya o baga panalangin. O labaw sa tanan mo'y naghatag ka na to sa tong hinulamang kinabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan kayong salamat kanimo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayo di kao, o Diyos na mong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyukbo ug ang among pagpasalamat kaninyong tanan.
1: All of a sudden, this world's yours.
0: Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Iyote. Finance Officer Bernadette Siongkiawon Kilongkilo. Sa itong News Writer, Bay Dagogios Belga. Sa itong mga, sa itong Technical and Transmitter Junting Kang Rari si Thor and Joshua Wang magandang lalaki season.
1: But let us speak of the times we...
0: Sa itong mga broadcaster, Attorney Luby Milesio,
1: I will live...
0: Tata Ritiza, Riandro Libria, Double J, and Chari May Pahanggin. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron boy bagkapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpagabana, boy makahatag og kalikon sa kagawasan, ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Diyos. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan lang pa si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
9: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
10: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: No, salamat sa Dios, no. Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
10: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gyud ayo.
10: Lima ka buo.
9: Okay.
10: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat gyud ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na gyud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
15: Naapari ay na!
0: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
7: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, Panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
15: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibang lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Haplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ako pa. Ako, nindos giyo ka. Nag-unong man itong nag-ngul-ngul.
6: Oo.
7: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngul-ngul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon na yan.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag gibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud na ayo, pero human gyud namo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na mo ayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
9: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagan salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutuon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: So kagkaroon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare,

0: nangita manggugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud koy pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Rahaplas po kang aroma na eh.
4: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
3: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
3: Oh.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawaan imong mga kuan. Tambal
3: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngungol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon
4: ay ah. Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na ako. Kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
4: Salamat iyo.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Oh, higala, di nagkamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Teresa Gaga Colonia, Group 3, Valencia City, 73.
11: Gagamit ka ng
10: Vigimax? Gagamit ko.
11: Hindi na
10: nagagamit ka na? Sa una, nagagamit ko. Nilaulihan mo ako, nagagamit ako ng kumputo.
11: Sa higibati nyo
10: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, say, na diabetes gamay, na kung sa pangkapuyon ko, nilaulihan man.
11: Mayingon
10: ni
11: mo sa
10: Vigimax? Salamat kay sa kuan kaming Vigimax nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning Vigimax kay makaayaw din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
2: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
3: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpalig-on sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigula tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
2: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
3: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
1: Kini ang Angat Agad Year 3.
4: Angat Agad.
5: Gikan sa hawanan sa lokal nga pagagamhanan sa Dakbayan sa Valencia. Aniya ang inyong programa nga maghatod og impormasyon alang sa kalambuan sa tanan. Kini ang Angat Agad, Gender and Development Awareness Radio Program. O aniya ang inyong mga magsisipya.

Alright, maayong buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, Valencia. Good morning, Bukidnon. O ganyan na po kita sa atong programang Angat Agada Gender and Development Radio Program. Pinaduna na po kita'y topic nga pagahisgutan nga kabahin sa importante nga kinahanglan nga mahibaw-an sa tuang komunidad dinhi sa Dakbayan sa Valencia o sa tibuok komunidad nato diri sa tuang Dakbayan. So, tanang mga naminaw, mag-uban-uban na po kita sa usa ka oras nga tulumanon din atong maisgutan ang mga kalambuan, mga kalihukan o mga importante nga mga matter nga kinahanglan nato mahibal-an no isip mga individual sa tuang komunidad. O karon mga higala no atong makauban ang usa nato ka medical scholar recipient sa LGU Valencia si Dr. Annie Viana Fay Ocho, medical officer 4 sa maternal and child care division head sa buhatan sa City Health Office. O kung mainumduman na itong mga higala atong ni aging simana sa itong programang Angat Agada Gender and Development Radio Program, atong nakauban din ni mga higala. No? Ang sangguniang kabataan members or officials, mga sangguniang kabataan kagawad sa atuang barangay, usa ka barangay diri sa poblasyon. Diin na ato yung nakikita.

0: alang usab sa paghisgot sa importansya sa pagkahibalo nato sa Menstrual Health Awareness Month. So karon nga bulan na mao ang ato ang Menstrual Health Awareness Month. Aron nga mawala na napod ang mga myths no sa ato ang mga huna-huna. Aron na masiguro nato nga healthy ang ato ang mga kababainhan. Ilabi na ang katong mga kabatan-unan nga nag-go through karon sa ilahang menstrual health. So, kinahanglan kita og awareness kalabot ni ini aron ato may balaan kung unsa ang mga angay og dili nato angay nga pagabuhaton isip mga dalaga o mga babae. But before na nato pagaisgutan mga higala no ato asang itimbaya ang ato ang very supportive nga inahan diri sa atong dakbayan sa Valencia. Our City Mayor Amy G. Galario, kauban siyempre ang suporta sa atong 10th Sangguniang Panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Uga, dili po nato kalimtan og pagpanimbaya. The Action Man, our former mayor, Sir Jun Galario. Uga, siyempre ang ato ang buhatan, no? Sa Public Information and Assistance Division nga gipanguluhan ni Mr. Aaron Rempohito ug sa ato ang buhatan sa Gender and Development Office ning atong dakbayan sa Valencia. And yes, mga igala no, live kita karon or live kita karon sa ato ang programa sa Gender and Development Valencia City Bukidnon Facebook page og sa 98.5 Radyo Kaibigan. Og sama sa ko ang na-mention kaganina mga higala, ato ang hisgutan ang kabahin sa Menstrual Health Awareness Month na to karong bulan sa Mayo mga higala. So, karong bulana, it's all about health and wealth again, mga higala, no? Kaya itong una pa na itong simana, itong gisgutan, ang ito ang HIV-AIDS Candlelight Memorial. Og syempre, ang programa sa SK Poblasyon nga gipanguluhan ni SK Chairwoman Therese Flores, ang ilahang programa sa Menstrual Health Awareness Month. O karon no, suporta in support with our medical doctor nga nagikan sa City Health Office. Ato pagyud na mapalapad nga mga hisgutanan mga igala. So karon atong i-welcome sa ato ang programa Miss Annie or si Doc Annie Ocho. Good morning, Doc.
1: Hello, good morning. Good morning sa tanan gapaminaw karon. Hopefully lingaw ta karon adlaw no with regards to our talk with menstrual health awareness.
0: Yes. So si Doc ani mga higala na usa nato ni siya ka medical scholars ato ang dakbayan sa Valencia. So karon si Doc ani is nag-extend sa iyahang serbisyo diri sa atong lokal nga panggamahanan ubos sa City Health Office. Okay, so instead nga last week nato unta makauban si Doc Annie, ato siyang makauban karong adlaw no in support sa mga di ingon pod sa SK Poblasyon regarding menstrual health. So dili na ni nato langayon pa mga higala agato ang hatagan si Doc Annie og time nga i-greet pod ang ato ang mga gapaminaw. And of course, ang imo mga kauban sa City Health Office, Doc.
1: So, thank you. Shout out the eyes sa mga kauban na mo, Dr. Sad and our nurses and our other ka-partners sa in terms sa health, delivering health sa services sa City Health Office po. Especially sa kilang Doc Karen, kinang Doc Abby, Doc Tin, Doc Lor, and Doc Edwin, silang Doc D. And also, mag-greet lang ko sa ako ang tita also na mag-birthday tomorrow. So, tita Sai, happy birthday.
0: Yes, and of course, no, good morning po diha.

0: sa ato ang mga clients sa City Health Office nga Nadia karon sa ato ang City Health Office either dito sa new terminal or diri sa ato ang old German doctors, no? Maayong buntag diha kaninyong tanan. So, as what I've said earlier, Doc, ato anang naisgutan kauban or amo anang naisgutan kauban sa SK Poblacion ang kabahin sa Menstrual Health Awareness Month. Pero lahi naman gyud na nga naapoy point of view nga gikan gyud sa isa ka professional doctor. So ato ang first nga pangutana karon na Doc, no, ngano nga importante nga ang Menstrual Health Awareness Month or ngano nga importante nga mahibaw-an nato nga naay Menstrual Health Awareness Month sa public health.
1: So, ang Menstrual Health Awareness Month is commonly observed siya sa bulan sa May, no? But ang day mismo, gina-celebrate siya every May 28.
0: Mm-hmm.
1: So, ang because ang 28 days man na ang average nga menstrual cycle length, then 5 sa May, 5 days duration man ang normal nga menstruation.
0: Mm-hmm.
1: So, it's important nga ato siyang i-promote because nag-emphasize siya og awareness, education, and proper practice related to menstruation. So, in public health mang good, this would help reduce infection, misinformation, stigma, and kanang mga absent bitaw sa school, especially mm-hmm. among adolescents and young girls. So, for the Valencia City Health Office, ang kaning advocacy would support maternal and adolescent health programs as well. This would include reproductive health services and community wellness initiatives pod.
0: Yes, and kanino menstrual health man go dili siya dili siya easy nga gakaitabo every month, no, every once a week in a month, no, sa usa ka babae. So sometimes naay mga babae na dili makaeskwela or dili makatrabaho and dili gyud makafunction sa ilang everyday nga mga trabaho tungod pod sa menstrual nila nga kaning problema every month. And every month jud na, no,
1: every month, yes,
0: babae.
1: Hopefully so, monthly.
0: Oo, monthly jud. Dapat nang jud nga monthly, no. And yeah, so mauna siya ang ato ang cycle is maglast siya into 5 days, Doc.
1: Ang interval 28 days, usually mm-hmm. more or less mga 5 days from 28. Then duration niya ang on average 5 days. Yes.
0: Okay, so 5 days. So if mulapas na siya, Doc, unsa naman na siya nga kuan pod?
1: So some patients, no, may mga 5 to 7 days siya.
0: Mm-hmm.
1: So depende din na siya sa heaviness or sa flow dayon niya. Iha na mo i-evaluate if nabagid kay if abnormal ba siya or within normal pagyapon imong bleeding.
0: Okay, so usually ang normal jud nato na menstruation na day is 5 days regyod.
1: Yes, on average. Mm, yes.
0: Ang average menstrual day, no, sa usa ka babae. So unsa pod ang mga common menstrual health concerns sa mga kabatan-unan nga inyong na-encounter, Doc, sa City Health Office?
1: So sa City Health Office, no, since daghan ni og mga young girls mag-ana for mga dysmenorrhea, so painful menstruation, irregular na menstruation, mga heavy bleeding, so abnormal nga uterine bleeding, also kanang mga poor menstrual hygiene bitaw sometimes nagalid man na siya with infections, irritations, mga lack of access to sanitary products. So that's why nice kito ang initiative also sa SK Poblacion. Yes, it's very unique siya nga program when it comes to health, no, then timely pud kay siya for me.
0: And mo na ako ang giingon pud ato sa SK Poblacion, no, nga talagsa ra gyud ang sangguni ang kabataan nga makahuna-huna og ingon ani nga klase sa program, especially now na naagyod tay problema pud sa ito ang budget and sa ano. So kato nila nga program is maghatag pud sila og mga sanitary pads sa ato ang mga kabatan-unan and of course sa ato ang mga young girls nga nakaga-experience og menstruation. Kay sometimes pudok, no, ang kanang lack nato sa menstruation nato nga kanang dili ta kay balo kung unsa ato ang imuon tungod kay walay parents nga mo guide, yes, and walay especially mother na mo guide sa iyahang anak. So nice jud ang program sa SK Poblacion nga sila ang mahimong mother, no, sa ato ang mga young children and young women nga maghatag og sanitary pads and maghatag pod og mga seminars, no, sa kala nga may kalabot sa menstrual health. Kay kanino dili man siya forever, pero permigid ni siya ga kay tabo sa mga babae, and it's very important for us to know kung unsa ang ga kay tabo sa ato, yes, ang body during times like this, mm-hmm, diba? Especially katong mga magkuanjod ka nang naay magsakit jud ang pus-on pag kaning naay menstruation, diba? Mura man gud ta nagmabuang unsa to ang buhaton, yes, nganong sakit, uh-oh, man kaayo ni unsa may makapawala ani. So it's very important na makabaluta sa kung unsa ang gakahitabo sa ato ang own nga body, kung normal ra ba na siya or dili na na siya normal nga gakahitabo.
1: Yes, kay, yes, sometimes man good with sa dili man ta same tanan og household, no, or gikadak-an, mm-hmm, so sakto to nga dili pod tanan pod ina household nga naka-open, mm-hmm, nga when discussing menstrual health. So kana siya at least man lang sa through community as well, naka-feel sila og support na, mm-hmm, malessen ang anxiety especially with young women, no,
0: yeah,
1: sa atong mga teenagers, and ma decrease na to ang misinformation na nag-spread sa community especially, mm-hmm, among the young.
0: Mm-hmm. Yeah, and actually, no, bisag me myself pag naay mga changes ako ang menstruation or basta when it comes to my menstruation or kana normal nga gakahitabo, isip isa ka babae, no, pag naay mga changes ko nga naga-experience, lagid ko laing tawagan, no, magnawag jud ko og doctor, manawag jud ko og kaila kung normal pa ba ang gakaitabo sa ko or dili. Kay naamang gutay mga butang usahay nga i-normalize na lang nato, it's because gakaitabo bitaw na siya sa uban,
1: common,
0: no, common bitaw na siya sa uban, pero dili na dai siya okay o dili, yes, na dai siya kinahanglan or dili na siya angay i-normalize.
1: Yes. Okay.
0: So ani po dok, no, though normal naman gyud sa ato ang mga babae nga nag-demonstration every month, ing ano nga kinahanglan nga naagi hapon tay menstrual health education sa ato ang community?
1: So important siya because it would empower young women, no, to manage menstruation nila safely and correctly. So sama tong giingon nimo earlier kay it would also encourage pod other people sa tong community, like especially sa mga households nga dili masyado nga naka-open, mm-hmm, to this topic nga ano, dili kayo kay mga traditional, in a traditional setting, dili, mm-hmm, manggit kaayo na siya ginasturyahan, no. Pero with our society karon and generation karon, it's more open na siya. So ma-encourage na pod ang other households and ang especially ang school as well, then community leaders nga support nila ang adolescent nga reproductive health, mm-hmm, then maka-provide ta og accurate information, then promote mga healthy practices, then correct na to ang myths and misconceptions, yeah, sa menstruation sa young women.
0: Yeah, kay naagi usahay uban na household, no, nga dili sila gagamit og pads kay mao, yes, ang ilahang naandan sa unang nga panahon. So kinahanglan, no, when it comes to health, kung when it comes man ganin sa ato ang mga ginahimo adlaw-adlaw naga nagasabay na ta sa technology and sa modernization sa panahon, no, the same gihapon sa ato ang health nga kung sa una actually nakaabot pag ko ana nga time dok, no, nga kanang dili gina encourage sa ako ang mga lola or sa ako ang lola nga mo gamit og pads kay dili daw siya healthy, and kanang basta yahang term is dili siya healthy kay, mm-hmm, ang ilahang naandan is katubitaong kana ang gamito ni nanay nana. Pero sa panahon siguro karon, it's time for us nga kung musabay maganita sa modernization when it comes to technology, when it comes sa ato ang everyday life, no, sa ato pong menstruation or sa ato pong menstrual health, ato pong gamiton ang mga available nga resources yes. No, sa modern na nato nga sa modern world nato karon nga panahon. So next na to nga question, Doc. Unsa ang epekto sa poor menstrual hygiene sa health sa mga kabataonan?
1: So, poor menstrual hygiene, no? Makalid siya to reproductive tract infections, mga skin irritation, mm-hmm. urinary tract infection, mga discomfort. Kana, then aside from that, psychologically, makalib sa siya o mga negative effects ba, especially for adolescent young women din mm-hmm. siya nga kanang susceptible kita with, sa atong emotions, no? Kay sa atong mga hormones na nag-fluctuate siya very early on.
0: Mm-hmm.
1: So, makareduce siya self-esteem and mga, muna din siya nga na yung mga school attendance na maapektuhan, mag-absent-absent, dili na kayo siya ganun mag-participate, mga productivity nila, or overall, mga quality good sa life nila. So, mag-influence mm-hmm. naman din na siya later on as they mature. So, ang uban po dayon, if because of the kanang recurrent na nga infection kay poor ang ilahang practices, no, when it comes to menstrual hygiene, kuan siya, sometimes it could lead na maglisod na bito dayon o kanang like ang pregnancy mm-hmm. aspect of it. So at least man lang earlier on ma correct na nato siya before pa lang maabot pa ana nga mga problems sa adult na stage sa ilang mga life.
0: Yes, and ma-compare po na nato sa uban na mga kababainhanong nganong ilaha kay okay raman nganong sa kuha dili. So maybe it's because ilahang like ilahang menstruation is okay ang ilahang hygiene, okay ang ilahang menstruation as individual, then ang imuha mo lito ingon ni Doc, no, nga kanang dili maayo ang imuhang hygiene every menstruation.
1: But, I may also know. Kanang dili lang gid put siya when we say health mang good. Kanang kuan siya ba? Mag-influence also unsay imong gina-eat, imong mm-hmm. physical activity, inana imong hydration, ng other practices as well. Although yeah. hygiene is very important, but also i-consider sa nila ang kanang nutrition mm-hmm. when it comes sa kay maluya mang gid ka every month, mm-hmm. di ba? Oo.
0: And of course, no, naaman gyud po, diba, Doc, na mga dili allowed na foods during menstruation sa isa ka babae. Nagi mga dili gina-allowed na yung
1: so,
0: mga
1: isa na siya sa mga myth, siguro, mm-hmm. atong makuan siya, ma-bust na to karon nga morning. So, as long as gait lang ka-healthy. So, in general, if too acidic imong food or too salty, may ano, di kay kaga-drink og enough water. So, muna mas ma-feel yun siguro yung mga less ang flow or
0: mm-mm.
1: or less, mas painful siya mm-mm. because also, dili po optimum condition yung mong body ba.
0: So, myth na siya, Doc, ang kanang dili dapat ka mag inom og soft drinks, dili dapat ka mukaon og kanang mango nga grabe ka-aslom, ka-ayo.
1: So, I think nag-stem siya from the fact na dapat healthy lang yung imuhang lifestyle mm-hmm. ba, ang imong health practices, especially when it comes to nutrition. Kay nag-undergo mangod imong body og changes. So,
0: mm-hmm.
1: imo siyang isupport, supposedly. So, if like very unhealthy na siya nga, kanang on normal days ni mo, unhealthy na nga, sige kag-cook, sige junk foods, no? So, kanang time na menstruate po ang babae, if the more siya nga marag magluya imong body, tapos kana ang imong i-give nga food to support mm-hmm. your body, so, munang dili siya maayo, which is, di na naday na to mabust ang myth nga, ang reason behind the myth. Gid siya.
0: Yeah, kay may man sila ayaw pagkaon og mangga kay yes. kuan kay magsakit day mo ang puson, ayaw sige inom og soft drinks. So maglain lang imong paminaw kung constant na nimo siya nga ginakaon during normal days nga wala yes. pa ang
1: so,
0: imong period.
1: More siya on do what is best para ma-support nimo imong body mm-hmm. while undergoing through that. So ideally water gid siya, water intake, mm-hmm. Tapos prevent po nimo yung dehydration if heavy gid kaga bleed ana.
0: Mm-hmm. So mao na siya ang mga tinuod no nga gakahitabo sa atoang body no. Kinahanglan nato i-support ang atoang mga pangbation sa mga healthy nga pagkaon kay para dili siya mo worst if moabot ang time nga magkasakit man galing ta or moabot ta sa menstrual stage sa atoang life. And next doc no sa atoang City Health Office naba mo'y mga tabang nga ginahatag sa menstrual health awareness.
1: So for the Valencia City Health Office no nag-encourage me sa youth to practice proper menstrual hygiene. So kato ang among akong gipang-ingon earlier on na unsa ang possible na mga complications when it comes to poor hygiene no. Kailangan ta mag-seek og reliable health information and never feel ashamed gyud when discussing menstrual health concerns, especially with your healthcare professional. Mm-hmm. Kay we are there para i-correct inyuhang misconceptions, then provide support, then hopefully if makamit sad ka og someone younger than you na kanang nasid mga questions, mas better informed na mo when giving advice to them na pud also.
0: Mm-hmm. So mo na ko ang giingon pug lately kang doc no na mura jud ko og na mura gyud og nauyog ang akong utok nga usually di ba ang giingon ni doc kaganina maglast lang siya og 5 days ang imuhang menstruation unya karon kay murag sobra naman og 5 days almost 1 month naman so wala gyud kay laing duulan no kundili doctor gyud
1: yes.
0: Or kana imuhang mapangutan ano mga naa sa mga doctor, mga nurses or mga gatrabaho sa City Health Office no nga para makaibalo ka kung unsa gyud ang gakahitabo sa imuhang body mo ganinang giingon nila no nga dapat sa imuhang kinabuhi na kay friend na doctor o na kay friend na attorney kay it will save you. Oo, it will save you. So kung unsa man gani ang mga changes, dili na ta mag-agi pa na mga faith healer, dili na ta mag-agi ana mga ipahilot-hilot pa nato or unsa moderetso na ta sa mga medical professional no aron nga may balaan nato kung unsa ang tinuod nga gakahitabo sa ito ang body kung normal ra ba na siya or kinahanglan na gid siya og tabang sa ito ang mga doctors nga mutan-aw sa ito. So, mao na siya ang ito ang angay nga buhaton. Kaya dili magid na consistent no nga kung karon nga month, okay, ang imuhang menstruation. Pagka next month, murag dili siya okay, kay murag sakit siya. Tapos pagka next month, tapodayon kay dili na okay na po siya. Then pagka next month, dili magid na siya consistent. So, it's better to know na kung normal ra ba na siya or
1: yes.
0: Dili.
1: So, ang kuan man good, ang ato ang menstrual cycle is actually influenced man siya sa itong hormone. So, ang depende na dahil sa things nga naga-influence sa imong hormones, more siya ang difference sa imong flow, sa duration ni mo, sa interval sa imong cycle.
0: Mm-hmm.
1: So, munang better to seek na lang good health advice from a professional good siya nga naa sa health community no kesa compared sa kanang your friendly ChatGPT
0: yeah.
1: Or your friendly silingan yung mga ing-ana bitaw kay although they mean well ing-ana pero sometimes mong good ang mga silingan they mean well but dili outdated na ilang nabalaan or kung sa ChatGPT or sa Google murag grabe kay ka wide no murag mahadlok na noon kasamot murag ma-anxious kasamot sa ipang-ingon na dadto so ang when it comes mangud sa mga ing-ana mga symptoms sa patient kuan gid siya very unique gid siya because it's per person siya so dili siya ingon nga in general kaayo kay imong hormones also will be influenced man sa imong environment aside sa imong genetic makeup aside sa imong nutrition sa imong physical activity ing-ana so muna siya among ipang consider po so if imo ang ChatGPT or imo ang Google dili kay na sila mo customize kibali sa imong consult ba. So, mag-feed na siya with your anxiety.
0: Dili siya ka ng, dili siya reliable 100%.
1: Yes, magka-give lang siya og idea, which is, once moingon na siya mangingan na sakit, the more di ka dapat ma-encourage to seek professional opinion na giyon di ay.
0: Actually, no, ako, guilty pud ko anang sa ChatGPT nga naray, batiyon nga kuan. Unsa may kuan, tapos i-search sa Google kung unsa man ni siya nga sakit or unsa. Pero kinahanglan kita mag-seek yun og professional help from our doctors, especially diri sa Valencia, no? Kay mo man na ang ilahang iskulahan for how many years. So, ato ang gamito, no, ang ilahang credibilidad nung mutabang sa to when it comes to our health.
1: Yes, okay. And also very welcoming or good kayo mi dito. So if ever nga kanang feel ninyo na amoy gipang bati, pwede ragit kayo mamaadto dito every Monday to Friday. So doctors will always be there to render services put for to our fellow Valencianos.
0: Yeah, So kita dire no our dili na good mega TGIF do kay ko na mi TGIT. Okay, thank God it's Thursday. Thursday is the new Friday. Yes. So ang ato ang mga doctors, no, and of course ang ato ang City Health Office open na sila until Friday every week, no. From Monday to Fridays na ana sila sa
1: from ito. Actually naga 6 to 7 na gid mi siya because they adjusted, but we adjusted na the schedule para gid Monday to Friday gid siya.
0: So kana sila no, wala na sila labot sa ato ang Friday nga no duty. So mag-duty gyud na sila. So from Monday to Friday nagin na sila sa ato ang City Health Office. And of course, Doc, no, kani gyud ang ako ang pinaka excited nga topic. Kay daghan kaayo ta og mga myths or mga tuo-tuo when it comes to menstruation. Pag sa una, Doc, I can remember pag dili ko dugon or dili ko maka experience og menstruation sa isa ka month, ako ang una-una na dahil hala basig naan na yung mga kapre or nanay mga kuan mo na ginaingon sa mga kategulangan no, nga dili daw ta mag-hi-hi sa ito ang mga underwear sa gawas kay basig ma-pregnant daw ta sa mga dili ingon nato. So very conscious na topic, no? Exciting na topic. Kay karon isulti ni Doc sa ito ano, kung unsa ang mga myths nga bahin sa menstruation og ngano nga kailangan kini nga mausab or ma-change.
1: Okay, so ang isa sa kuha po, no, ka-relate sa kuha ng mga myths po, no, and mga gi-passed down from mga generation nilang lola, mga yung anak bitaw. So, ang isa po ana is kanang dili pito maligo pag kanang tugon. Yeah. Mm-hmm. So, dapat gid siya maligo gid gihapon ta ladies, no, pag tugon ta because it will help aside sa lain gid po ay mas nicer ang feeling na fresh ta. Magkuan sad siya nga malasan ang mga bacterial infections that to, no. So, another myth also na nabas na to is katong mga food, no? Nga mga intake. So, more siya on living yun a healthy lifestyle yun siya and mga promoting physical activity. So, also with our generation karon, yasakto yun siya nga i-utilize na to ang tools available sa tua. So, aside from sanitary pads na may mga tampons, na ay mga cups na siya nga gina-use, mga reusable, ing ana. So, as long as proper lang yun ang pag-clean na to sa ilaha, pag-dispose, ing ana, kuan yun siya, pwede rin kita mag-continue sa to ang daily activities. So, namang gay uban na dili sila mulihok, dili kuan kay, dili sila, dili necessarily painful siya, but because lang, mo ilang naandan. So, dili siya yung ana. So, it's part of women empowerment as well. Na kaya ka, mo perform yun po sa imuhang daily activities nga, dili siya yung sagabal sa imuhang activities. No? And then, siguro, ang kanapong pag-dispose sa mga sanitary pads na to, ladies, ing ana. So, as long as proper lang gid pud ang pag-dispose, okay ra gid kayo mag-use ana no ng mga sanitary pads, then even if kanang reusable as well na naman na siya karon, pwede ra kayo as long as proper pud ang pag-clean niya.
0: Yeah, oo. Nanatay mga ginatawag na mga sanitary cups. Yes. And tampons no sa internet, na sa internet na apud sa to ang, I don't know if available ba na siya sa to mga pharmacies, pero available na siya sa to ang mga online shop no, and naanay uban na naga promote jud ana nga gamiton nila, pero utsahay no, sama pa silang ingon na dili pa sila ingon nga comfortable kay lahi man nga to ang na andan pa. So, muna gin na ato ang i-explore no ang ato ang mga resources kung unsa ang mga butang makapa-comfortable sa to during sa ato ang menstruation. So sama sige ingon ni Doc no, so dili gin na tinuod ang ingon nila nga ayaw og ligo basta during your menstruation, kay sama pa sa ilang ginaingon no pag maligo do ka Doc, masakit daw ang imuhang bation during sa imuhang menstruation pag naligo ka. So ang uban, they tend to dili na lang maligo.
1: Na I actually gihapon kay ma-encounter ngayong ana nga mga patients no, nga sa duties na mo sa amo ang consult singa na. So dapat lang gid siya i-correct gihapon because even with our generation karon and with advancement of technology, napagkikyapon ing ana nga mga mindset. So instead of shaming katawan or ing ana nga unsa mong kauy kanang mugyapon na imuhang tinun-an kanang i-correct lang yapon nato sila gently.
0: Yes, and let's remember no nga mas lami gyud ang feeling
1: fresh.
0: Fresh ka, fresh ang imuhang mind, fresh, dili pilit ang imuhang lawas during your menstruation, kay pag menstruation ba na to, kay gunitan rata or kuhiton rata, sa puto na dayon no, irritable na dayon. Yes, so how much more kung wala ta naligo no, ang atong kay irritable may mo jud siyang times 10.
1: Yes, kay lagkit na kay especially summer season na sa
0: And it's part of our everyday hygiene po. Yes. na maligo or kanang ito yung atimanon ng ato ang mga body kay para dili ta sige og ka sa puton.
1: Yes.
0: Oh, so mao to siya ang mga example sa mga myths nga kinahanglan nato na usbon no sa ato ang mga lawas, and of course during our menstrual days. So our next question Doc nga kanino sadly, daghan gyapon kay og mga kababaihan na dili open when it comes to these discussions. Kay dili sila open or naiuban lagi nga tungod kay lahi ang ilahang gaka-experience every month. Murag, maulaw sila open up ba sa kung unsa ang gakahitabo sila during their menstruation. So, unsa man gyud ka-importante, Dok, no? Nga nung importante man gyud nga isip kita nga mga kababainan, even with the presence of guys or boys or men, ngano importante man nga ngano importante man ang open discussion bahin sa menstruation?
1: Yes, so important siya because it would help foster support gid pud, and normal man gid kay siyang biological gid siya sa nga process sa to ano as women, and it would normalize menstruation and reduce shame and stigma especially sa young children na bag-or ka na dalaga, nga daghan man gid ka questions no nga kanang ngano man yun siga kay tabo sa kung body or unsa man ingani nga feeling, normal ba ni siya kanang ani bagid ni kakapoy, like sometimes kanang naay ang anxiety no nga malapsan ka sa school kana sa work ing ana, that's very real gid na siya sa ato ang setting. So it doesn't help anyone kung ato lang siyang i-ignore like because tabu siya or uncomfortable nga topic ing ana. So if naay person nga kanang kita ka person random din ha or kailaban nimo nga nalapsan unsa imo na lang ikang turn the other way kay di ka gusto awkward or ingana, so na-shame na nun to ang person. Na imo nakita, diba? So, if the more magod na to nga i-foster ang community nga, normal rin na siya, that's a biological process, then the more na to gina-encourage ni nga mga discussions, the less ni mo ma-feel ang embarrassment to talk about it, the less ni mo ma-feel ang anxiety nga, what if may tabo ni, walay mo ingon sa ko, ingana, mag-tibok adlaw na di kagabaklay, nga, nanadiay na siya. So, at least man lang, the next time that ang goal, hopefully, is if ikaw mismo, dili magid na to ma-encourage ang tanan, no? Hindi man nato sila ma-influence, pero at least man lang maka-encourage ta og someone nga within themselves, makaingon gid sila na okay, ako, even if uncomfortable, if makita ko someone nga nalapsan siya or need ba niya og pad, nga na maka-offer ka, balag itap lang mo siya, excuse me, naking ana. So, part po siya of supporting each other sa atong community. So, para sa young women, no, nga kanang mga bag-ora na dalaga, ang ana, isa na siya sa mga anxiety yun nga, maka-cause o anxiety yun. Especially pag sa school setting. Mm. So, dili na din kayo ma-engage sa sports. So, dili na kayo ga-engage sa school. Pag magdugon sila, kay madlok sila malapsan. So, kana siya nga, hadlok din sila katawan. So, if kanang sensitive manggood ta, if aware ta, which is mo niya itong ginabuhat karun, no, ga-spread tag-awareness, then the more na mag-spread og awareness, the more manggood siya mag-create og sensitivity within the community. So, kana siya, mag-foster po siya og support good food. So, aside, kung ma-feel na siya sa mga tao sa mga palibot nato, the less na din na may tabo nga dili na mutunga na sa school, mag-participate na sa class, mag-padayon silang extracurricular activities. So, malesen na po din to ang everything else that would isolate them ba.
2: And it's also part of empowerment, especially for women, no, nga mahimo na nato siya o kanang batasan or mahimo na nato siyang i-normalize na nato nga kinanglan juta mag-bring og extra pads every day, no, kay basin na ay mga nanginahanglan nga kinahanglan di gamiton sa to ang kauban or kinahanglan nato gamiton sa trabaho. So mahimo na siya o kanang normal nga thing or normal nga butang atong ginahimo every day, dili para lang sa atoa kun dili para pud sa uban nga basin manginahanglan sila sa atoang help. So
1: mo na supporting women,
2: yes, so mo na siya ang atoang dapat timono. And of course, no, sa mga boys nga kaka weirduhan gapon sa mga inani, kinanglan makabalupod gyud mo, no, dili lang ang mga babae, sapat makabalupod gyud ang mga boys sa mga pangitabo nga mga inanis nung life, kasi syempre dili sila ka relate sa ato ado, kay lahi man pud ang ilaha, lahi man pud ang ato ang mga struggles every month. So kinanglan sa mga awareness nga mga ingon ani, sa mga advocacy, mga information nga mga inani, of course, ang ato ang mga boys po, no, is open po dapat nga gakahitabo gyud ni sa mga babae, no, for understanding po, aron nga makasabot po sila kung unsa ang mga ginaagian nato every month. Kaya sometimes, dili man gud ta masabtan sa isa ka tao nga especially nga wala naka-experience of the same experiences sa atoa, dili ta nila masabtan kung dili po sila makaibalo kung sa ang gakahitabo sa atoa as women.
1: Yeah, so for kuan, no, for guys, no, kuan man gyud na amang gyud na shy babae in your life, either mapamama, lola, igsuon, no, so dili necessarily agian pa ninyo siya para mag-offer kag respect and understanding or sensitivity, care anang mga tao para kuan siya, para imo na siyang i-extend sa ilaha. So kana lang siya siguro when women talk about it, or mga girls, young children, or storyahan siya sa lola, mga yung ana, inyo lang yung mag, the way lang gid mo mag-show support, and then the way mo nga open mo ana nga talks, although sometimes girl talk mga yung ana, pero the way nga open lang gid mo nga, okay, dapat na siya storyahan ana, then sensitive mo enough to acknowledge that, dako na kay siya help to reduce anxiety, sad sa kana mga kauban ninyo sa balay ana. Mm-hmm. Kay sometimes mangyud malikayan, di mangyud nimo ma-predict ang day nga maabot imong period, no? Mm-hmm. Then dili pud tanan na kay extra pad sa balay, so ang masugo
2: like gyud change gyud ang mga days.
1: Okay, depende magid siya sa mag-influence imong hormones per month. So lisod pud nga ikaw nga nanaka sa CR, ikaw pagid ang mugawas palit adto. So sometimes makahangyo gyud ta sa kang kuya, kang manghud nimo, sa tong parents, sa pangpapat. Mm-hmm. So ingana siya. So the more manggood nga ma-feel sa babae na supported siya, dili na siya something nga kanang ashamed ko in asking help from mm-hmm. my family, the more siya confident mag-ask for help ba, ingana. So, the more din siya mag-foster o relationship within the family. Mm-hmm. Na, when I need this, kabalo ko, musupport akong family, naana sila pag kailangan ako na, even as simple as ingana, nga magpapalit o pads,
2: so it's important pud no for the family to know or for the family to be aware kung unsa ang gahitabo sa ilahang member of the family na girls, kay para kabalo pud sila kung unsa ang support nga kinahanglan, especially sa mga family members nga ilahang kauban. Mm-mm. So so much for that, doc, no. Na ito naman na isigutan ang mga importante, nganong importante ang mga discussions for menstrual health. So, diri na po ta sa ito ang menstrual hygiene practices. So, unsay mga maayong menstrual hygiene practices nga dapat nga mahibal-an o himuon na itong tanan ng mga babae.
1: So, siguro sa aspect na pads, kay pads mangyud siya no ang kanang common mangyud sa tuwa karon. Although yes, available gyud ang cups and ang tampons. So, dapat before and after changing, make sure nga nanghugas gyud mong kamot. So, clean in yung hands. So, soap and water na siya, dili lang gyud siya water lang, igo lang gyud siya kanang nagrun lang ang water anana. So, dapat clean siya. So, pag-change ninyo, then change gyud kag pads for every 4 to 6 hours. So, regardless sa imong flow, kung light ang flow, heavy ang flow, ideally, 4 to 6 hours gyud nag-change gyud ta og pads.
2: Mm-hmm.
1: Then, kato siya, dapat digo every day, kanang clean ang ato ang mga materials na ginapanggamit. So, for those na nag-use og reusable na pads, nga, naman na siya ay kuan mang good food karon na para to support also environmental health. So, gina-encourage ang uban, kaka-encourage na mag-use o reusable. As long as kanang clean lang yun siya, the way ni mo paglabas sa iyaha, the way ni mo pagpauga sa iya, kung clean lang siya, wala ergid na siya problema. Then, katuda yun, seek medical consultation yun for abnormal symptoms. So, kanang mga severe pain, mga excessive bleeding, kana siya. So, katuda na mention earlier na dugay na siya, dugay dugon, kana siya. Kana dapat na siya mag-seek yun og medical consult. So, for those nga occasional gina-dysmenorrhea, kana siya mga matabang pag-pain reliever, ana. But for those nga grabe na gid ka intense, no, dili gid na siya inoa lang, naagid na siya medical explanation for that. So, kana siya seek medical consult yit siya.
2: So mo na no, every month women bleed, but they still thrive sa kung unsa man gani ang ilahang ginabuhat, no. Bisan ang babae, women bleed pero maka-extend gihapon sila sa mga services ng kina, especially diri sa ito ang City Hall, no, sa ito ang City Health. Usahay dili ta ganahan ay kasturya, dili ta ganahan nga naatay usahay mag kanang sa puton ta sa kadaghan sa tao. o pero we have no kanang wala tay no other choice, we have no other choice but to kwanjod, to
1: show do, up
2: o, o, to board, show up yun bisag unsa ang gakaitabo sa to ang when it comes to a woman's body, weird jud kaayo. Yes. Weird jud kaayo ang gakaitabo every month. And bisan kami ng mga babae, dili mi parihas o gaka-experience every month na naiuban nga gakasakitan o gakasakitan o puson every month. Naiuban nga chill lang. No, naiuban nga kaning okay ang ilahang huna-huna. Dili sila irritable na po uban nga gunitan lang nimo kay suko na dayon kaayo. So lahi even kami mga babae no, lahi pod ang among kagagian, kinahanglan pod namo storyahan pag yes. kami lang normal ra ba na siya, ingon ani ko, ingon ana siya no. So lahi gyud. So how about gana ma unsa na lang kaha kung magka uban mi sa mga lahi pod no, kung naay mga boys pod or family members nga magkatipok no. So lahi gyud ang amo ang masulti, lahi ang amo ang mga experiences, which is maayo nga isgutan kay para makabalota nga kung okay. unsa ang normal o unsa ang okay o ang dili gyud okay nga wala man yes. dyan na ko siya naagian.
1: Sometimes mga because of the hormones mas sensitive sa uban girls ba kanang so magminaldita usahay mas sensitive in terms so dali ra ma-offend mga dali ra gyud mahiubos mga ingana. So sa mga kauban sad sa balay, mga significant others no, panang when you know nga gidugo na siya imong kauban din ha, kanang extend gamay og a little more patience na lang sa ilaha yes. because na is scientific explanation for that, because your hormones will influence not only ang imong kanang bleeding manggid sa women but also your mood gyud siya magdako gyud siya influence. So when you know nga okay time of the month nga ang ana, so extend na lang gamay a little patience or more time na lang siguro kasagawa sa balay nag-running or unsa pa din ha masumangil nga okay taon-taon na lang sa tamuli kimberg irritable pa to si ate ana.
2: So we need a lot of understanding and patience sa usag-usa especially sa babae no, even without menstruation usahay dili gyud na to mabasa ang naa sa huna-huna og sa utok sa usa ka babae. Kay I think naatay ginaagian nga four ka cycles every month. Usahay buutan kay ta, usahay pud kanang dili ta ganahan tandugon. Then usahay grabe ka irritable, napay usahay nga chill ra pud ta sa tong mga kinabuhi. So every month no, naga-change gyud ang mood sa mga babae, which is dapat pud nga masabtan especially sa mga partners and sa family members nato. Okay doc, so for our last question in behalf of the City Health Office no, para sa ato ang mga kabatan-unan, sa ato ang mga youth, unsa pod ang imuhang message sa ilaha regarding the menstrual health?
1: So in behalf of the Valencia City Health Office no, encourage gyud nako ang youth to practice proper menstrual hygiene, seek reliable health information, and never feel ashamed of discussing menstrual health concerns no, especially sa mga kauban ninyo pud, like inyong mga barkada na girls, inyohang mga ates, mga positive women nga nay positive influence sa imuha. So kana sila mostly gyud ang dako gyud nimo maatuan gyud nimo siya. If moingon na gyud din ka nga nag-google na gyud ko do kay murag pagit ko nga naka comfortable. Once makita na nimo nga murag lain ang suggestion ni Google or ni ChatGPT, always seek lang gyud consult from a healthcare professional no. So open ra ang ato ang City Health Office no dito sa new terminal Monday to Friday 7 a.m. to 6 p.m.
2: Okay.
1: Yeah, so nanaramid ko. Yes, oo. So na wala gid kay reason nga ikaingon sa mo ang walay available because nagi always doctor available dito to help you.
2: Yeah, and in this generation no, in fact, we are lucky enough nga in this generation daghan na og mga available nga resources for us during our menstruation no. Mo na nga ato ang gamiton ang ato ang mga resources and ato ang i-share pod ang ato ang knowledge sa mga parehan na to. And actually no, hosting these kinds of programs doc, ako gini siyang gina-consider as a privilege no, para sa ako ang kaugalingon no, makabalo ko unsa ang dapat nimuon ug ma-share pod nako sa uban nga parehan ako o babae nga what's normal and what's not normal during your menstruation period. So, mo na nung, we should be open open sa mga gakaitabo sa ito ang palibot, and let's normalize what's normal, and let's help each other, no, to thrive and to grow despite sa mga lahi-lahi na to nga mga lahi-lahi taog batasan, lahi-lahi taog mga naagian, lahi-lahi nga mga pain nga to ang gaka encounter as an individual. So mura gyud na ang secret para mag-thrive ang isa ka community, ang kanang magsinabtanay ra gyud tang tanan, kay kung dili na to pod hatagan og effort or time to understand everyone and every individual, dili gyud mag-thrive ang ato ang community. And let's be open, no, and ato ang i-accept ang new normal sa ato ang kalibutan, no, nga our new normal today it's very different from the old normal sa unang mga panahon. So kung naay mga gipambati, seek professional help from our doctors, no, diri sa ato ang duol sa ato ang city, especially sa city health office, kay kana sila, no, usually ang ato ang mga doctor sa CT, no, or sa CHO, gipa-eskwala gyud na sila, gihatagan gyud na sila og unay mo na nato sila ang beneficiaries, no, para tabangan pod nila pabalik ang ato ang community. So wala man siguro na sila naglisod og pila ka tuig para lang dili mo tabang sa tuwa. So ato ang gamiton ng ato ang resources nga naata diri sa Valencia para mahibal-an nato ang mga importante nga himuon nato when it comes to our health as an individual. So our time karon, Doc, no, it's already 10:43 in the morning, and diri na lang gyud pud tama nang ato ang programa karong alawa. So basig napakay mga parting message nga ingon, Doc.
1: So yes, dako gyud kaayo among pasalamat, no, for this program sa Radyo Kaibigan and other for providing this avenue gyud pud to reach our fellow Valencianos, no, kay dili man gyud tanan naga social media lang, naga kanang word by mouth lang gyud pud nga storya, mga silingan ana. So at least kani siya, the more pagyud ang reach namo when it comes to spreading health advice and health awareness sa atong community. Also, mag-add lang pud ko for every Tuesday and Thursday, diay mo na siya tong schedule for prenatal. So for those nga as gusto pang paprenatal, available na siya sa atong City Health Office and sa ato ang mga barangay pod na at putay mga family planning. So each barangay na available na nga family planning, pwede mo moduol dadto para inyuhang mahisgutan with your midwife kung unsa ang mas fit sa imuha, kay tailored bang gud yapon ng atong family planning, no. So kung gusto ka og IUD, Implanon, mga pills, so kana siya anyong inyong angay hisgutan. For insertion of Implanon and IUD also, naana siya available sa to ang CHO. So mo na sa new terminal. So kung gusto mo ana, pwede mo dadto magpataod. So thank you everyone.
2: Okay, so thank you po. Thank you so much, Doc Annie, for pag-grant ni mo sa amo ang request nga mo ato kadari karon sa among program. And of course, I would like to thank Mama Venadel or Ma'am Bembem Fego, no, sa pag-atiman gyud sa pag-contact sa ato ang mga doctors from the very first week of our program this month up until now sa ato ang program. So Ma'am Bem, thank you so much, ang pinaka uptick, no, nga health pro health professional pod sa ato ang City Health Office. Ug sa tanan persa sa tibook persa sa ato ang City Health Office nga gipanguluhan ni attorney and Dr. Attorney Michael Escalante. Thank you so much sa imuhang pag allow nga mo bisita dere ang imuhang kauban sa City Health Office sa ato ang programa. Sa tanan na lamang nga mga kliyente, uban sa mga kliyente sa ato ang City Health Office, I hope, no, nga kung unsa man ang gipambati nato karong adlaw or mga dugay na nato gipambati, no, by using our resources here sa atoang local government unit. I hope na kitang tanan no i-grant og healing para mas mahimong healthy og mas mag-thrive pa ang atoang community diri sa Valencia. So I guess that's all mga higala, and once again thank you so much Doc Annie for being here with us today. And I guess mga higala no, dira na lang kuto bang ato ang programa karong adlaw. Magkita-kita na puta ninyo sa Thursday pohon sa mangtak na ug sa mang istasyon sa 98.5 Radyo Kaibigan. No, dira na lang tama nang ato ang programa mga higala no. And hinaot nga naamoy natun-an sa to ang programa. And that's all, mga higala. This has been your host, Ri Derota from the Public Information and Assistance Division. And magkita-kita na puta sa sunod simana sa ato ang programa. Dagang salamat and God bless us all. Once again, this is Ri Derota nagaingon angat agad para sa Linaw, Hapsay o Alinaw, Hapsay o Bibo nga dakbayan sa Valencia.

0: ang programa ng inyong nabati, Binairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
8: Hello! Oy, unsa koy good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GR

0: Printing Services.
1: GRD Printing Services.
2: Nagtanyag.
3: Sama sa large format outdoor sticker.
2: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
4: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Yes, Igan.
6: Magdesimo ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, ay, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapadi ay na!
7: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay
4: tay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
15: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay.
16: Nadi 8.5.

0: Higala, kumusta? Mayong unto kanatong tanan, mga binat kong tagpaminaw. Welcome sa abdiri karon sa atong landan tulumanon, ang tulumanong Ratsada adlaw karon na Welas. Mayo 21. Tuig 2026, sa magyapon sa nandan, inyong alagad, inyong angkurman, ako si Igan Tata Retesa, mga igsoon. Mga binatin tayo kami now, ato sa may galang ipabot ang atong kinasingkasing kayong pagpasalamat, no? Una sa tanan, salamat kayo sa atong labaw magkagagahom. Abisan sa mga pagsulay, mga paghagwa sa atong kinabuhi, ay di ganun malikayan mga igsoon, no? Nga usahay, agwauntas mga balatian. Pero salamat gyapon Lord kay niya nagpabilin gyapon ang among hinulamang kusog bisan sa mga giantos ang mga kiniang sakit kay mo naman gini mga igsoon ang tao may galak og walay problema usahay mga igsoon hagwaon ta may gala sa mga balatian lahi puning hagwa kay mura man og magtikot-kot ra ta. Alright. Salamat kayo. By the way, mga igala, welcome diri sa ato nga tulumanon ang programang Ratsada. Mabati na sa dinyo diri si Bian sa DXRK Radyo Kaibigan 98.5 ang dial sa inyong mga radyo FM band. No, pinagi sa atong station manager. Salamat kayo kang Stephanie Dangalio Yuti. Kauban usab sa atong finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa ngalan sa akong co-pilot mga igsoon dire sa studio sa Technical Department Engineer Igan Joshua Sison dito sa transmitter atong kauban usab sila si Engineer Igan Juntingkang o Engineer Igan Ramil Bedrejo. Sa atong Station Operation Manager Engineer Romeo Chang Jr. o kauban sa Technical Department pinagi sa atong Technical Consultant Gerald Ray Dangalio. Sa among Station General Manager, ang Kuya Satanan, Kuya RG, Reginald John Dangalio. O glabaw Satanan, ang among CEO, sa ngalan ni Kuya Pastor Dan Dangalio, ang Pastor ng Bayan. Salamat kayo mga igsoon sa inyong magkadulayon good nga pagsunod nining atong tulumanon. Ang programang Ratsada nga mabati sa matag alas 11, padulong sa alas 12 ang takna sa udto Lunes. Hangtod kini sa adlaw nga Biyernes. Okay. So, mga igsoon, labihan ka init. Ah, aling-ing kayo. Wa na ba'y brand out mga igala diha sa inyong barangay? Naunsa man taon mga igsoon, mura mag tibuok adlaw. Sobra gyud mga igsoon no kay mura 26 oras. Di na nato masabot karon mga igala ang atong mga electric cooperative. Usahay, mukalit lang kapalong ang sugang dagitab nga walay mga abiso. Mukahit nang may gala o burnout nga walay mga kiniang schedule. Muna giingon nila may gala nga mga unscheduled power interruption. Pero katong miaging adlaw mga igsoon nga grabe. Sobra 24 oras. Niabot o 26 oras aguban nga wagyod mga igsoon matudpay kuryente. Daghan kayo na parilisar ato mga igala. No, di lang kayo sa mga trabaho, apil sa mga negosyo, mga igsoon. Kaya lisod kayo, way kuryente, oy. O, samot na kuno mga igala, way tubig. Mas samot na yun mga igsoon, kalapait kung wapay kuryente, unya, dunganan pa dahil mga igala nga patay-patay po ng aga sa tubig. Munang wa na gitay, mahimo ani mga igsoon. Samot na yun mga igala, kay nanapoy hulga nga labian kataas kayong huwaw may tabo. Ah, doon na po'y mabutay mga kaigsunan nga perting taasa kanu matud pa mga igalang may tabong El Nino. O kini mga igsuon, muni pinaka grabing El Nino sukad-sukad gikan sa tuig 1870. Wa pa nagipakatao mga igalang mga general panahon sa gubat, unang gubat tibok kalibutan. Wa pa na sila gipakatao. Ah, kay laliman mo, laliman ninyo 1870s pa. Gikan na ng tuiga, mauni pinaka-worse, pinaka-ngilngig, pinaka-kulba, pinaka-kuyaw. Nga El Nino nga may tabo, sa gubangon na to, karong umabot, may gala nga mga adlaw, bulan, baka gikan karon. Kaya nakita na mga igsoon, matod pa may gala sa kiniang pagtuon, no? Nga ang labihan kaayo kataas og sobra kainit, partikular sa areas Pacifico. Pila man ta dinhi mga igsoon. Ha? Gikan pa kuno sa tuig 1870s until now, karong tuiga 2026. Mao ni ang pinaka worst kaayo mahigalang El Nino nga atong masagubang. Nakaagi naman ko sa una mga igala, siguro nakaapas pa mo mga igsoon nga nag El Nino puta sa una mga 1990s nga may abot to may galag almost 8 months no nga wag yu ulan-ulan labian kayo may galag kamahal amahal kini ang kamala oh perting malaha ultimo mga igala ang mga kini ang yuta basakan ha nang liki na pagayo may pang yuta mga igala basakan kay pang liki pa perting malaha uga pa kunoy kuan mga igsoon uga pa kunoy irrigation astilan dolor. Okay, so ato sa may galang aninaon mga igsoon, no? Idiser na to mga igsoon, taga-agpagtagad, kining pipila na to ka mga hisgutan karon din sa atong programa. May tungod kini mga galang, no? Sa ongoing matod pa investigasyon o impeachment trial sa Senate mga igsoon. Gitagaan na magnapulo may galang kaadlaw human deserve ang supina sa atong BP Inday. Aron to counter may gala mo submit sa iyahang tubag o matubang mga igsoon sa sining adlaw Lunes karon Lunes pohon siguro mga igsoon depende na lang may gala unsa na niya ikuan no dagan sa mahimong presentasyon both sides mga ebidensya o ilaha mga igalang depensa no mga igsoon particular may gala sa defense team ni BP Inday Sara Duterte. Na paminaw sa tagbalita dire sa atong syudad. By the way, mayong pagpaminaw sa tanan no tong mga opisyales sa 31 ka mga barangay dire sa Dakbayan sa Valencia. Ngadto na sa atong inahan sa kanunay panabang ang atong kugihan o grabe kabuutan kayo nga down to earth ang pagka masinabtanon nga mayor. Di lang sa kini ang trabaho na to makita bisan sa mga tao nga dunay kini ang anaa sa kasubo. Mga igsoon naagyod nakiramay kanunay bisag unsa kalayo mga igsoon muabot muanha gyud para mga igala nga muduyog sa kasubo og di pod mga igala malikayan nga naagyod poy matunol nga tabang bisag ginagmay mga igala nga mga financial assistance ha muna mga igsoon ang kini ang galatay gyud kanunay sa dugo kaugatan mga igsoon sa pamilyang Galario nga di sila kabalong mulingiw. Di kabalong may galang mo kini ang mubalibad sa mga tao may galang na nanginanglan og tabang. Munang usa sa mga nakita nila mga kaigsunan nga tabang bisan tuod sa mga naana sa ilahang edad karon mga igsoon. Ha? Ang magtiayon na agyot. Gauban yun na pirmi. O ahatong na ay mga nakabsan o nasugamak may gala o grabing pagsulay sa kinabuhi sa mga pamilyang dunay mga problema mga igsoon na gyud magala mo mobisita gyud muduaw gyud Mayor Madam Ami Galido Galario maingutto kanimo ma'am labi na sa atong kanhi mayor may kasamtangan spokesperson the action man former city mayor the action man spokes John Galario og salamat pod sa tanan membro sa 10 sangguniang panglungsod diri siyudad sa Valencia. Pinagi sa atong Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. May ngutto di ay kang ID. Mga igsoon, may pagpaminaw diha kang Regional Director Aboy Galario. O ingon usab sa atong Sekretary sa Sangguniang Panglungsod, ang kapikas ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, ang among kuya. May pagpaminaw kanimo Kuya Joel Fernandez. Maminaw sa tagbalita, no? Aninaon sa nato may gala unsay mga nakalap nga mga impormasyon gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. Nasa tong linya, dawaton sa nato may gala report ni Evelyn Calderon. Mangutan nimo lain.
1: Yes, yes, maingutu ko yata itong maingutu sa itong mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Kumusta, kumusta man?
0: Labi, labi-labi kainit. Kumusta diya sa imo location? Init magyapon?
1: Perting init, tagyod ko yata. Mara kinahanglan na tagpabugnaw, ani?
0: Kana, lamunay lami, paminaw ng pabugnaw.
1: Lamunay lami ang ice cream karong adlaw.
0: Ice cream, kundili, katong kuan, katong milsik.
1: Ay, ay, ay. Maujud, mara kinahanglan ta ani o ka ng mga pabugnaw.
0: Pero or ito sa mapabugnaw. Ay lang yun kayo pa rin ha. Ay lang pala biyo ka ng inom o bugnaw yun kay delikado na po oh, subaw. Yun,
1: subaw. Mau po ang resulta na niya init kay karon unyang hapon po mo ulan.
0: Mo na diha karon.
1: So diha na gyud no, diha gyud ang laay gyud kay ngano, moy kuan ron front run sa ubo. Ubo sipon hilanat, mao gyud na siya.
0: Bag-o lang gani ko nagabalong nagabangon.
1: Mm. Ay mao?
0: Trangkaso, tulukan
1: daw. Wellstone ko yata. Amping-amping yun sa health. Murag need kag vitamins siguro, no?
0: Namo ko'y namo vitamins.
1: Dagdagan yung vitamins?
0: Ang akong vitamins kulang siguro, vitamin C.
1: Ay, ay, ay. Unsa man na? Kwarta?
0: Oh, kwarta.
1: Ay, K man to.
0: Vitamin K na vitamin K.
1: Vitamin K, kwarta. Mauro doon ay tambal sa labad sa ulo.
0: Wa, yung labas sa ulo, basta na, ano?
1: Okay, kuya tanong sa mga nakalap na to, nga mga balita, informasyon, gikan sa atong lokal nga panggamhanan, gipahibalo na to, no, nga ang pag-reopen sa atong 278 ka-slots alang sa aplikasyon sa educational assistance para sa mga incoming fourth year college, kuya ta. Kinisya, no, sa mga estudyante, karo school year 2026-2027. Doon na kita'y 222 ka-slots, then 500 ka-slots po nga gi-reopen. I-open pa. Adunay kompleto nga mga requirements. Kini siya, no, i-notify ni sila kuya ta. Kung naka-register ni sila, naaslay email nga ihatag man dito. So dito, i-notify sila kung valid sila. Kung dawat na sila. So mana siya, no, giyawag na to nga katong mga kompleto o dokumento. Pwede na sila no magproseso din. Pwede nila i-follow ang atong official page kuya ta ha sa City Government of Valencia.
0: Yes.
1: Na dito ang access sa mga application na ang link.
0: Mm-hmm.
1: So tanaw nila ang link dito sila mag-apply. So ilaharang mga i-follow ang mga requirements kuya ta. Usa na niini no?
0: Oh.
1: Ang Certificate of Enrollment Registration or COR. Mo na siya karon nga semester ha. Dili atong miagi nga semester. So
0: karon nga tuig
1: 2026-2027 nga og naapod sila statement of account. Kana siya nagpamatuod nga
0: enrolled.
1: Nagpa-enroll gyud sila. Yes, kuya ta. And then the other one is the school ID. Bisa kung sa valid ay sa mga estudyante no, school ID. And og isa pud ni anak kuya ta is ang latest nga barangay indigency sa mga estudyante. So ang purpose ni Inu, no, para sa educational assistance ni siya nga indigency. And then the valid ID sa mga ginikanan o guardian.
0: Oh.
1: Kinahanglan siya kuya ha. Mauna ilahang ko nun. Ang latest cedula sa mga estudyante. So magkuha sila di rin, no, sa ato ang City Hall. Kung gusto nila mahibalan pag yun ang mga open nga mga requirements o wala nila nakuha karon sa atong pagbalita karon, pwede kayo nila bisitahon ang atong official page, the City Government of Valencia.
0: Correct.
1: Then, natay mga update, anak kuya ta, tanawon lang po nila, no, sa panahon sa release. Ihang iusap, no, ang mga kwalipikadong beneficiaryo nga dalon ang kopya sa mga documents nila nga ilang isumite. So, dapat ha, naamoy mga Xerox copy, tanan sa inyong documents kay kung ipapasa ang original, napa mo'y copy nga inyo ha, nga mapakita. So, yeah. Ingana ko yan. So, timanan na to ha, sa mga naminaw karon sa ato, nga ang mo-claim sa assistance, dapat sila jod mismo.
0: Dili pwede, itugon-tugon.
1: Dili pwede, tugon-tugon kuya ta. Kaya wala na siya, no? Dili na siya pwede, dili dawaton. So, sila mismo ang atubang, sila ang mudawat sa assistance, sila ang mo-claim. Kung dili yun sila, kung na-emergency, pwede sila magpabuhat og authorization letter.
0: Yo, kini ang kwan.
1: Kung emergency na siya ha.
0: Oh.
1: So, mula no, atong pahibalo sa ilaha, pwede nila bisitahon ang ato ang official page kuya ta para sa kana siya nga assistance. O sa laing bahin ko yata, no, gitubag na sa Department of Energy o DOA ang reklamo ughang nyo sa lokal nga kagamhanan sa Valencia City kalabot sa nagpadayong problema sa kanunay nga pagkapalong tanong sa atong kurente kini Siga Palong.
0: Siga Palong.
1: Ang Valencia City na kasi nati gyud atong miaging adlaw nga the whole day gyud, gikan morning hantud gabi.
0: Sunod adlaw pa dito ni Siga.
1: Ang adikusno ani no, maupod no, wala na. Daghan sigurong nga kuan,
0: daghan ice cream. Daghan ice cream ra ato nga tunaw.
1: Yes, ay may padayon panghatag na lang kuyata no.
0: Mo ba to ingon ko sa imo ato ay dito kay.
1: Wala ka balo ato. Ayahay sa katong mga nai generator. Kay pwede ra gihapon mag-operate even now nga kuan brown out.
0: So tagingking sila kay mahal ko no kay krudo gihapon.
1: Yes, lagani pod kuyata no. Kinahanglan pod ka no og dako-dako pod nga amount. Mo invest gyud ka mo na kinaingon nga ang mga negosyante pag kanang dako-dako na mog income, pwede mo invest gyud og generator. Kay para tanang safety ang inyong mga baligya labi na tong sa mga meat no
0: mga frozen products
1: ita jud na no oo kay mga baho ang ice cream matunaw may antog ipanghatag na lang kay para
0: okay lang sa mga hardware pero kanang mga frozen products kinahanglan gina di kurente kay ang ice
1: ano kayo kuya kay ang mabaho ba ya no
0: mao.
1: Oo, so pinaagi sa usa ka opisyal nga sulat gikan kang Director for Luningning G. Baltasar sa Electric Power Industry Management Bureau sa DOA Cuyata, formal nga gipahibalo no ni Vice Mayor Crisel Galario Fernandez nga giaksyon na kini sa nasudnong ani ahensya sa Valencia City gumikan no sa SP Resolution Number 294-2025. So kini nga resolution Cuyata ha. Hugot nga nag-awag sa DOA nga mo pahigayon o dinalian o lawom nga investigasyon kabahin sa sunod-sunod nga brownout sa mga lugar nga sakop sa serbisyo sa Fibico. So, gipasiog na sa DOA nga ang ilang giilaw, gisuportahan nga tinguha sa sangguniang panglungsod nga masiguro nga ang mga constituents sa Valencia City makadagantam na gid no sa rikon luwas o igo nga supply sa kuryente. Maugin na itong ginahandom, supply sa igo nga supply sa kuryente. So isip money siya kuyata nga isip dinali ang lakang gipadala sa DOE ang maong resolution ngadto sa National Electrification Administration o sa pamunuan sa Fibico alang sa tukmang agarang action kuyata. So ipasabot sa lokal nga kagamhanan nga ang ligon o kasaligan nga supply sa kuryente mahinungdanon alang sa padayon nga kalambuan o pagtubo sa ekonomiya sa syudad. Gilauman nga ang pagsulbad sa mga problema, makahatag o kahupayan sa mga panimalay o dugang kusog sa mga negosyo o komersyo sa Valencia City. So, mauna siya kuya tanong, mga nakalap na itong balita karong adlaw, gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division, kini si Evelyn Calderon.
0: Dagan salamat Evelyn Calderon, mga igala, nabati na ito ang report gikan sa buhatan mismo no sa Public Information and Assistance Division. Payad! Adiri mga igala sa itong dakbayan sa Valencia. So hinaot no tanan kato mga estudyante nga gaavil no sa atong kini ang programa may tungod mga igala sa ilang educational assistance o wa man gisiguro niyo mga igala madungog o anyo kayo makuha mga igala no sa kini ang mga taho pwede kamo mga igala mo bisitan do na may atong kaugalingon na Facebook page ang Valencia City Local Government Unit. Pwede mo dito mga igsoon no mag-inquire aron mahibalo kamo mga igala unsay mga requirements usa na to sa gihingon ni Evelyn Calderon ang COR Certificate of Registration o ingon usab ang statement of kini ang inyohang karaturan pagmatuod mga igala nga kamo na enroll mga igala sa inyohang kini ang tagsa-tagsa ka mga tulungaan. Dako-dako ni. Laliman ni mo dunay gi-reopen mga igala nga slots kinintos kabuok. Dayon gawas pa dinhi mga igala dunay 278. Kining gi-reopen 500 ang 278 slots mga igala mo na ni karon ang ginaproseso pa. So, naay mga requirements nga ilang gi pangayo nga kinahanglan i-comply kini mga igala no sa mga estudyante sa mga hingtungdan nga gusto mga igala mo avail no sa kini ang educational assistance sa atong City Government of Valencia. Okay? Mga igala, tong oras doon na tayo 31 minutos. Pasado na alas 10 o alas 11. Alas 11:31. Manghimulso ta karon mga igsoon, no? Gusto na ko, mga igala, makuha ang inyohang mga opinion. Unsay inyohang ikasulti may tungod kini mga igsoon, kalabot kini may galas sa nabaniog na kayo gani mga igsoon, doon na mga nag-off sa ilang comment section. Kaya mura di na siguro magkaya may gala ang pagbas, gibas mga igala sa kini ang mga tao ang ilahang desisyon. Partikular may gala kining ongoing karon nga kini ang problema mga igala sa opaksyon sa Senate mga igsoon. Before may gala na itabo nga doon ay pag-usab sa liderato sa Senado, nagipulihan mga igsoon si former Senate President Tito Soto nga naausab mga igala diha sa panig sa majority block si Senator Mig Subiri. Before mga igala sa kiniang paglingkod ni Soto, si Chis Escudero pa may soon, napod siya pabor mga igala sa minority block, kauban nga po sila ni Soto, si Senator Mig Subiri. Hantod nga nakalingkod mga igala as Senate President si Soto, si Senator Mig Subiri po'y napili mga igala as majority floor leader. Na niatong milabayang simana, atol mga igala sa pagbutho kalit ni Senator Bato de la Rosa, nag-elect po dayon mga igsoon sila nga gibakanti ang tanang posisyon gikan sa Senate President hangtod sa mga komitibang gihuptan mga igsoon sa mga senador. So moto mga igala nga nagpakita man mga igala og talagsaong kaisog si Senator Bato de la Rosa, mo po to'y hitabuan mga igsoon nga dunay komosyon sulod mismo sa Senado. Ang nahimong matod pa mga kaigsunan, nahimong kini ang kulba hinam ang katong nahitabo. Kay laliman ninyo mga igsoon, nanay mga presensya sa Marines, mga NBI, mga pulis, ug matod pa may gala ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI director. Ngangila ko nung pagadto mga igsoon sa iyang mga sakop dito sa GSIS tungod lamang kay nag-request ang presidente mga igala sa GSIS nga i-secure kuno matud pa ang propiedad sa GSIS kay kakuyawan sila nga basin kuno dunay mga propiedad niini nga bilyones ang katidad nga mga daot tungod mga igala sa kini ang hulga nga dunay may tabo nga people power. Ha? Unya, moto na itabo mga igsoon kay nanamay pagpanagana ang Senate Sergeant at Arms. That time mga igala nga nakasulod si Senator Bato de la Rosa. Sa diha mga igala ang giordiran ang Senate Sergeant at Arms nga ipagawas ang mga NBI nga naa sa premises mismo sa Senado. Hoy, mga igsoon, gitabangan mahinog kulata ang usa sa mga membro mga igala sa USAA. Gitabangag bukbok o niya gikarga sila nga pick-up. Ipasakay mga igala sa pick-up sa NBI. Peting luoya yung taon mga igsoon. Tiabaw ang tao. Moto pagkabuntag, nanadayan ito senaryo mga igala nga armado ang mga NBI ni sulod. O niya matod pa ni Matibag, wako no'y armas, kanako no sila'y meeting at tunga time. Di magkasinabot, dili mga igala masabot ang ilang explanation. Managlahi ang ilahang mga kini ang mga testimonya. Moto nga naitabo mga igsoon nga nagposisyon na giyog armas ang mga kuan, membro may gala sa USAA kay na may hugon-hugon nga lusubon kay dakpon yun nila si Senator Bato kay tungod lagi atong ICC warrant o Paris nga ginadala may gala ni Tonio Trillanes. E di sila gusto may gala nga magkalingkod o magkabutar no si Bato, Senator Bato de la Rosa. Pero wa nila mapugni mga kaigsunan, nakabutar o naitabog yun nga napulihan si Soto, ang nihulip si Senator Alan Peter Cayetano. Pero before mga kaigsunan, nag-roll call voting pa sila. So, si Senator Mig Subiri, nibutar ko siya gno, mga igsoon, nga di ko sa mga gala mo pabor nga to kang Alan Peter Cayetano. So usalay nag-abstain ato si GBR sito. So, karon mahulog na sila sa minority block, mga igsoon ng grupo ng Senator Mig Subiri. Pero mo lagi na, daghan na kayo dayon ang ningon, why utang kabubuton, muni mauna, mga balingbing, daghan na kayong surya. Mga igsoon, ato din he, ipresentar talang ang tinood ha. wa koy gidapigan, wa koy gipaboran ang ato dinhi maigala unsay tinuod, unsay klaro. So, na naman mga igsoon sa wanan sa Senado kining maong isgutanan sa impeachment trial, bato kang BP Inday Sara. Ha? Maminaw ta maigala sa kini ang mga argumento unsay mga presentasyon. Og modepensa pod mga igsoon ang mga abogado ni BP Inday. Kung madungog na ito, may gala, nga kining ila, kay klaro mangit mga igsoon, sa sinugdanan pa lang, nga klaro mangit mga gala, ang ilang mga butang-butang, pag-imuhimo, pagpakaulaw, aron lang daoton yun nila mga igsoon, ang mga Duterte, aron nga di na yun mga igsoon, makabalik pa sa katungdanan, o gusto nila mga gala, hukasan mga igsoon, ang mga Duterte, sa natas politika. Actually, mga igsoon, dili purpose, nga ilang ipa-impeach si Inday karon, kay wa na magin sila wa na sila panahon, nga ilang pang mapa-impeach, kundi ang ila karon may gala katuyuan, pakaulawan si BP Inday. Kay kinanglan man sila may gala makakuha og 2/3 votes sa Senate to convict the Vice President mga igsoon nga ilang mapa-impeach. Ang pangutana karon 24 ka mga senador og 16 ka butong gikinanglan to convict BP Inday. Kinsa man kuno mga senadora kuno mga igala sa pagkakaron be nga magtuga-tuga og pirma or baka moboto nga ipa-impeach si BP Inday kay murag tanaw na ko din mga igala sa kasamtangan karon no, nga kini ang sitting senator na to upat ni mga igala ang magpa-re-elect karon 2028. Di baka mga igsoon mahulog mga igala sa alanganin ang ilahang ang ilang kandidasi. O usana din ni mga igsoon sa gilantaw kay kuno matud pa last termer na sila si Senator Migsubiri. Last termer na po mga igsoon si Congressman Attorney John Flores sa 2nd District sa Bukidnon. Ang asawa ni Senator Migsubiri si Inday Odre ga-abstain po mga igsoon sa butasyon sa dito sa House of Representatives. Wag yun kunoy ignon mga igala nga insakto yun nga baruganan. Muna ilaha mga igsoon ang mga komento sa uban. So di hata makuha mga igala o konsensus kung maabot na dayon may gala ang adlaw og oras kung ilan na gyud mga kaigsoonan tagaan og final decision unsa og kinsa ba gyud mga igsoon ang mubutar nga ipa-impeach si BP Inday. Madungog ta man na, makita ta man na mga igsoon kay pa-istorya man na sila usa-usa may gala nga tong mga hurado nga mga senador. Ha? Actually kini mga kaigsoonan isigutan ang impeachment case bato kang BP Inday karon mga igsoon. Gituyo nila ni Maygala aron lang malihis kita Maygala sa labihan kadako kaing skandalong gibuhat sa atong gobyerno sa pagkakaroon. Tungod ining flood control skandal. Kay kining flood control Maygala nga isgutanan isyo nga perting dakuha kay Maygala pila ka bilyon o trilyonis bakaha ang kwarta mga kaigsoonan ko. Nga gipangkawat ining mga panway nga mga kawatan mga igsoon ko nga nagyaka karon Maygala sa posisyon sa atong gobyerno. Mag-congressman, masinador man, o kinsa ba ni may gala ng mga cabinet members, labaw sa tanan, mga igsoon, ng atong presidente. Ay kuging na, mga igsoon, ngaway kalabdanan ni SBBM, ining lantarang korupsyon, labi na ining flood control scandal. Muna'y purpose, mga gala, nga ilihis nila ang isyo. Gusto nila nga dili yun, madayon, ang investigasyon sa flood control scandal sa Senate. Kay once mautingkay, ug mabalik, mga kaigsoonan, ang pag-imbestigar sa Blue Ribbon Committee kalabot ining flood control scandal. O guban pa mga igalang kini ang kawat sa atong gobyerno mga igsoon. Posible nga perting daghana gyud mga igsoon ko ang mga dalahig niini. Munay ilang gilikayan. Munay usa mga kaigsoonan nga di gyud nila gustong may tabo. That's why nga daghan ang hungihong, daghan mga igalang istorya nga unta mabalik unta ma hupta ni Rodanti Marcolita ang komitiba sa BRC. Pero wala mga igsoon kay lahing komitiba ang iyang gidala. Pero the same time, makapangutana yapon siya sa senator. Mga igsoon. Ha? O, makapangutana yapon siya. Mapatawag ka tong Brave 18. O posible, mapatawag po mga igsoon si Saldico. Ipatawag po mga igala si Martin Romualdez. Ay kuging na may gala nga o kana ra sila mga igsoon magkapika-piki musuka man gina mingon magina alisod pug ako ray mapriso lisod pud og ako ra lugar kaptangan mo inyong ipres unya ang mastermind lugar gawas noon yahay mo na diha sinukahay na sila sinabligay na may gala sa mga hugaw Muna may tabo, mga ison. Oras may gala, alas 11.42. Manginaboy sa taha, kasutang kayo, bubalik ko, humanas pipila ka mga minuto lang.
2: Apong ipuang kanyang hangulmo, kanyang maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, kwanars, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha, diha, kahit mga isoon, obserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagit sa instrumento sa bidimak.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat
5: po,
4: Pastor.
3: Okay.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: May good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
8: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
0: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
0: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
3: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
0: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kinsa ni palihog taga-asa?
8: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
7: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
8: Nakoy arthritis.
7: Nag-arthritis.
8: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog
7: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na, saluyang sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

Atong oras, alas 11:51 na mga kapatid. Salamat kayo mga igala, no? Balik ta mga igsoon diri sa ato na ginapos nga porsyon. By the way, sa mga doon na igipipara,

0: out daghan pang grasya og tuig moabot sa inyong tagsa-tagsag ka mga kinabuhi. Advance para sa ugma, mga igsoon, advance happy birthday o sa umabot pa nga mga adlaw. Belated pod mga igsoon sa mga nagselebra silang adlaw natawhan kagahapong adlawa. Okay, mga igsoon, sa ako nang gisaysay no mga igala nga naputos og mga negative comments ang nahimong desisyon ni Senator Mig Sobere. Pero mga igala, para sa ko, mga igsoon, di sa tamag pagkawas paglaom. Ay, naapa man ni mga igsoon sa taas-taas pa nga proseso. Di pa ginato himpit, mga igala, may bawan o unsa gyud ang final no nga desisyon. Pero sangan nga kini sila nakikabin nga to spikas. So, medyo makaingon ta mga igala nga makuha-kuhaan yun ang kini ang pagsalig sa mga tao nga to nila. Medyo dunay nasubo, dunay na dismaya. Og doon na gyud po'y mga igsoon nga di na gyud matutpa mabakwe ang ilang kasuko. So, ila po ng opinion, mga igsoon, irespeto ta na. Kay matagusan na to, may gala. Doon naman tayo kaugalingon nga prinsipyo o doon na po tayo mga opinion, mga igsoon, kada usa nga di po na to pwede may galang diktahan o unsay desisyon sa usa ka tao. Okay? Apikin na ta may gala sa oras. Salamat kay mga igsoon sa makanunayon ninyong pagsunod. Kanunay nining atong programa, ang Tulumanong Ratsada, Dinis Sibihan sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa ngalan sa atong mga kaubanan, sa magkausapa sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong, o sa ngalan usab sa among tulo ka mga technician on board, akong co-pilot diri sa studio, si Egan Engineer Joshua Sisun. Dito sa transmitter, Engineer Egan John Tingkang, o kauban usab Engineer Egan Ramil Bedreho. Sa among station operation manager, Engineer Romeo Chiang Jr. Sa ngalan usab sa atong technical consultant, Gerald Ray Dangalio. General manager, Kuya RG, Rinald John Dangalio. Labaw sa tanan sa among CEO, Tagiya og Tagdumala ni Sibihan. O chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkorman, ako si Tata Ritisa, manamilit nagmingon, dagang salamat, mayong udto kanatong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili

0: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Na, apari ay na!
0: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
0: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Duol na ta diri no,
4: accessible ug affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
10: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, murag magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihala po sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
1: Sir, taga Quezon ko, bumbungon Quezon.
0: Okay.
1: Dumina ko nga kanaang tigpamina o niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gato in Kapin.
0: Salamat igayo.
1: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa Nobyembre. O niya, ako siyang giko kay umay mag-atiman. Tapos idala na ko niya, sarot siya sa Quezon. O niya, patay ang bigas niyang lawas Pastor sulod sa Doha Kasimana. Tapos ako siyang gipainom og Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o gibalik. Usa kasi man na Pastor Guntag hapon. Salamat si Ginoo o kain ibalik ang iyang puso. Karon nakalakaw na siya Pastor.
0: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad?
1: 63 ang iyang edad.
0: 63? So sa duwa kasi man na gipainom ni mong Biggie Mags buntag o gabi, karon nakalakaw na?
1: O nakalakaw na Pastor. Nagsimba na magay sa JFA Pastor.
0: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Flake blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan 98.5.
2: Ako'y kaibigan mo, lagi kasama. Di mawawala sa piling mo.
1: Radyo Kaibigan.
0: Your number one radio.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: O si Ato Igan, Alex.
13: Akong pasalamatan lang pasi katulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Tamad.
12: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
13: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
12: okay.
13: Nangauga.
12: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
13: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa diyang giyaplasan mo ga aroma, nauga.
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
12: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa ginunay aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa tagom?
13: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
13: 5 kabuo.
12: Okay.
13: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop. At agalan tayo si Igana Rosalena.
17: Pastor, kanang sinidyo ko pa minan yung pinagpalang mo sika kadaladlaw niya. Kanang ako yung naproon, Pastor, nga mayod yun ang GMAX, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong matamagod, hanap-hanap ba niya? Akong nabantayan, Pastor, nga.

0: Dut di siya pasok kaya nga humata. Lahi ra gid sa una nga sige kog inom og Bigimac.
1: Giim na nimo og gipatulungan nimong mata.
2: Kita pastor kay na probe na ko nga maayo gyud ang Bigimac. Na maligya ko pastor dinhi sa lantay pastor.
1: Ay,
2: kaya
1: inom
2: kada buntag.
1: Ah sige iga na. Salamat kay igan og salamat kay Gaya.
2: Tabang gid ang Bigimac pastor.
1: Okay.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ganaayo!
3: Naa pa di ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga kumusta man, wala mang gigumaluyan ng. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bijimat yun as in makaayo yun kay katong kag bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko niingon sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo pero gumikan sa bijimat natingala sila nga pag inom na ko sa bijimat nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayot to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit gidapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
11: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
10: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: The best songs on the radio.

0: Ang sumahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo, good afternoon po. Kaninyong tanay, mga suking tigpamiraw, mga higal at mga kaigal sa kahanginan. O sa kamainit nga kauduhon po, kanatong tanay. Ada ka may galing nga Webes sa Pizza 21 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, makaiganiwar with me, og line upod nga adlaw sa aton nga parag-uban-uban sa kahanginan. Karon sa pakiskot-hiskot, ug mga sugilanon sa kinabuhin. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasa gitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ipang bulaga. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pang nagihulan. Ipadala na po ang mga sugilano na sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang Sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So once again, magaling kong mag-uulog at magpadala sa inyong mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugma kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inyo lamang buhaton is a text ka na sa 2-on hotline number na 0965-60-11688. Once again, magalang ang nag-inusara ang numero ni Lady Dayan ang akong asa. Pwede mag-text, magpadala sa inyong mga pagpanimbaya, pag-greet, pag-shoutout sa inyo ang mga loved ones or mga minamahal sa buhay. Or mga friends on air ang gusto ninyong timbayaon or pa-shoutout sa ating programa karong kapunan. Text lang more tawag sa atong numero once again is 0965-60-11688. At of course, ang magusti mo tambag later on para sa atong letter sender. Same number lang po tayo mga gala ha. Kanag-nagapin, nag-comment sa ato ang comment section sa Facebook Live. Once again is 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong habon. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ganamino ka na ito karon sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, ang managtanaw sa Facebook Live, magandang hapon. O kaway-kaway naman sa inyong lahat dyan. Magkamusta man ang inyuhang sa iyong kauduhan diha, mga palangga. Inaot pa nga, okay Ramon, kalmado na inyong huna-huna, taliwala sa kainit sa panahon. At pag abusog na mo, malipayon at malinaw ang iniuhang gabang batyag diha samtang naminaw sa atong programa karong kapunan. Magandang hapon ha sa Gamulong, kaharay-haray diha sa Gamulong, galingkod-lingkod sa Gamulong, gaduyan-duyan, gaduka. Gawain, Gamulong, kapatid kay Sikay sa ilang panimalay, Gamulong gawalahig silhin, Gamulong gapang labang, gapang hugas plato, sa magapang limpyo sa ilang mga tugkaran. Aguban Gamulong ga biyahe, Gamulong ga drive sa ilang mga sakyanan. Aguban Gamulong na sa trabaho, Gamulong busy mga higala na. So bisan nun sa maninog yung nabuhat karon di ha, samtang naminaw karato karon pa tayong lamang mo sa inyong bulhaton mga higala. Si Lady Diana na po ang bahala sa inyuhan kauduhon karon. Because today is Thursday, mahagala Webes po tayo ngayon, which means may babasahin tayong lainabod na sulat ng baganan ngayon padala sa atong programa, mga higala. Kapalagundagan ay excited ha, gamaminaw o gamutambag sa atuang atong baganan karong kapunan. So standby lang kayo dyan, kay dili paglangay karong taod-taod, mga higala, pagabasahon ni Lady Diana ang atuang sulat ng baganan karong. So standby lang kayo dyan. But before that, magandang hapon po muna sa mga naminaw karato karon pinaagi sa itong nagkalain-lain niya kaibigan radio stations. Labi natin ipita sa Maisurala, South Cotabato. Magandang hapon po sa mga naminaw sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Kaupan lang ito ang technician ni Hazard Jules Balinas og naninig tanan ni ha, mga balangga, mga suking tigpamiraw. Palaging nag-aantay, nag-aantabay, nag-ahulat sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Magandang hapon. Welcome, welcome po sa inyuhang tanan.
Dagdag na pita mga gana sa may like, hindi nga masam is oriental. Magandang hapon sa mga namina pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo kaibigan like, hindi nga masam is oriental. Kauban ang itong technician ni Haar ang itong ay kaigan DJ baka ha na nag-hook up sa ito akaroon. Magandang hapon po. Nasaan ang atong mga gwapo-gwapa ni Haar baga suking tig paminaw. Aha, mga pamilya ko, dili kompleto. Ikulang daw kuno ilang adlaw. Basta wala si Lady Diana mga ganda. Magandang hapon na sa inyong tanan di ha, ah. Happy, happy listening po kaninyong tanan. And of course, sa mga namin na pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Ibuk na lang probinsya sa Bukidnon. Nagutob sa mabot sa atong sibyahan. Nagutob sa mabot sa atong Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Aha ka mang napita karoon na nugan na minaw sa atong programa. Maayang hapong kanimada kaigan. Og once again, welcome, welcome sa inyong hagdanan. This is, once again, Love Diaries with our DJ, Lady Diana. Wailaing magsaba-saba sa inyong malinawan ng kautuhan, mga higani. Ang mga kaduka diha, samot tagid katulgon, Lady Diana. Wala yung problema ba? Lagi magkatulog mo niya. Ay, charot, ayaw saan mo katulog, mga ganda. Saan na lang man sa'y maminaw sa ato ang mga tulog mong dangan. Standby lang kayo saan ka natin basahon na sugilanon karon taod-taod, mga ganda, ha? Ay, magandang hapon once again sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Kaway-kaway sa ining lahat, ba? Pag-check sa tag-attendance, mga ganda, ba? Sa maning nagdanyaw sa ato karon sa Facebook Live. Okay, comment naman kung kinsa mo o kung asa mo nanugad karon, naminaw, naglantaw sa atong programa, mga gala. So, naman na nasayod, ha? Nga, DJ, asa magigkamakita sa Facebook Live, ay? Ang ini lamang buhaton para makita ninyo itong Facebook Live, mga gala. I-search lang diya sa Facebook ang Radyo Kaibigan Valencia City. Or pwede po 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pero na i-search mga gala na ay magawas diha na page nga na ay pulang alingin. Mauna ining tuplukon kaya muna nag-indicate nga live ta karong kapunon mga gala. So, kung nagdanaw na ka sa ng programa karon, palihugo o comment diha, pag-like o pag-share mga gala sa atong programa. No, kay malipay yun, atong tagaan, isa kasakong pasalamat. Mga nag-share sa ng programa karon kapunon mga gala. No? Kaya mo kaulo o comment mga gala ha, kaya ako na ibahala ang basa sa inyo mga comments diha. Libre lamang po ang atong basahan address sa programa mga gala. Na kay gusto, timbayaon, ipa-shout out or i-greet ba karong kapunon, labi na sa mga nag-celebrate diha sa ilang mga adlang na tawhan. Happy birthday sa inyong lahat mga gala ha, sa mga nag-celebrate diha sa ilang mga monsteries, mga anniversaries, wedding anniversaries, o sa panatihaan, no? I-comment lamang po sa Facebook Live kay ato ng basahon karon taod-taod mga kaigan. Og salamat kaayo sa mga nag-share ha, sa mga nag-comment diha. Magandang hapon sa inyuhang lahat. Ay, magandang hapon kanimo din sa Sir Brian J. M. Butter all the way from Bantuan on Dampan, Bukidnon. Nanonood sa atin ngayon. Magandang hapon sa imo ha diha. Og sa imo mga kaubanan diha sa Kelsey Farm. Magandang hapon, nag-happy, happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat, Engineer Brian, sa iyong panonood. Ambing o gangla sa iyong trabaho, riha, Engineer. Habang nila yung comment rin, mga gangla, from Kulit, saan eh? Kulit Madelo. Uy, di ba artista man si Kulit Madelo? Uy, okay, nag-tripping ang uban, mga gangla. Nala na lang ta, nag-comment ng artista rin sa Facebook. Maghapon na lang si Muharia kung sino ka mag nagatago sa pangalan. Kulit Madelo, mga gangla. Magandang hapon daw, arog pa niya. Hello, ma'am. Maayo ang hello po, ma'am. Good afternoon po. Pa-shoutout watching from General Santos City. Oy, from Jensen pala ito. Magandang hapon sa inyo, ha, diha, no? Labi na kanimo, diha. Kulit Madelo. Taga-Jensen na sa kulit, mga gala. So, wala na kaila kanil sa kulit, mga gala. O, sanay siya sa kining mga... Sanay? Housemate sa bahay ni Kuya. Batchmate ni Fiang, mga kaiga. Artista na ni siya karon mga gala. Pero, nag-comment sa live ni Lady na. Magandang hapon na lang sa iyo, John. Kung sino ka man, Kulit Madelo diya sa may General Santos City. Magandang hapon
na lang sa iyo dyan, ha? O, nakaabot ang Jensen Banghagala na ingunan na ka-powerful agad ang Facebook Live. Upot ganit ang laing nasod ani mga gala na. Asahin na yung magka-comment rin ang mga taga Saudi Arabia, taga Qatar, ang mga OFW nga naglantaw sa atong programa. May hapon na lang sa inyong lahat dyan. Kutob sa mood sa ating Facebook Live. Garong kapunan. And from Ruby Rose Pamplona, maayong hapon, DJ. Ay, magandang hapon. Tag-asa ka rin si Ma'am Ruby Rose. Ah, mag-repeat na garong nalugad. Naglantaw sa atong programa. Para ma-shoutout ka o pinabongga ni Lady Diana, no? May pala sa imo makasilinganan di hamagaparantihan o gabarangay. Kakubanin mo na minaw sa atong programa. Ganun. Magandang hapon once again, Ma'am Ruby Rose Pamplona. And from Wadiong Angelica, hi, good afternoon po sa tanan. Magandang hapon po sa iyo dyan. Agad ito ang suki nga kaigan from Burugdos Hillside, Mount Tabo, Valencia City, Bukidnon. Kauban sa iyahang palanggang pinalangga di Hawaii, laing palangga. Ang Sir Nestor Plaza Subanan. Always nagpapaminaw sa atang programa na always present, never absent po sila sa programa ni DJ. Nalay siya'y loyalty award kang Lady Diana. Mag-absent pa ko kaysa siya ha, mga gala. O, salamat ka. Ayaw mo yung hapag ganyan mo ni Mama Diong Angelica. Please play my request song, Catch Me, I'm Falling For You by Tony Gonzaga ba yan? Tama ba ko? Tony Gonzaga may nagkantaan na. Huwag mo siguro na Catch Me, I'm Falling For You by Tony Gonzaga. Sige, ito nang i-play ka ron daon-daon. Ma'am Kulet, oh, may hapong kanimo diha. Sagadol, sagadol ni Dolly Canary. Dolly Canary? Ah, manatapitan ng Dolly Canary. Dole. Tama ba magbasa? Or Dole Canary? Tama na dipita, Ma'am Ruby Rose. Amo tawa ka toon sa Lady Diana, no? Garam ba ko ganoog anang lugara? Or kuan siguro ni kumpanya, siguro ni sa Dole, mga gala, no? Sa Dole sa may Canary. Ang Canary, amo na dipita ng Canary. May hapon na lang ganimo diha, Ma'am Ruby Rose, Ma'am Lona, once again. Shout out po sa iyo dyan. Oy, time check, it's already 1:27 in the afternoon. Paspasa sa oras, mga gala. Oy, naglami naman itong tabi. Napamatiday ba sa hunon nga sugila? Alright, manahon na po mga kaigan para atong basahon ang atuang sa latimbaganan garong adlawan. Sa walo kong taganang gahulan, taganang gaatang diha nga magbasa ta sa atuang tambaganan karong adlawan. So dito maglangay mga kaigan, here it goes. Ang usa ka sulat kagipadala sa ato nga programa.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
2: Naapay mga t-shirt, oh!
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggang inyong silibrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny, oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
3: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
10: Rahaplas po kag-aroma na eh.
11: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
10: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
11: Hindi ako lang, ako nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
10: Oo.
11: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuan, tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na ay, nangaplas kag aroma, na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
11: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Aya.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na akong kuwan na. Iyo, pamila, kuwan ni Mawali nga. Makatulog na mapod ko.
10: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
0: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsasay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare. Add to na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Add to na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

0: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
1: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
0: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay nara ba sa mata? Yan, ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
0: Okay, oo.
1: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
0: Yes, yes, oo.
1: Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom siya, ha?
0: Okay.
1: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
0: Uy, daghan na.
1: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
0: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nagi-diprin siya iyang mata. Nagi-niturok.
1: Oo.
0: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
1: Muna ka muna, oro, Pastor.
0: Pila ka, Vigimax?
1: Tulo.
0: So, okay na karon.
1: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Happy anniversary.
8: I love you.
7: Akong gift nimo.
8: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon. Asa ko mo at ko. Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: O si Ato Igan na Alex.
1: Akong pagsalamatan ng pagsikat, hindi palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor. Okay. Nangauga.
0: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diagya-aplasan mo ga aroma, nauga?
1: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
2: Oh, lima ka buok pastor akong gipalit oi.
0: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
2: Lima ka buok.
0: Okay.
2: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
12: Naadto gyud siya pastor dahil hamok siya na inanudlo human ang panhamok na mamalit og ang mizimak.
0: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
12: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mong Vegemax?
12: Oh, kan kada kuha na ako. Dato pa yung mga gikuhaan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhaan. Samad man ang panuhaan siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
0: Oo.
12: Nagkuhaan eh. Iko na tanga-tanga sa Vegemax. Grabe nila na bumutang ang tambay. Ang mga burbanda daw. Lagu pagpalit ang Vegemax. Na nalipay pastor dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatabang na sa imbi makatabang nang biji magsi pastor dan kay inilingan na niya grabe ako kada adlaw gud ko na mati kada sa laon amore tabang na sa aho sakit tampan sa ako mga mata nga ako alang ko tuo gud ko sa ako kay kagano man ko ninyo mang hambo wag gud ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo usually sa magsimba ko. Katulik ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
13: The best songs on the radio.

0: Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 52 na po sa Kapunan, makaigan. And you're still listening to Love Diaries with the DJ Lady Diana. Alright, welcome back sa ating lahat. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain yung radio sets. Of course, sa managdanaw paghihapon sa Facebook Live, magandang hapon at kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Mayag-mayag hapon po sa inyong danay. At ay color din mga galen, no? At sa aning tubagon, paspas kay makadayal mga kaisan. Kadali lang kayo, ha? And you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel... Alright, so atong tabagwan ang atuang unang magtatawag karong kahaponon. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Magandang hapon. Sino po ito?

0: princess Sarah remix again.
1: Sige po, badayon po.
0: Hello.
1: Oh, nanonood din rin.
0: Carol. Mikaela Romeo, Winnie P. Oson, Tip Naglangit, Angelica Sonog, Maylin Martel, Philip Tunggit, Ate Terencia Dalhau, Ate Lete Ledesma, Sunny Boy Mondar, Kuya Ricky Peramin, Jim Castada, Aljon Amokatkat, Idan Simon Lulandit.
1: Oh, gin sa bagyo, Ari.
0: Ay, kay Boy Guapo, din kay Arlene Bay, and then, ako din ba na si Joker Winter din, pwede maka-request og song?
1: Yes, naman. Ano sa mo nang song, Ma'am Lani?
0: Sana'y pagbigyan mo ng pansin.
1: Sana'y pagbigyan mo ng pansin. Sige, ato aning i-play karon taon-taon, Ma'am Lani. Kalalaman po.
0: Then,
1: mag-sirit ako, anak. Ay, sige po, pati ko ganang, oh. Wala mag ganatulog, di ha?
0: Anak, maminaw ko sa imo, ha? Mag-greet mo ako.
1: Ay, mag-greet, Daisy. Ala, sige, greet na para magkatulog na. Sige, kinsa mo yung timbaya, on? Go ahead, palangga.
0: Ako ay greet, kay Laura Metal, Pakulog Metal, and Nasa Metal, Lani, Ate Teresa Dalhau, Ate Mimpi, Yosa, Napisit, Maglangit, Ate Anito, Toto, Ate Lepe, Lasisma, Ate Lele, Songket, Ate Tani, by my dear, Ate Pim, Kastada, Ate Mikaela, Romeo, Ika Samadan, Of Kuya Ricky Piramin, Kuya Boy Wapo, Ate Carol Marana.
1: Ay, sige. Salamat.
0: Ate Diana, Dagangking salamat. Greetings coming from Lani Olangori Mitarok, Lombo.
1: Alright, salamat kayo ba sa Radyo, kaibigan?
0: Ato ni Maoni. Bye-bye. Right.
1: Goodbye. And salamat kayo po. Sumuto mahigali agad ito ang mga suki diha. Ating pumirawan from Lombok, Valencia City, bakit noon? At least makatulog na iyang anak mo. Kasi kita pa'y pasangilan, di mo tubo iyang anak. Hindi ko makatulog, hindi magagreet mga gana sa programa ni Lady Diana. Alright, natin laing magtatawag. Hello, maayong hapon.
2: Hapon.
1: Ay, magandang hapon. Kanimo diha. Si Kuya Nonoy, diyang depita sa may Paitan, Quezon, Bukidnon. Tama ba? Alright. Medyo, medyo hina imuhang tingog, Kuya Nonoy. Paduol gamay sa imuhang cellphone daw kuno, Kuya Ben.
2: Okay na na.
1: Ah, kana. Kusog na. Salamat ka ayo, Kuya Nonoy. May hapon kanimo once again sa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon.
2: Ang
1: sa mabutambag ka sa itong center? Wow, kandi magandahan yung Lady Diana. Sige po, atong paminawon mga gala ang tambag coming from Sir Nonoy, Sir Nonoy from Baitan, Quezon, Bukidnon. Sige po, go ahead, Kuya.
2: Para sa ako, siguro masultian ang nagpatalagi sinder, DJ, is iyan mo itong magulang ang bahay ba?
1: Yes po, iyang magulang ang babaeng na narabaho sa abroad.
2: Para sa ako siguro ni G, itugaan na lang ginagro niya kay aron na isa na lang ang problema kontra sa iyang ilimod-limod ang mga pangitabo is murag siya pa siguro yung mahahatagan ang bagbaso na siyang magulang.
1: Tama, no? Kay kapalo naman siyang, kung galing man, puhon-puhon mahibaluan sa iyang magulang, basin maignan pa siyang, dugay naman di kang nagkabalo, nga nung karun pa manimog isulti sa ako, ah.
2: Diba? Dapat lang, dili lang ini ay kalito, no? Isulti. Inang inanay lang, mga dapat iyang ingon nga, relax ka lang, inang inahinay lang ang katupo.
1: Tama ka diha, Kuya Nonoy. Iyahalang, dili lang niya, biglaon, nga iyahang isulti daritso, nga ingon ang mga panghitabo. Hinahinayon lang niya. Sige po.
2: Kay mas masakit gi siguro kung laton pa niya nga aya pa magkabalo ang iyang magulang sa pag-uli na gi siguro niya.
1: Maog yun.
2: Nagmatan laging morning ang iyang magulang na kos. Wala na mga naipon nga nabilin tungkol na ng iyang babae karon nga gikabuangan.
1: Tama, di ba? Lisod bugay sa part ni sender. Kaya murag bugat ka ini sa iyang dugahan. Nga na ang sige nadadala, ginatago nga usa ka na kong problema sa iyang magulang, di ba? So mas maayo na iyahang masulti sa iyang magulang para po at least mahalag masakitan iyang magulang. Basta kay mahibalo niya ang kamatuuran, bahalag
2: siya. Makabalo siya sa kamatuuran, Lenji. Tapos ihunong na niya ang kanang silbi.

0: Manitsay lang yung
1: tama.
0: Parehiyang banang.
1: Aha, tama. Ano kay what if, di ba? Magbarayon ba yung pagbadala aning laki ha? Kaya hay ba yung tawon ka ayos sa lalaki
0: magbadala,
1: na?
0: Magbarayon gina siya, Lilidaya na. Kasi, kung manggawin ka nang wala, medyo wala naman sa kabalo, di magbibigil na siya magbadala.
1: Tama. O mas masakit na, masakit kay padayon pa siyang kapadala sa lalaki ni ang ending di ay sa laing babae gigasto ang kwarta nga iyang ginapadala.
0: Masakitan magina siya, pero at least magkamumpo na siya kung iniguli niya nga naapon siya madala nga tinigom. Kung kasi wala niya madala nga tinigom, iniguli niya.
1: Maog yun. Tama ka,
0: Glass.
1: Aha, so mas main ang masulti o itugan ni Sender para mahunong po ng financial nga ginapadala ni sa iyang ate diha sa lalaki. Di ba?
0: Kung na siya mga anak na dito na siya iso o hindi ka na siya mama ang mga financial niya.
1: Tama.
0: Kalimpan na niya ang bana siguro.
1: Tama, no? Kay dili man sa gudumoy amahan siya ang mga anak. Di ba live-in partner naman to niya? So mas maay nang pwede niyang ipadala kang Sender na lang or siyang iyang ginikanan baka ang kwarta para matigom suportahan iyang mga anak og maayo. Dili atong lalaking intawon.
0: Wala na, pasagdan na lang to niya.
1: Tama, no? Maala na ito. Ha, ito padulong. Eh, mahalag na uban sila itong iyang babae, no?
0: Pagkitaon na ito sa uban, Lidje. Pagkitaon na ito sa uban nga nang inang na ito.
1: Maong yun. Mahala na ito. Ha, ito sa padulong. Basta kay ang importante ni ha, nga maluwas o masulti ni Sender ang kamatuuran sa iyang magunahan. Diba? Alright. So, napakaidugang, Kuya Nanoy.
0: Kanala siguro, aroma po ka makasulod po ng uban.
1: Alright. Salamat, guys, sa imong nindot nga tambag, no? Kuya Nanoy from Paitan. Manibaya ba si Kuya Nanoy si iyang mga friends?
0: Pwede pa?
1: Yes naman. Go ahead, kuya.
0: May hapon lang sa akong mga printanan. Laras na lang ng Olay Mahay. Nag-alagahan mo kayo sa Lidigod. Pwede mo karikis ang song?
1: Yes naman. Ano sa managasong, Kuya Nanoy?
0: Salawahan by Night Luminda.
1: Salawahan by Night Luminda. Sige, ato aning i-play garon taon-taon, Kuya Nanoy. Kanilamang po. Alright, salamat sa pagtawag, Kuya Nanoy, once again. From Paitan, Quezon, Bukidnon, mga gala, no? Huwag mo ito yung tambag, mga gala, sa atuang Sender karong kapunon, di ba? Matag pa ni Kuya Nanoy, Ma'am Sender, nga dapat daw kuno nga imong isulti ang kamatuuran sa imong igsuon karon palang daan, mintras sayo pa. Bahalag sakit, di ba? Total magka-move on na magina sa kadugayin. Kaysa naman, padugayin pa ni mog maayo, di ba? Masakit man na in the long run nga, mas dakmo sa ba? Kabulog ang dugay na di ay nang ginabuhat sa imo na karoon pa ni mo hibaluan. Masakit na mga gala. Ako sa pasad, ang financial nga ginapadala sa imong magulang. May nang mahunong pod kay gayahay ba itong lakihan? Tigdawat ra sa kining gihaguan o maayo sa iyahang live-in partner sa laing nasod niya siya. Kapayayahay Rodriguez ko. Pilipinas, no? Pagkaway nada mga gala. Natay laig magdadawag 960. Hello, maayong hapon.
2: Hello, mga hapon, idol.
1: Ay, magandang hapon. Si Kuya Fudgy Bar po ba ito ng poblasyon ipasug ang Bukidnon?
2: It's Fudgy Bar ng poblasyon Philippines.
1: Ay, magandang hapon sa ato ay nga Abdik Marasigon. Ang kaigan diha nga side sa may poblasyon ipasug ang Bukidnon, Philippines. Mga gana. Si Kuya Fudgy Bar.
2: Nag-diretso man ako, idol.
1: Nag-diretso ng laktod man si Kuya Fudgy Bar. Alright, unsa may kaanaga ni Lady Diana sa imuha karon, Kuya Fudgy Bar?
2: Ay mo, tambag lang ko sa Gamayra, idol.
1: Yes, alright. Sige, atong paminawan mga gala ang tambag coming from Kuya Fudgy Bar. Sige po, go ahead, imuha ang panahon.
2: Dakwa lang sa niya, pagkatambaga na, idol, kanang itoga na lang yun niya. Kaya para mahuman, diretso ang problema. Idol?
1: Aha, tama di ba? Kaya para kaisahan rag human ang tanang problema. Bahalag sakit, di ba, Kuya Fudgy Bar? Natural masakit.
2: Bahalag sakit, pero inayon lang niya pag sulti ba? Kaya matod pa niya nga mahuyang daw ang iyang ito.
1: Oo, munang mahadlok siyag tugan. Munang naduha-duha siyag tugan. Kaya lagi ko na huyang ang iyahang magulang. Pero dapat mo siguro kung iyang sultihan, Kuya Fudgy Bar, hinahinayon lang o dapat iyang i-comfort, di ba?
2: Oo, hinahinayon lang niya pag sulti, idol.
1: Para dili lang mabigla po ang iyahang magulang.
2: Kasagaran sa jida ni idol, di lang sa mga butan niya umabroda. Lagi kung sagarang yun sa mga babae, kung di ba lalaki, mamansan ni para at lagi ang lami.
1: tama. Mabod lagi yung mga higala, no? Muna'y kasagaran yun. Muna'y actually, muna'y realidad, ha? Kasagaran ka kay tabo karon sa mga ga-abroad mga higala. Ang ilang mga ginabilin na rin Pilipinas.
2: Korea, buyag lang sa Mayo, idol.
1: Except sa mga gatarong, di ba? Lagi mga kasagaran ng mga buluyagon kay mga higala. Dili nila ginahuna-una ba ang sakripiso, ang kakapoy, ang pagtrabaho sa ilang kapikas dito sa Laing Naso na sila magbinuang na rin Pilipinas, mga higala, no? Grabe naman sad na. I hope dili taing anak mga higala, ha? Please lang po. Magpakabuutan ta.
2: Gani.
1: Sige po, padayan kuya, Kuya Fadzibar.
2: Mura mang guro na ako pagkatambag taon ni Dayana kay kinilagi si Fadzibar nga ikabalo mo tambag usahay.
1: O sige, ikabalo ka rin doon atong imuhanya.
2: Mura kinaraan nga pagtambag ni Dayana.
1: Short but straight to the point yung tambag mga higala.
2: Straight to the point.
1: Salamat kaayo Kuya Fadzibar sa imuhang nga tambag sa atong letter sender karon. Manimbaya ba si Kuya Fadzibar?
2: Manimbaya lang ko Lady Diana sa ako mga friends sa kanginan Lady Diana.
1: Sige po, go ahead Kuya, imuha ang panahon.
2: Una sa lahat, salamat sa pagsagot Lady Diana. Usa ti paminaw sa radio kaibigan. Tama sa labot niyo si Bianca karon. Mayo nga po kanatong tanan. Andi ni Timayra na akong si Lynch King na matugas. Andi si Bibila Bulagnas. O si Ate Lady Lidisma Angelica nga kunog. O si Terence Edier simula ng Kampuan Maramag. Andi si Migunuloy sa Paitan. Mayo pagkuminaw kang Nimo Diara amigo. Andi si Kwanday, Linda nga Montesilio ng Kisarang. Miri Gilerin. Andi si Christine nga nabariko. Bansi ang mahal nga banana karon. Lumino, lumino kit karon sila.
1: Wow.
2: Oh, especially na lang sa iyo na yung karon nga nakang bird idol.
1: Ay, salamat kaayo, Kuya Fadzibar.
2: And then mag-request na lang yung si Fadzibar idol.
1: Yes, sponsor mo na nga song, Kuya.
2: Kanang kuan idol, kanang
1: Zaman, ano namang
2: listahan siya? Kuan na lang
1: idol, ganda rin.
2: Kalimit naman nung idol ah.
1: Nagalimta naman naman.
2: Kanang luha na lang idol, it is.
1: Unang luha by, kisa ka nagandaan ang unang luha?
2: It is.
1: AG, sige, ato anang i-play karoon taon-taon. Aha, Kuya Fadzibar. Kanalaman
2: mo? Kapabol na ikamailing gabista, kaya naminaw to karoon.
1: Ay, may hapon. Alright.
2: Anding maura na rin ni Rihanna, kininalamang taon ang inyong pinaka-opos-obos ngayon nga lang nakapanukad dirmi sa populasyon ng Basugo nga magayong nalaygon ng Diyos sa walay katapusan. Og maayong hapon, province of Bukidon, og basta radio kaibigan. Mauni, og ato, ni!
1: Alright, maraming salamat. Kapag ng energy si Kuya Fadzibar, mga higala, no? Salamat ka, that was once again Kuya Fadzibar na nakad sa may Poblacion ng Pasugong Bukidnon. Huwag natailaing magdadawag, mga higala, si caller 9871. Hello, maayang hapon.
3: Magandang hapon, Lady Diana.
1: Ay, magandang hapon. Sa atong banggiitan, yung aside sa may banga, South Cotabato, Kuya Raul. Ay, hapon kanimo kuya, unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha kanong hapunan?
3: Actually, matambag unta ko kay, pero wala ko napaminawan ang tambaganan kay Kuan Manggod na lubat ni akong radyo.
1: Uh-huh.
3: Kay ganina, pero nakapaminaw pa ko sa tong imong mga gipangbasa ganinang mga kuan.
1: Uh-huh.
3: Dito lang sa sulat kay ang katapusan ko lang kuan katong nang kuan o wala ko na paminawan ang sulat Lady Diana, ang pinaka problema na lang niya Lady Diana.
1: Alright, sige, wala'y problema Kuya Raul, no? Ang pinaka problema sa rong sender karon ang iyahang ate Kuya Raul na narabaho sa kuan sa Laing Nasod isip OFW na yun na ay kalibid partner nga nabilin na rin Pilipinas huwag mo inagpuyo sa ilahang balay o kauban sa mga anak sa kuan, anak atong nag-abroad gibali na yun. Ang problema ni Sender kay naano ko na yung babae nga ginadala ang live-in partner sa iyang ate. Dito pagod ginadala sa ilahang balay. Na yun, gi-confront ni Sender, no? Ipangutanan ni kung ginsa tong babae kung sa ilang relasyon. Giignan na daw siya sa lalaki, Kuya Raul, na dili na mag-apil-apil kaya wala siya labot sa ilang kinabuhi o sobraan na daw kapaki alamera si Kuan, si Ma'am Sender, matod pa. Wala yung problema kay gusto niyang isumbong sa iyang magulang na nasa abroad ang binuhatan sa iyang live-in partner dari sa Pilipinas. Pero, kabalaka sa Kuya Raul kay huyang daw kuno o gasing-kasing ang iyang magulang. Umahadlok sa kunsa daw kunay buhaton, masig ma-depress, ma-stress on sa bakaha. Pero dili po daw kuno sa gusto na magpadayon ang pagpanggago, matod ba, ni Sander sa lalaki dito sa iyang magulang. Kung nang galibog siya kung itugan ba niya or dili, Kuya Raul.
3: Ako, unang-una, Madam Letter Sender, mga hapon, no? Magandang hapon na po, Ana, ano po. Para sa kuwadi ni Huyang og kasing-kasing tong iyang ate. Kay og Huyang pangtag kasing-kasing, wala na milangyaw.
1: Tama, sad. Punto na haki. Dili sa yon ang pag-abroad, Kuya Raul. It is not for the faint of heart. Para na sa mga ligon lang o kasing-kasing.
3: Ang punto ni Bista ko, ingani, nga naman nakainon ko nga dili huyang o kasing-kasing. Tungod kay ko, paglakaw pa ni mo, daghang kag mabiyaan, daghang kag dili mabtan, kung mabalik ka na, buti pasabot, dili ni huyang kay nga naman, ang iyang kuandri, ang iyang focus, makatigom yun og salapi para sa iyang mga anak.
1: Yes.
3: O kuan. Mm-hmm. Pero kay kuan manggod, kani ang nakapan diri Lady Diana. Kung dili man sila kasal, walay habol diri ang atong kuan katong iyang magulang, walay kumpaga walay gukod,
1: dili
3: man magukod. Oo. Kung dili sila kasal.
1: Yes.
3: Pero sa iPod, daghan nga mga kuan, daghan nga mga nag-abroad ang nangaguba ang ilang pamilya, ang ilang panimalay, no? Busa, para sa ko, sa iPod, ang kahidlaw baya, maunay makatrigger po.
1: Maupo. Tama, Kuya Raul, no? Kini mo kong uban, kapadalag yod sa kining tawag sa ilahang unod, Kuya Raul. Tama.
3: Oo, at tawag sa lawas nung awahan. Huwag mauganik nga. Pero para sa ko, iyang tug-anan. Makakuan ni kay nga naman, anticipated naman ni sa iyang kuan, anticipated naman ni sa iyang magulang. Kaya nga naman, between partner lang na sila.
1: Tama po.
3: Pwede siyang islan, pwede biyaan, ingana.
1: Yes. Agree ko, ano, no? Kaya sa ginsa naman siguro, mo adto ka sa laignason. Yeah, live and partner lang imong ibilin na rin. Agin na si mong huna-huna ang mga what if, di ba? Kung what if ba?
3: Ng mga what if, bayaan ko.
1: Kibali, advance na ang huna-huna sa babae, kibali.
3: Oo, na-advance ng iyang huna-huna. Anticipated na sa babae. Siyempre, sakit palang dungon usahay nga katong imong ginapadala, ginagasto lang sa babae. Katong imong kuan ang mga effort ni mo, bisan nanginabu, nag-antos ka dito, nag-unta, mag-antos po siya dire. Pero lahi ang nahitabo, Lady Diana. Busa, para sa kuha, kinahanglan, soon as possible, maabalan na diyon sa iyang magulang ang nagkakahitabo dire. Ay isa yan, dawat-dawat na lang ta dire. Pero para sa kuha, Lady Diana, dili huyang og kasing-kasing tong iyang magulang. Siyempre ang stress, kumbaga nagiging automatic shock manggod usahay, Lady Diana, nga pagdikan mo diri sa Pilipinas, napakailibin partner nga ginalauman, pero ko pag dito ka na di ay wala na, kumbaga automatic shock ang mahitabo diri, Lady Diana. Busa, para sa kuwa, unsa man ang mahitabo, dapat mahibal-an, negatibo man o positibo ang mahitabo, dapat niyang mahibal-an ang nagakahitabo. Saigo ni Ana, ang iyang mga kinitaan, iyang makuan, ma-divert ba,
1: yes,
3: nga dili mahurot.
1: Tama.
3: Kay basit kong puhon-puhon, ang iyang kinitaan, o dili mo siya pahibal-on, mahurot nang dira sa mga pangbabaye o unsa pa diya, Lady Diana, naing mabasulan yun yung kuan ng kaning letter sender.
1: Tama.
3: Balaan niya na di ayang nakakita mo, wala niya pasuntii ang iyang magulang.
1: Aha. Agree ko. Tama gini mong punto, Kuya Raul. No? So, as soon as possible, dapat iha na itugan. Dapat mahibaloan na sa iyang magulang ang tinuod ng kahitabo dari sa Pilipinas.
3: Anticipated naman eh. Anticipated naman ko din sa iyang magulang kay live-in partner naman
1: tama
3: sila.
1: Naanana na siyang huna-huna ang iunana ng mga posibleng mahitabo puhon-puhon, Kuya Raul.
3: pag siya milakaw, kuha na, kumbaga ready na siya sa unsaon man pang nga pang itabo.
1: Tama na.
3: Nawala siya, hindi na paapo.
1: Oo, bahalag sakit. But good guy, kuha. At first, ramagid na. No? Pero mayroon na magid na sakit, Kuya Raul. Pero eventually, maka-move on, ragid na iyang magulang dayo. At least, iniguli ni Dres Pilipinas. At least, naka-move on na siya. Diba?
3: Oo. Pwede man siya mangita dito kay Libel Partner man lang. Pwede man po siya mangita dito. Ang problema lang kung iyang masugak, makasugakod ba siya?
1: Tama po. Basta kay Mita sa pamaaging magka-cope up siya, ma-divert niya ang atensyon, nagmaka-move on si aning lakiha.
3: Okay. Pwede siyang kuan. Kaya para sa kuha, walay kuan, walay dapat nga ilimod diri. Walay ang inyang, walay dapat na kumbaga ng
1: what if man yan.
3: Walay dapat kabalakan. Kaya nga naman, Lady Diana, para sa kuha, mas masakit kung pag uli niya pagkahinigkaw man sa kontrata, wala siya'y makita nga tinigom.
1: Mauna diha. Tama di ka diha ang punto, Kuya. So, salamat kaayo, Kuya Raul, sa imuhang punto por punto ang tambag, no? Manimbaya ba si Kuya Raul?
3: Manimbaya lang po, Lady Diana, sa mga friend ko dati. Siguro, medyo busy na sila sa ilang karir.
1: Busy na sila mga life.
3: Sa ilang mga life. Pero kung makabisita mo sa akong Facebook page, ibisitaan nyo lang ang kwan ng Raul Torrelia.
1: Raul Torrelia. Indot ni. Sa mga friends, di mo nga gusto mag-connect sa mo sa Facebook, si Raul Torrelia lang daw po inapangitaan sa Facebook.
3: Ang iyang profile nakasakay sa traktora. Pero dili ako itong traktora.
1: At least nakapusing sa traktor ko.
3: Gihin mo lang na akong profile to. Sa una, 2017 pamanggod to nga account, Lady Diana.
1: Ay, okay. O basin, makikireconnect rin mo mga friends imo sa Facebook, Kuya.
3: Sa mga gusto nila, welcome ka mo sa akong Facebook page, sa akong account. Pero ayaw mo, Kuana, ayaw mo, lahi kasi ng expectation
1: than the reality. Lady Diana.
3: Tama. Basi kung makaingon mura kog si Coco Martin, layo jud na. No?
1: Labaw pag ang Coco Martin man di ay ko ya.
3: Kaya na lang siguro, Lady Diana, may nga po na kami nyo dira sa istasyon, o direkod sa Surala. May nga po na kanatong tanan.
1: Alright, salamat kaayo Kuya Raul. Salamat sa pagdawag ba sa Radzo, kaibigan?
3: Request.
1: Ay, mag-request ba din siya? Talaga song, Kuya?
3: Habang ako'y nabubuhay.
1: Habang ako'y nabubuhay. Sige, ito nang i-play karon taod-taod, Kuya. Salamat, kaayo po. Kanalang po.
3: Kanalang po. Basta radyo, kaibigan. Mauni, hugato ni.
1: Alright. That was once again ang atuang Kuya Raul. Iha sa may banga South Cotabato. Kung sa itong last nga tawag mga gala, once again, last atong nga tawag nga matuwag ni DJ mga gala, kaya nagpapatag ba sa hunon ang mga text message at mga comments sa Facebook Live. Salamat guys sa mga nagpanayag sa ilahang tambag sa atong resender through calls mga gala. No, actually, sakto gid ilang mga tambag mga gala ay I could not agree more kay tama ka ilang mga tambag mga kaigan, no? Dapat gira ko na nimo as soon as possible itugaan ang kamatuuran sa imong magulang, Ma'am Sander. Ay, yes naman, tama naman, di ba? Expected nga masakitan gina siya. Kaya of course, gugmahan siya sa lalaki nga iyang ka-live-in na rin sa Pilipinas. Pero yun na nga. Yun na nga, di ba? Dili man ito kontrolado ang mga panghitabo. O matigpa ni Kuya Raul, posibleng man nga iyan na ning na-anticipate ng mga panghitabo sa iyong kinabuhi, Ma'am Sander. Kailag binag, LDR silang duha. O, yun na nga, di ba? Basit iha na nang anticipate kung itabok yun ipuhon-puhon. So, kinahanglan nga matugan ni mong tinuod sa iya, ha? Ay, para po, nga ang financial pod nga ginapadala dari sa Pilipinas, ma-divert, o ha? Mapadulong sa insaktong mga kamot. Na magkatigom siya at makauli sa dari sa Pilipinas, at least na siya makita nga iyang napundar, di ba? So, isa naman, di ba? Padayon siya padala sa lalaki. Kaya wasan nakabalo sa binuhatan sa lalaki. Ahurot ra sa pagpamababayi ang iyang kwarta ang ginapadala in tawon. Di na ba yung ginapamudyot ang kwarta sa gawas mga gala, no? Pagposible pasad nga ko din may itugan, Ma'am Zender, na makabalo si ang imo igsuon puhon-puhon. Mabalan niya nga dugay ra day kang nakabalo ang posibilidad pa na basin mabasol pa ka, Ma'am Zender. Diba? Ano na lang. Salamat kaayo sa inyong tanan once again. Naman ito sa hunon nga mga text message mga gali from our mga sugi nga tigmaminawan. Kunay unahon ang mga tambag mga kaigan. How did this come to be? From 960 Matod Pania. But from the moment I itugan na lang dyan niya para mahuman na ang problema. Luwi kaayo ang asawa. It's me, Zervar. Oy, salamat kaayo. Once again, Kuya Fudzy Bardi ang aside sa may poblasyon. Impasug ang bukid na marad paligin niya. Itugan na para matapos na ang lahat ng mga problema. Kung ako sa Ma'am Sender, no? Kung ako nagkabalukos ka matuuran na din ako itugan, murag di ko magkatulog pagkagabi siguro ana. Marag nagabagabag sa imong kasing-kasing banga na ang kay ginadaladan lang nga sekreto nga dapat imong itugan na good unta gyud dapat, di ba? Para po sa imong kalinaw, imong peace of mind, Ma'am Sender, dapat itugan na gyud nimo. Salamat kay once again, Kuya Fudzy Bar, nga side sa may impasog ang bakinoan. And from 410, hi Lady Diana, kung ako ang, kung ako ati sa Sender, bulagan na ako na si Ruel. Kay baga siya og nawong, di ba? Kay baga siya og nawong. Ano na magkakita pa mangkag mas better anak nga laki, panarbaho og tarong ayaw na isalig imong sweldo ato nga laki para makatigom siya kung muli na siya sa Pilipinas. Alright. Tama no, kayintawon ang dipigid lalim ang kahimtang sa mga OFW nga atong mga kababayan, mga galangan na sa laing nasod, no? As in, dili yun, sayon ang ilang gagakaagian. Napayuban nga makatunong og mga amo nga halos di napakanon, mga gala, no? Manungkap dalang og paggaon inigtunong-tungang gabi, inigmasakpan, kanagpasakitan pa sila. Ikaw din nga na kasayon, mga gala, no? Ang mga nabilindere sa Pilipinas in Tawon, mura nagsingkinsa. Na makatunong pagigag-ingon ani nga Paris, no, na ginawaldas ra ang kwarta nga imong ginapadala. Sus, kaluoy rin tawon. Kaya, Ma'am Sender, please lang po, no, maluoy kas imong magulang, itugan na ang tinuod sa iya. Grab a 2197, good noon, Sender. Ayaw, kahadlok, anang laki, isumbong na as imong ate. Dayon imong ate, ayaw pasag di Sender, ampo sa Ginoo, kinigid mga gana. Iampo gid siya sa Ginoo, no? Kung bali na kay kahadlok, Ma'am Sender, nga mas stress or mo sa baka imo magulag, ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, no? Taas ang gamot sa Ginoo nga muhilam sa kasing-kasing o mag-comfort sa imo magulang nga nasa laing nasod, Ma'am Sender. Ampo sa Ginoo nga dili sa basag narog makaya niya ang sakyat, dili na naangay padugayon kay mas muna ko ang sungay sa lalaki. Oh, mas muna ko ang sungay sa lalaki. Magabaan, grabe naman sa magabaan. Wag naman, pero maala na si Lord na ibahala sa iyahan. Ay, may hapon, Lady Diana. Ay, magandang hapon sa akong kinakusgan. Nga iyaan di haana mo sa kagaroon na pit at ni Marika. Wala ni sa kaliwat ni Dora mga gala, no? Sa nasa pagkaabot. Ang babaeng, literal, ang babaeng walang pahinga ni siya. May gabag ganyan mo niya, Adi Maricar sa Biliana Sulem. Ang nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Salamat na shoutout ganyan mo niya. Ana bukan isa karong dapita mga gala. Ang sa imuha na lang tibok ka mga kauban niya kung asa ka manggaling karon. Sa imuha ang tibok ka pamilya sa Sulem family, no? Sa inyong lahat sa may kauswagan. Cagayan de Oro City, magandang hapon ng shoutout po sa inyong tanan. Nagsanggot og rubber si John. Na-request kong song Ting ka pala, salamat po. Ay magandang hapon sa inyo John. Kang Ma'am Dakara Bulacoy ay kawan si iyang banang si John. Nagkamulong gasanggot og rubber. Na kung ano makugihan ato mga listeners mga gala. Salamat magandang hapon po sa inyong lahat John. Ato nang i-play karoon taon-taon. Ang imuhang request nga awit Mama Dakara Bulacoy. Salamat ka ayog magandang hapon.

Ayang Maribini Pasarat ko kay Linsky Matugas ng Leti Ganzervar kaya Jane Morales aga sa kauban sa iyong pamilya sa mga Morales family ralas na sa ilang tanan sa iyo din dayon diha dira DJ Guapang buutan amping sa imong pag-uli unia DJ Guapang para kwas kong song ang hanap ko by Meteor Gardens pa para ni sa kuang ati Yana Jane ng music pagka-play ko DJ Guapang naara diha sa inyong playlist salamat kaayo magmang hapon sa ako ang BFF diha kaside sa may Purok Noy Bito Gaya Avalanche City Baguinoan. Kauban sa iyang mga tibog ka pamilya di haog, sarad ako na sa iyang mga friends on air nga naminaw sa atong programa karong kapunon. Salamat na bang hapon po sa inyong lahat. And from Cyrus Moreno Mendoza, hi Lady Diana, may hapon. May hapon sa simo niya, Sir Cyrus. Cyrus Moreno Mendoza, naglantaw ka na ito karon sa Facebook Live. Pasarad ko sa akong kauban deres kang Inday, kang May Vivian o kang Noel. Oy, may hapon sa mga kauban sa akong pinalanggang iyaan ni Han, kaliwat ni Dora the Explorer. Ati Maricar, may hapon. Nag-auban si mo mga kauban ni Han. Ay, naga sa Manila. O, di ba? Bisag-asa rin siya kaabot, Manila. Nalibot na niya yung tibok Pilipinas, Manila. Iwan na niya siya kakugihan. O kanigusante. Amping mo di ha, Ate Maricar. O kasarad ako noong siyang makauban. Kang Inday, May, kang Vivian, o kang Noel. Magandang hapon. O kasarad-sarad po sa inyong lahat. Salamat o God bless sa inyong tanan. Amping mo sa inyong pagbiyahe, no? From Lady Ledesma, may hapon, Lady Diana Basarad ko sa Flores Family, Ledesma Family, watching live from Akibatang Don Carlos para request kong song, Paubaya. Salamat sa pagbasa, guwapa. Oy, may hapon. Kali mo rin, Ma'am Lady Ledesma, nga itong suki ni Haya Side sa may Akibatang Don Carlos Bakinoy. Sa iyahang tibok ka pamilya, niya nga side sa Flores Family, Ledesma Family. Magandang hapon. Pag ito nang play karon taon-taon, may request niya awit, Paubaya by Moira de la Torre. Salamat kayo. From the moment I saw you. From Vanessa Bayan, Char, kagwapa ba jud aning among DJ, oy? Oy? Ulo sa Danny, oy? Gani, kagwapa ba jud sa nag-onboard, nice pa jud ug voice. Hi, Miss Beautiful. Oy, glory to God. Bukad ba sana itong may gabon! Aha, Miss Beautiful, si Angelica Kunog Ning. Pero may naminaw ni mo DJ. Basta 98.5. Mauni, og ato niya. DJ pag-greet ko ni Tio sa si Uncle Boy. Uncle Boy Boy. Buka ni Og. Taga dere sa Dole Canary or Dole Canary. May hapon si inyo diha. Ganda ni Baya si Ma'am Ruby Rose Pamplona. Naglandaw ka na ito agarang sa Facebook Live. Pagandang hapon. From 4160, Marud Panigad PM Lady Diana. Hi sa tanan akong friends. Mag-advise ko gamay sa sender ate. Walay puangod ang lalaki. Dili baya sayon ang kinabuhi sa abroad kay na ako'y igagaw. Nabuang yod Lady Diana. Uy. Luoy in town mga gala no? Nabuang yod Lady Diana kay dili pa kanon sa agalo. Na wala akong giniingon mga gala. Paswerte hay rigid po ang pag-abroad. Kaya naiuban makatunong ubutan ng mga agalo. Naiuban nga luoy mga higala. Uy, diba? Halos di pa kanon. Murarag mga iro ito sa laing nasod mga higala. Para lang na ikabuhi sa ilang pamilya dari sa Pilipinas. Muna nga. Sus in town. Dili na to i-take for granted ang atong mga loved ones. Mga kaparentihan. Mga minamahal sa buhay nga nasa laing nasod mga higala. Dili sa yun ang ilang trabaho dito. Naluig ko sa pagulang ni Sender. Ampo na lang Sender nga ingnon nga ligunon imong igsuon. Dapat niya mahibaluan mintras sa'yo pa Sender. Salamat kaayo po Sender 4160. And from 588 Lady Diana Sultihan na lang niya iyang magulang sa tinuod para dili mag-asa. Kay pahimus lang yun na si ayo sa lalaki kung dili siya makabalo. Siya ang naghago lain tao ang nagpahimulos. Kaluoy pa rin taon. Nang Ma'am Sender, no, please lang. Sa hinay-hinay o galmado ka pamaagi, isulti sa imong igsuon ang kamatuuran.
kampo sa Ginoo nga ligunon siya dito. Lisira ba isa dito mga ganlan? No? Sanig lang, no? Para i-comfort na siya sa Ginoo, Ma'am Sander. Parang dapat po nagigapirmi sa inkinaraan. I-comfort po siya, no? Ipa-feel sa iyahang wala sa nag-inusara sa iyang mga problema sa kinabuhi. Salamat guys, it's already 2:29 in the afternoon. Alas 2:29 binabo sa kapunod mga gala. And for now, stabi po muna kayo dyan. Stay put lang kayo mga kaigan. Kaya balik pa inyong DJ niya taon-taon. Para sa baghatag finale, gatambag para kang Larissander karong adlaw. And while waiting mga gala, mamina po dansin yung marequested ng mga awit. And we have here some playlist mga kaigan. A song requested by our avid Facebook live viewer mga kaigan. No? A song entitled Catch Me I'm Falling by Tony Gonzaga. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya. I don't

0: RSRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan.
2: Magkasimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya hubang, may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya, pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuod na pastor kay tuod kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.

All right, 59 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 pa na no ibinig po sa Kapurun, makaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Salamat guys sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. And of course, sa mga nagtambay paghihapon sa Facebook Live, dagang salamat po sa inyong tanan mga galang. Pilinan ako, basa tanan comments sa Facebook Live. Kawarating kong oras mga galang panahon na para atong basahon. Ang itong finale ng tambag para kang letter sender karong adlaw si Ma'am Elsa inaot panaminaw sa atong programa karon. So Ma'am Sender, may hapon kanimo no. Salamat sa imuhang pagsalik ug pagpadala sa imong sulat diri sa atong programa. Ma'am Sender, klaro kaayo nga klaro kaayo sa imong mga pulo nga dako ang imong gugma og pagpanalipod sa imong magulang. Dili lalim makita sa imong kagalingong mata nga ang sakripiso sa imong ate nga narabaho sa iyong dapit ginabaliwala lamang sa tao nga iyang gisaligan. Natulal ra nga nasukog ka og nasakitan, Ma'am Sender. Pero Ma'am Sender, sa tanan nga imong nabati karon, importante nga magpabilin gihapon nga malinawon og mampingon ang imong mga desisyon nga pagabuhaton. Ang kamatuuran sakit man paminawon, pero masakit kong dugayon og pasagdan gihapon nimo nga hangtod mas mudako pa ang damage sa mong problema. Dili man kinahanglan nga kalit og bugat dayon nimong pagsulti sa imong magulang, pero dili pud ma ayo nga taguon lang nimo hangtod sa hangtod. Kaya si pigsuon, responsibilidad pod nimo nga protektahan siya pinaagi sa kamatuoran ng sender. Muna kong tambag, pangitaa ang pangitao una ang hustong oras o hustong pamaagi sa pagstorya sa imong magulang. Ayaw kalita o sugdi dayon sa kasuko na pagsulti. Istorya siya nga puno sa kakalma, puno sa gugma o pinagi sa pag-ampo, Ma'am Sender. Sa in Psalms 34:18, ang ginunagingon, gaduos siya sa mga adunay kasing-kasing nga nahugno. Yang luwason ang mga nagmasulubon sa espiritu. Unang Ma'am Sender, salig sa Ginoo. And I pray nga ang Ginoo maghatag kanini o gaalam, kusog o hustong panahon para mabaluan ang tanan. O ginaot Ma'am Sender nga bisan unsa pa man ang kamatuoran, masalbar gihapon ang inyong pamilya gikan sa mas dakong kadaot pinaagi sa tinuod nga gugma gikan sa Ginoo. Thank you so much Ma'am Sender for sharing your story with us today. Maraming salamat sa lahat na padala sa inyong mga tambag through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lamang tanan nga rigubag na ito karong adlaw sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ugma na po nag-upo na maghihapong kita sa samang oras sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatabukang Persa 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga magaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na itong tanan. And to God be the glory. Amen.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
5: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Kinsa ni pala yung taga-asa?
10: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
10: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
10: Tulog
9: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
9: Amen. Okay. Salamat din kayo sa pag-testify. Igan, Bibi Hilot, kamusta man?
10: Okay na, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Masagrasya. Alam ko, testimony, Pastor Dan, about the testimony.
9: Okay, padayon.
10: Musuli nga din, Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then, ako siyang gingnan nga, paim na ka na ubisimas kay daghana ang testify about the tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then, yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya ubisimas dire sa among sulingan. Kaya, nautan naman ko ato o kanang tap itong akong ipapalit sa muslingan sa kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
9: Okay, okay.
10: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na, iyang tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, nagbangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kay iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan ako pila kabuok kapsol. Pag-isimak ang iyang nainom. So, niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o bukat kabuok ang iyang nainom, Pastor Dan. Bukaroon, maluis Ginoo, iyang mama, maayon na yun ang iyang totoy.
9: Salamat din kaayo from Cagayan de Oro City.

0: ni Santa Boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo at kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o baratwi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato kay abag panahon sa atong pagbangutan nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
3: Oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
3: So, ang katulad ang naplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Ito din mo yung napalit, Pastor, sa Johanna kong ka, mga apo.
2: Oo.
6: Ang una, Pastor, ang akong babae nga apo, diubo siya, Pastor, ba? Unya karon, diba, inom siya sa akong bana, nga si Jerry, o katong, kuan, o di, pabutan sa ilang ba, Pastor, itong kapsul ba? Nagigimak.
2: Oo. Tapos?
6: Unya karon, kanang, kasi wala pa siya nakatake, Pastor, anang gabi, nagpakuha siya o kapayas, kay sakit na kulo ka yan tutunlan.
2: Oo.
6: Unya kay wala man na mugi, pagkaon, Pastor, o kapayas, kay gabi, ina nagi, to pagkabuntag, among gipap, anto yan, ilang dila, o katungkuan, katung kapsul sa, asal abidivax. Unya kay, wala pa man siya namahog sa'yo, Pastor, na tulog man siya upali. Pagmata niya, nagkaon siya, pagumani, ano sa papa, Pastor, na, mami na, unsa na itong inyong gipakuan sa kuha, di kabutan sa akong bakba.
2: Oo.
6: Ingon ko, Pastor, nga naman, ano siya nga, dili na sakit akong tutunlan, dili na sakit magtulon.
2: Glory to God.
6: Pastor?
2: Oo.
6: Oo. Eh, yung ko, nagdalay ko ng Ginoo, kay siya nang, sa isa lang kakuan, Pastor, na, patay ang sakit siya, ang tutunlan, Pastor, ba?
2: Ah, kaibigan, salamat kayo, ate.
6: Salamat kayo, Pastor.
2: Salamat kayo, yes. God bless, salamat kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Everybody line up!
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
11: Naapadi ay na!
13: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no?
15: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: kinsa ni palihog taga-asa?
0: Si Margie Celenia, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
0: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
0: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
0: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
0: Tulog
2: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
0: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, akin sa ni paliyo kong taga-asa.
3: Ako na si Nanay Ima.
2: Yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
3: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog pong kayo kabuk ako na inom.
2: Okay, kanay mong gibati, kanay mong gibati na si mong lawas, tataod na yung mga gibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit, di ka magkatulog.
3: Manong kayo, Pastor. Manong radyo nga. Ngayon galit ko ng Pastora nga. Paol man ako ni Grison. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli ni Tanya, Pastor. Sa mga, ipalit na nga ako ni Jimak. Ano siya, Jesus? Ano siya, ako ganyan. Sakit mo ka. Ako banyo kayo. Ako mga bukton. Akong ulo. Hindi ko katulog.
2: Okay.
3: Pag-inom ako, Pastor, mga upat kabog siguro ito nainom na ito. Ako kasi pasalamat ko si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Hindi nagalang usahay magkapanihapon kayo. Ang ano na ko sa akong katulog.
2: Okay. Anay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na ni muna ang gibati, kanang di ka katulog?
3: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na. Dikuha mong ko na Pastor Agres, ako mong unang bata.
2: Okay.
3: Oh, nalakon rin sa kampuan.
2: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
3: Salamat. Kaya ko sa Ginoo din nga pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na. Grace, na magtigil po. Palit ko ko, Ana. Dami ko kayo kong tulog.
2: Okay.
3: Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, Ana.
2: Okay, salamat kay Inay. Salamat kay Inay.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, na-open din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, uy.
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: the best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: May buntag igan, may buntag.
3: Na complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Walilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilasi sa gahong sa Diyos.
2: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
3: Lugay na.
2: Nakagi ka hospital ka at tutungod sa imong sakit?
3: Juan, katong nag-abot na ako din ito minda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa bigimak, pinagay sa gahong sa ito. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inanak di ay, in ko wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapay tambal.
2: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
3: Norma, alis mo rin.
2: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
4: DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: ko si Teresa Ajero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon bili naman niya siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella.
1: Oh.
0: Ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa
0: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
0: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

Kumusta, kumusta sa atong kapunon? Mainit nga kapunon, no? Ako na tay long drought. My God, long drought. Mugi ni siya nga mga words gikadlukan sa atong mga farmer. Kumusta da sa akong friend? Sa atong SB Councilor, si Richie Rabago. Ma, no? Nag-chat-chat mi kay... Na siya gi-post ganina about sa insurance company. Ay, after yung nag-post, nag-rant siya sa Facebook na wala gi-rant ang iyang claim sa iyang sakyanan. No? Kani po siya nga insurance company, noted po ni siya nga i-deny ang tanan niya nga claim. Kung dili ka murag, mangugat yun og mayo, may humok ang manirigma. Oh, ayha pa na sila dahil mahumok. So, nakita na siguro to sa regional manager iyang post, gitawagan siya nga tagaan siya certain amount na duol-duol sa bayad sa pag-repair siya sa kinan. So, nagsige mi og chat, nagsige ko agik-ik og katawa. Kumusta, kumusta? Mag-ihay na po tagsira kung iyon sa mga previous episode dato, mag-ihay tagpugong sa itong mga kabuhi. Kaya di ba katong threat sa war, no? Nikalma naman si Trump, kaya di ba na niya kaya ang Iran. Ito kong joke, bitaw nga ang Iran, mura siya o bata nga gibuli. Paghuman og bully sa iyaha. Muundang na ang nagbully sa iyaha, kaya mura gikapoy na. Siya na po ang gusto makisnong bagay, kaya gusto pagin siya og sunggo-sunggo. Muna siya nga. Niundang si Trump. Kaya tanaw niya, uy, na-underestimate man na ako ni ang Iran. Di man na ako ni kaya, daog-daogon. So, daghan to siya mga proposal sa Iran, di ba? Ang Strait of Hormuz for a long time, free ang iyang passage. Katong UNCLOS, katong balaod na to sa kanang mga dagat nga free ang passage. Gigira ni Trump ang Iran with a kuanadayon na siya yung amik proposal, amicable settlement niya nga okay, musap migira sa inyo ha, na siya 15 points. So, motong 15 points agenda nga mo lingkod sila sa kanang kanila ba na mag-come into terms sila nga di na sa magira. Daghan demand si Trump about sa fuel sa Iran na siya share sa Strait of Hormuz. Katong murag diliko bitaw. Gusto siya mangayo og toll fee. So imagine, nakigira siya paguman, gusto na siya makisawsaw. Gusto siya na i-control sa Iran, especially sa fuel. Kani Amerika na, mangortahagin mayo. O, tungod sa gibuhat ni Trump, ang consequence, gibumba sa Iran ang UAE. Pagbumba sa Iran sa UAE, katong mga American kuanya ba base. So naapektuhan po ang ekonomi sa UAE, United Arab Emirates. Ingon na dayon ang nakasabot ang UAE unsay batasan sa Jamaica nga nahimo silang collateral damage. Ilang ekonomi kay although mga US assets ang gibumbahan sa Iran, definitely maka-affect dito sa ilahang economy, sa local economy sa UAE, local and international economy sa UAE. Ngayon na din ang UAE, dili na sila musugot na pay American base sa ilahang lugar. So ipalayas na po nila ang base. Kita ka, dugar naman ta na ipalayas ang American base, 1992 pa, panahon pa ni Cory Aquino. Ipahawa niya, karon lang kunay gira, dili ta ma-collateral damage. So, naka-realize ang UAE, nga papahawa ang ilang American bases o mga dili nila, ipapahawa na po nila ang mga American assets sa ilang country. Ang kaniyang mga kuan, European countries, nagkat-on nagsukol pagpangayo ni Trump o tabang ngadto sa ilaha. Nga tabangin may nirilike, girao na to ang Iran, o, gigamit niya ni ang NATO. Ngayon sila nga, di may makisawsaw, di may mangilabot. Kung sa'yo mong gibuhat sa Ukraine, mong gisusulan sa USA, ang Ukraine na makigira,
ang katapusan nga hugna gibasagdan ang Ukraine. So dili sila gusto nga ang European countries mag-suffer pud sama sa gi-suffer sa Ukraine. So wala gilabanan ang Jamaica. So muna nahunong ang ato ang giyera. Muna na, nagsige ko pangutanan sa akong friends kung adversely affected ba ta sa ato ang fuel because of the war. Ningon sila kung sila nga. For a long time, wala tagakuha o fuel from Iran. Agakuha ta sa Russia, Singapore, Kazakhstan, Brunei. Pero ang fuel increase nato tungod ni sa increase sa dollar. So ang exchange nato sa dollar niabot na og 63. So halang-halang na. So katong nag-work, katong ga-work na dollar ang kuan, ang ilang sahuran kanang dollar ilang compensation, mga virtual assistant kanang online job. So muna sila ang paldo karon. So congratulations kaninyo din ha. Magpasalamat na nila kay daghan-daghanin sila kaning sa mga call center, BPO. BPO, nalimot ko sa meaning sa BPO. Basta muna sila kanang mga virtual assistant, kanang mga online jobs, kanara sa balay, nagatubang ra sa laptop. Dako din sila tabang sa atong economy. Kay strong kayo ang, dako kayo ang exchange sa dollar to peso. So, pumapaldo sila. Nakatabang ni sila sa atong local economy. So, nahuman na taana nga mga threat sa war. Ang atong giantos karon ang kanina pong dollar exchange. No? Tungod, kung mahal ang dollar, mahal atong pagpalit sa atong krudo. So, magmahal ang atong krudo, magdomino effect na sa atong local economy. Bisan balot, mumahal. Kaya ang ato apong, although we have hydropower kanang plant sa ato sa Bukidnon or sa Philippines, napagyapon tayo mga planta nga ang gigamit kaning mga energy plant, kaning krudo. So, affected na po dato ang kuryente. Affected ang kuryente. Affected po ang incubation sa balot. O, muna siya. And the rest. Domino effect. Wala pa tayo graduate na nga kalisod. Mayroon na po kung magpugong tas tong kabuhi. Kaya na po yung threat sa ato, ato ang El Nino. El Nino, but pasabot, huwaw, taas nga init. Mabot pa daw ni siya o end of July or August, kaninga kainit. Kaya usually, May na ta. Kung May gani, wala na, nalumos na ta di sa bukidon o ulan, di ba? Magbulan sa buntag, magulan sa gabi. Ana, so, bisan pa og naa na ta sa El Nino, pasalamat pa ta sa Bukidnon kay napatay ma intermittent rain. So napatay bisan pa man og once a week or twice a week nga rain. Sa una kay ato man ang suki, basta kay 4 o'clock ulan na, no? Samo sa na pagbabata pa ko, tatundahan pag forest ang Bukidnon. Ina naganig tungtong sa launa manghipos na mi sa among binulad nga mais. Kaya kusog na din kayo ng hangin. After sa kusog kayo ng hangin, mulingi namin dari sa area sa San Fernando. So, mudag-on na din na siya. Paspas na nagpanghipo sa binulad. Kinagin na siya, mga 2 o'clock, magsugod na siya ang ulan. Marapitaw og schedule. Katong, naghan pata kayo glasang. So, karon guys, mananom na po tagbalik-balik, no? Kusog-kusog na ganing ulan, mananom na po taog kahoy. Tungunay mga bubakili din ha, ayaw ninyo isulid og mais. Kawala na gyud. Magsige na lang kita ng erosion or landslide. Naka 1997 nga El Nino, nakaadto kog Surigao. Sa ato diri sa Bukidnon, apil ang mga dahon sa kahoy, patay na, brown na. Kanang withered na gyud ato ang palibot. Wala na kayo makita nga sagbot nga green, brown na. Kuyaw na kayo mag-bushfire ang Bukidnon. Pag-abot na ko sa Surigao, nag-ulan. Grabe pa kay Surigao del Sur. Grabe pa ka lush ilahang forest. Kanang ilaha, basta na pa siya'y gamay nga elevation, gimo nilang lasang. No? Wala sila nag-suffer dito o El Nino. O, ang ilaha ditong economy nila, kanang timber. So, kung naa sila'y
i-harvest, nakaschedule po nila ang ilang planting. Kita rin sa Bukidnon nga, Bukidnon manggid galing ato ang, dito na open akong eyes nga, mananong kahoy kay, bisag unsa pa na siya kay El Nino sa palibot ideklara, kung daghan kag forest, bulan gid na siya. Kita sa Bukidnon, naked, nara siguro sa mga 20% na lang or 10% ang ato ang forests. No, mag-awata, dili tamingon mag-awata sa Japan nga kung na certain elevation forest siya. Mag-awata sa Dumaguete nga kung na certain elevation forest gid siya. Mag-awata rin sa diri na lang kita sa kuan sa Mindanao, mag-awata sa Surigao del Sur. So, na certain elevation na murag mubakilid na gamay ang ilahang yuta, kahoy na ilang tanom, no? Ato awaton, mag-awat-awat, good-tagod. Oh. Tungod kag awat-awat, taman lagi kong pananom. Sumuna ni siya, akong kitanaw akong kamot, more siya og beer, nagitawag og super dry. Di na madala og lotion. Basta magkamkam na po balik kong yuta, mawala na siya, super dry, super kubal. Anyway, maman lagi na, lisod bang kayo, magsitagsuti sa inyo, di ba na namang kahoy, ako gibuhat. So, akong primary istorya sa ako, ang palibot is, I only have control over myself. So, I have to do, unsa akong gusto, kamura na siya kung kaya kontrolon. I can speak, I can convince, I can utter my desire. But I cannot dictate people around me to do what I want. So muna, gusto mo ko nga somehow in my own capacity nga reforestation. O sige, tanom gamay, kalipong kadaghan. Alright, Joshua! Masige lang tag-hiskot anig tanom kahoy kung naay threat sa El Nino. Diba? Naay mga landslide. Ako gina-follow karon si Apple the App. Si Apple the App, katubitong half American. Anak siya sa salin sa Subic Bay sa una. Subic Bay sa una. Idala siya sa Jamaica sa Paris. So dito siya nahimong sikat nga singer, international singer, half Filipino. Si Apple the App na siya ay kuan pud. Na pud siya ay panlantaw sa atong nasud nga ma-reforest. Na siya advocacy. I do not know Apple the App, but I'm following him because somehow parihami og desire sa kasing-kasing, no? May mind siya kay naman siya, he has the influence, he has the crowd, and he has the money to finance iyang advocacy. So ako diri, ako ang inyohang ulipon nga guwapa nga abogada nga si Attorney Ruby Vallejo nga walay kwarta. Ba't adunay kagwapa? Siya, higo na lang kung mananumog ako. Diba? Pito, somehow, as you hear me sa kuang mga desire sa kinabuhi, mapukaw po na ako ang inyong kasing-kasing mananumta, no? Namin acquire nga property, like, kuan siya, kanang gikapina mo. Ingon hangyo ko sa kumbana nga okay, I will support your coffee planting, pero nako'y bargaining sa iyaha. Akong bargaining, i-allow ko niya mag-intercrop og hardwood. Tagay ko og kuan, kaya akong bargaining sa iyaha nga magkatanom ko og 500 hills of hardwood per hektar. Kaya para na lang sa akong sumusunod, sa akong lolo, akong panlantaw para sa akong father. Sa una mo, paggawas sa Jimelina. Dili man na Philippines, gikan ang Jimelina. So, walay gadawat. Kapitan pa kong papa at nga time. Walay gadawat nga mutanom sa Jimelina. Kaya mag-ulagi, nadagan pa biya kay hardwood sa palibot at nga time. So, iya ha, respetar niya nga gidawat ang Jimelina. Iyang gitanom the plain sa creek. So, after 55 years, syempre na nga nangatumba ng uban. Sa isa kakahoy nga natumba, tulumi kaigsuon nga nagbahin. Dako, nagyagkayo siya. So, nagamit na mo ang kahoy nga gitanom sa mong papa. Makadumdum pa ko sa bata pa ko namin mga cousins nga mangayo kay magbalay. Mayroon siya nga, ayaw ka, nagtanom ko para na sa kong apo. So,
Di ba sa kadugayon sa panahon na ako nadungog kong papa ako magtanom siya kahoy mingin siya para ni sa kong apo. O di ba na hangtod karon I have that desire. Nanigihang yun akong banang we have a bargaining. I will allow you, I will support your coffee plantation, whatever, how small or how big it is. Basta mag-intercrop ko og hardwood, 500 hills per hectare. Oh. So karon gitanduan pa ko sa kumbana, pero tanaw na to, sunod mga episodes, kung unsa akong ika-share sa inyo, kung na-committed ba siya sa akong gusto, iya bang i-grant ang ako ang kuan siya bargaining nga 500 hills per hectare. Masino niya o atikon ra ko ani di na ko niya i-allow. Oh, ako yun siya 500 hills per hectare hardwood and kuan magud na siya ang nangutana ko sa mga atong forester. Ang ideal ko no nga planting sa trees 10 meters ang distance. So kung 1 hectare that is 10,000 square meters nata sa 1,000 hills of trees nga ideal siya nga matanom. So akong hangyo is 500 lang luag-luag. Insya nga ayaw lang pud siguro i-hardwood tanan kanang fruit trees pud siguro ang uban. Okay fine. Siya malipong nakakadaghan anang 500 hills of hardwood. Dili na mahurot sa imong apo ana siya. Pila day kabuk akong apo guys. Di ba? Hayag ka akong mga apo kay akong panlantaw magtanom ko daag kahoy kay 50 years na nasla magamit. So, dili na siguro na apo na yun nako, no? Ang makagamit. Mga apo na sa tuhod. But anyway, mas mayugid ka na apo tayo fruit trees. Especially sa coffee plantation. Based lang na sa ako ang kuan. Based lang na sa akong mga handuraw. Nag-YouTube Academy na ko, guys. YouTube Academy. So, kung nako na kay coffee, nami ang coffee kung doon siya sa forest. So, moto mag-intercrop taong trees. Not necessarily hardwood. Ako alang adto ka para to sa apo. So, may siyang intercrop fruit trees. Oh, especially good ang nangka. Kaya ang nangka, dili siya seasonal. All season siya. Kanang tropical. Sige na siyang pamunga. Oh, unsa may mga fruits kasi pamunga. Akong pinakamabaluan, bayabas. Bayabas, abana o kanang nangka. Oh. So magtanom ta ana kay katong atong mga pollinators, makatugdong ana tong mga prutas, putungtong na sila sa tong mga flowering coffee. Maka-inject na siya og scent, baho sa kape ug ihang lasa sa kape. Mao na siya, guys. So dili gyud maayo nga pura pud kape. Kimura po na siya o kuan po ba nga? Ay. Although coffee is a tree, pero dili ba na siya nato magamit na po nga sa mga sumusunod. Magsinina din na magbalay itong sumusunod. Magsinina na isang pangapi. Diba? Magtuldan na nagawa na sila. Atong oras, alas 4:55. Okay guys, na ko share sa inyo. Attention!

Yang ubag nga, ubag man daan niya hang turbaleng. Ah, diba? Kachabihon biya siya. So pagkalunis, nangyayon siya, ma'am, dili ko maka-duty, kagihubagan akong nawong. So, nakadungog ko, anay ko, hala, dangerous, kaduol sa utok. Ana, ingko nga, ah, sige, Bri, mag-adto ka sa office, kay tagaanta ka o Vegemax. Diba guys, naman ko supply nga Vegemax, duha ka butilya kada bulan. So, thank you, Pastor Dangalio, sa akong unlimited supply. More than enough na siya sa akong family, pero ayaw, biya po, Pastor, one na lang ha. Two gapon kay, ganun po ko mag-share, char. So, pag-abot ni Brian sa office, mga 2 o'clock on Monday, ako siyang ipatake richo, duha ka Vegemax. Ang isa na yan, ka Vegemax, gibuslutan, ang oil, gibutang sa iyang hubag, ana, gihaplas. Inko, imong batiyo na nabray, init kayo imong hubag, mahinog na imong hubag, insigida, mabuto na dahil na, oh, diba? Kung kayo ko, kanang confident kayo ko. So, tuod man, pagkaugma, nag-duty na siya. Oh, Brian, nag-face mask man siya. How is your hubag? Siya nagbuto na, ma'am. Kano sa man nagbuto? Nagbuto siya pagka 9 o'clock. Di ba, how kadali, no? Ang time frame niya, mga around 2 o'clock, gipahiran ang iyang hubag. Dako kayo siyang hubag, guys. Hindi siya pimple. Hubag gid siya. Oh, dako siyang hubag. Dangerous kayo. Nagbuto na siya 9 o'clock. Inkuda, pagbuto, Bri, imo makanggipisa og maayo nga nahurot tong nana sa iyahang imuhang muscles. Isya, oh, ma'am. So, nga, unya, unsa may gibuhat siya. Ganina buntag, ma'am, nag-take gyapon kog duha. Ang isa ko no gyapon, iyang giablihan, iya gyapon giaplas. So, pila na ka days from Monday, karon Thursday, just even gahapon, kapon Wednesday, wala na siya ga-face mask. So, 2 days na siya ga-face mask. Monday o Tuesday. So, Wednesday, hindi na siya visible nga naa siya ay kanabitaw ang agi sa hubag. Can you imagine ka ng mga parehan akong edad? Kita na ginpun mo siya agi sa hubag. Pero sa iyang face, nipilot siya diretso. Wala siya ay kanabitaw nagganga, whatever. Nga dautan kaayo, hid, but maot kay tanawon nga agi sa hubag. So, napilot siya dito. So, nibalik kong normal yung face since yesterday. So, in a matter of 2 days, na-address ang iyahang hubag. Pero, the conservative in me, bisan pag ako siyang kitagay instruction nga, you have to take 2 capsules morning and evening. Ako yapon siyang parisitahan o antibiotic. Oh, nagkuamok si club gapon siya kay wa may kwan the old be sa brain ang face no wala bayay lisod na kayo og magsepsis na ang nana mo abot na sa kanang dugo maulahi na niya so nagtake gapon siya og katong kuamok si club but good news is in just a matter of how many days na just kayahang concern. Diba? Concerned citizen. Brought to you by Vegemax. Okay, guys. See you later.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Unsa may ato igan?
4: Ako po, testimony ang aroma.
3: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
4: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun kaya nalipay, wala po.
3: Wala.
4: So, ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma lang.
3: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
4: Sa Ginoo, Pastor Dan.
3: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
4: Noel Estina.
3: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: maray, gahinuktok malay ka diha.
1: O lagi maray, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema maray. Ate dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
2: FA Phone Shop.
3: Aside from school, what other activities do you do?
4: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
3: Oh, are you getting stronger?
4: Of course, the Vegimax helps me so much. I do feel stronger.
3: Do you still take Vegimax nowadays?
4: Of course, Vegimax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
3: Oh, great. It helps you a lot, right?
4: Yes, of course.
3: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
4: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegimax. As I always said, Vegimax is great and good for everybody.
3: Oh, thank you for sharing, Victoria.
5: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
7: Naa pa di ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
8: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: kabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran. Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.
1: All right, balik-balik sa ta. So, mag-discuss sa tani ni ang atong impeachment impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. So, ato to ang adlaw sa panahon nga naikagubot nga to sa Senado, mao ka to ang akto nga ipaabot or moabot na ang dokumento katong articles of impeachment, katong baga kayo nga mga dokumento gikan sa Kongreso ngadto sa Senado. So kunay impeachment ang atong mga senador, moakto sila isip mga huwes. So salamat kayo sa Ginoo, no? Ako B. Pasayloan lang gud ko ninyo nga na ako inclination, political inclination, no? Supposedly ang mga media men wala gidunta na kay mo kani siya kana impartial char. Sa di lang good oi. Diri ta sa gamay ra bitaw mga antay sa Duterte diri sa Bukidnon. Okay. Tagay na ko freedom of speech char. While nag-prepare ang Congress nga ipasa na nila ang article of impeachment og sa ato pa diri complaint ana ba usa ka to pang atong lower court. Ang ato po diri sa Senado, nagahimo pod sila og lakang ang ato ang Senate President nga si Vic Soto mailisan. So si School Bukol mailisan og tinuod gyud nga abogado. So moto nagkuha sila og consensus kada nag consensus ba nagstorya sila ang unsa man atong ilisan anana. Kay bisan man sa siyad siguro no og naat kita na butang sa lugar sa mga senator, rog laway putan-awon international issue ang impeachment, guys. Unya ang mag-preside ana ang atoang Senate President. Kaya kaha ni School Bukol Vic Soto nga mahimo siyang presiding officer, siya ang kuan ba? Tagadok-dok dito sa entablado, sa rostrum or chamber beton lana, whatever. Kung kisa'y patingugon. Nga di rin manggani, siguro na siya college graduate. So, siguro kung nata sa tiilan or sa barog, sa sapatos, sa si mga senators, makauna-una sa siguro ta na nga ilisan siya. Kay pakaulaw kayo sa ato sa Philippines, nga kadaghan mga lawyer nga atong senator, siya gidibutang as Senate President. Nga siya mo'y mangulo sa ato ang senador isip mga huwis sa impeachment trial. So, while nag-prepare ang Congress, gi-unseat. Adunay kagubot na hitabo, kay gusto nila aristohon si Bato. Ibutang tama, talang. So, nakabot si Bato. Ang vote nila is 13. Ang ngadto dayon sa minority, 8. Duha ka buok ang nag-abstain, si Migs o si GV. Si GV, ihersito. Sa mga sitwasyon, bisan pa man, o wala na iabot si Bato, wala na iabot si Bato. So, ang iyaha na yung, ang vote ato sa majority is 12. Majority is 12. O niyabotantang wala nag-abstain si GV o si Migs Subiri, ang vote sa minority, ibutang tanga na pulo. So, dili gyapon sila mudaog. So, pasalamat ko kaayo nung nagigaw na una sa taas mga ang atong atuang nasud, dili maulawan. Bahala na og lugar sa mga few months nagilisan ni Vic Soto si Cheese Escudero. Siya gid ang unsa to gana, Senate President. Kaya ito po, media maraman ito siya irrelevant na po sa world news. Pero kanina maabot na ng impeachment trial, relevant na siya sa na international news. Sumarag ulaw po kayo sa hulagway ka atong nasod, Kidumala o School Bukol. So, mo ito'y nahitabo. Adunay commotion, nag-ingon nga ang security officer sa Senate, naghatag warning shot ngadto sa NBI nga gusto mosulod. O mura mag nahita mo ito ba, gusto nila nga i-siege, dusubon sa NBI ang Senado. I do not know unsay gusto nila nga scenario nga moabutay naman unta ang katotong impeachment, article of impeachment, katong dokumento sa sa impeachment. No, wala ko kabalo kung sa ilang senaryo, nga nung kinahanglan pa nga adunay dahas. Ingon nila, ang ilang target is to arrest Bato. Oh, dinagin sila kahuwat nga si Bato mo gawas, kanun sa nila i-aristo. So, muna tinahitabo. Wala ray ingon nga madugo, wala na ego. So, naray mga buto-buto dito pero walay casualty. Salamat sa Ginoo na. So, ma-proceed ta, guys. O kung sa mga gibutang nila nga mga allegation, nga noon, kung magpasakat ang kaso, doon na tayo butang nito nga, unsa mga hinungdan, nga noon mo file kag kaso. So, kaninga sitwasyon, doon na sila gilatad nga 7 ka-grounds for impeachment against our Vice President Sara Duterte. Una, betrayal of public trust and conspiracy to commit murder. So, katungod ko no, katubitang nasuko kayo si Sara sa panahon nga gidakop yang papa. Mga April man siguro to, April. Gidakop yang papa, gidala sa ICC. Because of kung ano, na-tension sa sitwasyon, dili gid mo makontrol imong emotion nga nakay mabuhian. So naay mga gitagan lang kabugaton ang mga pulong ni kanang ni mga pulong ni Sara nga kana threatening words, butang ta lang. Pero conspiracy to commit murder, conspiracy to commit murder, no? Niingon man to si Sara nga kung adunay mangyari sa iyang papa, alam niya kung sinong papanagutin. Ningon na yun siya nga, kung mamatay ko, alam ng mga kapatid ko kung sinong papatayin. Wala siyang ingon nga, patyon nako ni si Presidente, si Lisa, and all, si House Speaker, ana. Adunay ko an ba, kanang always, there was a condition. So kung di ma-fulfill ang condition, wala po'y threat, di ba? Kanang hilaw ba, hilaw? Pero muman lagi kay ang impeachment trial is a quasi-political. Kana aduna siya ground, pero napod siya sagol sa politiko. So atong sitwasyon karon sa Philippines, na himo nagitag barangay politics sa ani, ang atong level sa ato dito sa taas. Ikaduha nga ground, graft, corruption, and misuse of confidential funds. Accused of misusing and misappropriating confidential funds allocated to the Office of the Vice President and Department of Education. Kani siya, guys, muna siya na naka atong February 5 pag-file ang katong complaint dito sa Congress. Niabot o second week of May, ayan niabot siya dito sa Senado. Kay tungod ani nga graft, corruption, and misuse of confidential funds, ang naitabo, ang ato ang Department, Committee on Justice sa House of Representatives, o sa ato pa sa kanang prosecutions, sa prosecutor's office, naghimo sila clarificatory hearing. Kung sa amo sa practice sa lawyers, guys, kung ano na yung clarificatory hearing, more like gist ba? Sama, pangutanon to mga witnesses, unsay summary sa ilahang kadanaang testimony, ana. O, aduna ba'y unod ang gipadangat ng kaso. Ang nahitabuan ni sa ato sa kuan, sa ang nahitabuan ni ang ato ang mga congressman nga aduna naasa Committee on Justice, naghimo sila og sudo trial. Kana naghimo sila og hearing dito. O ila dayong gihimo anong issue story nga wala ni tunga dito si Sara. Kung dili siya guilty nga no man nga di siya motunga. Nay right si Sara nga di siya motunga. Kay dili to siya trial proper. ang sa amo nga legal point of view, nag-fishing expedition sila. Mura bitaw, wala pa sila, wala pa gani sa ilang kamot ang ebidensya with respect to COA report. No, kang COA report, confidential fund gani, kay tungod confidential. No, kana siya nga mga documents can only be presented if there is a court order. No? Naka-violate na daan ang Department of Justice, Committee on Justice sa House of Representatives, galing sa Congress, na ilang gi-open, ilang gi-butsyag, ilang gi-pasa-pasa ang report sa COA, Commission on Audit, with respect to the liquidation of the confidential funds of our Vice President. The word itself, confidential, confidential gid na siya. So, matutuwa nga, una, nag-violate sila sa confidential fund. Ikaduha, with matters as to unexplained wealth, ilang gisomon ang Bureau of Internal Revenue nga ipakita ang mga kanabitong BIR payments. Nalimot ko, guys, unsay gi specific word ana, basta kada monthly na ibayaran, quarterly na ibayaran, annual na ibayaran kung taxpayer ka. So gisumon sa Department sa Committee on Justice ang BIR with respect to mga BIR documents sa mag-asawa nga si Manska Carpio and our Vice President. Gisubmit sa BIR ang box containing their documents pero with a warning sa BIR na kung inyo nang i-open ang documents ana wala milabot makasuhan mo kung i-open ninyo kamura diha ang kanang responsible wala milabot amo i-present sa inyo ang box na nag-contain siya og kanang BIR documents sa mag-asawa pero wala mi maghatag sa inyo pagtugot nga iablihan na ninyo kung inyo na ablihan inyuhan ang risgo so mo to nag-vote ang Congress kung i-open mo to nila or dili so nagdaog ang no. Kay na nabeto da ay kuan kanang kaso gi-file si Mans dito sa Supreme Court kung sakto ba tong gibuhat sa Committee on Justice nga ilang gikaladkad ang COA report, no? So nanaslay warning nga sige, i-open yung BIR, lahat na po ninyo kaso, di ba? Wala to na dayon. So wala ni successful ang fishing expedition. Ilagi-wrap up nila, giyuman nila ang Committee on Justice nga ilang proceedings. Finally, niabot ng Article of Impeachment last week dito sa Senado. So, unsa pa man gyud ang ground, no? Bribery and corruption. Allegedly engaged in bribery and other corrupt practices in violation of Republic Act 3019. Kanisya, ang ilang allegation ani bribery and corruption nga aduna kunoy mandato ang Vice President as Secretary on Education nga dili i-follow ang protocol sa pag-bid or mga procurement sa unsa pa na nga mga butang na sulod sa Department on Education. So kuan kayo na siya nung kananaang tugkawarunon pa kayo na siya. Shallow pa. Unexplained wealth. No, accused of amassing wealth without legitimate justification, constituting a violation of the Constitution and betrayal of public trust. Guys, remember, the Carpio family, mga kuan na sa luminaries na sila, mga, o sa amo pang profession, ako lawyer ko nasa Bukid nun, kana mga Carpio family as lawyers, maghangad na mi anak nila, big time na sila kayo nga lawyer. No, dako na kayo na ilang law office. So si Mans Carpio, ang iyang family is nana siya sa dagit sa Manila. Dako kay na ilang law office ito. In fact, daghan kayo members sa ilang family nga na dagko kayo grang gawiran na nanay kanang na assign sa Supreme Court, iyang mama adto si Carpio Morales Conchita, iyang mama ombudsman. Nagdagko kay mga ranggo. So, dita kaingon nga kaning family ni Mans Carpio as lawyer, puparihan ako dari sa Bukid nun nga murag naa, murag wala. Nga high level, kakatuka. Amen. Kaya sila dito guys, mga elite na na sila nga level nga lawyer. So to question, nga nung aduna sila na nga property like, pila to? 72 million if my memory would not kuan me, betray me. 72 million. So si Sarah, dungan-dungan mi ana na lawyer siguro or manghod ako na siya 1 year as lawyer. Sa iyang profession and also sa iyang husband, nga mga classmate man na sila kuno, kadili ko ka-confirm. Sa ila pong butantag minimum of 15 years nga lawyer, inana na ka-elite ang ilahang mga level of clients. Dili na impossible nga makatigom sila ana kung tinuod mang galing ina na kadako nga deposit sa bangko, no? Unya, katura bang gipakita nila nga, unsa to, nga bank? BPI ba to, Joshua? Murag, ingon nila nga, 72 million cash, blah, blah, blah. Ibutang granting without admitting, no, nga, tinood to nga 72 million ang iyang cash deposit sa BPI. Sa ilang level nga pagka-lawyer, dili na siya impossible, guys. No, naman gani client sa ilang level nga mohatag og 100 million in one case or unsa na siya kanang retainership. So dili na siya impossible. But nevertheless, nangingon nang ang BPI nga sayop ang presentation sa katotoang Department of Justice nga ang debit and credit, kung debit kung mag-deposit ka, credit kung mag-withdraw. Ang gibuhat sa atong mga bright nga congressmen, tanan transaction sa debit o credit, ilan ang gi-add, gi-total nila. Moto nga ang iyaha ko nung bank transaction, bank deposit ko nun ni Sarah na abot og 72 million. Oh my God! Makaingong kag bank deposit kung ang running balance ni mo nga withdrawable or available is 72 million, no? Ngayon ang BPI nga, nasayop ko nag-appreciate sa bank transaction ang Congress. Kita guys, bisan siguro o grade 4, grade 5, grade 6, kasabot siguro guys, no? Kung unsa ng bank statement. Ang katapusan nga, kwarta din ha, muna siyang available and withdrawable. So, bumutang makaingon tag cash on hand. Pero may yung kag 72 million cash transactions, gitotal na nimo ang debit o credit. Tanan transactions, gitotal. So, dili siya ingon nga alarming, no? Dili siya ingon nga, ang inagid na ito ba, just to poison, ang ato ang mind conditioning sa ato mga Filipino, no? Kaya kusog biya kayo tamutuo sa mga media mileage, sa mga report diri nga, wa diri wa dito. Just nga nasa yung storya. Pero dili siya ingon nga, makaingon ko sa inyo ha nga, daghan pa mas dato sa atong vice president nga congressman kumpara sa iya. I can assure you that. Ang number 6 is, number 5, high crimes including murder and conspiracy to commit murder. Allegedly involved in acts of political violence and conspiracy to commit murder. So katukon nung panahon nga si Sarah, mayor sa Davao, involved kuno siya sa judicial extrajudicial killing. Nalimot ko sa apelyido katong isa to Madriaga ba to gipagawas niya nga moto siya witness nga si Sara Cono involved sa mga or unsa na siya extrajudicial killing sa Davao. So tanaw nato kadaghan man kaayo gaingon nga Madriaga Cono, ang credibility ni Madriaga is zero. Number 6 is destabilization, sedition, and insurrection. Allegedly engaged in activities aimed at undermining the government, including acts of sedition and insurrection. So, wakay na ko din natugkad, guys. Kani siya nga, unsa ni siya nga, mga propaganda nila. Basta kay, ang akong madumduman ani, kuno, sa panahon nga si Sarah Mayor, pabor siya sa mga NPA. Ana. Kuno. Number 7, general betrayal of public trust, constitutional violations, and corruption. The totality of the alleged offenses constitute severe breach of public trust, violation of the 1987 Constitution and Corrupt Practices Act. So, niabot na ang articles of impeachment og sa ato padri sa loka kanang atong mga level og sa ato pang regular nga court, ang prosecutor's office gi-file na nila dito sa korte ang kaso. So kaya ang ato amang senator mo may atong mga judges. So gahapon or few days ago, nakita na ko ang atong mga senators nag-take oath na sila as impeachment judges. So excited na ko kayo guys magtan-aw. Kaya atong prosecutor ana guys, ato ang katong congressman. Ato na diri na natan-aw na ko nga naay lawyer nga usa siya sa mga 5 prosecutor kuno sa impeachment trial. So nakoy nakita nito among the 5 nga prosecutor lugar dito sa impeachment trial. Nakoy nakita dito nga lawyer siya. Yes, lawyer. But dili tanan lawyer, litigation lawyer or trial lawyer. So nakayon ko, nag-post ko nga excited na ko ako dili tanan lawyer ni agi og trial lawyer. So excited ko magtan-aw sa impeachment trial og unsay dula, unsay plastada ani nga abogado, no? Kay wala man gid ni siya ni agi og pagka trial lawyer. Tan-aw na to ni basi magsalig gyapon ni kudigo, no? Basin og kudigo ra gyapon ang gamaan ni. Tan-aw na to. Kay ang mga anad nga trial lawyer, kung makuha lang nila ang dagan sa kaso, bisan pag walay kudigo, kabalo na, mo tuis-tuis, mo baliktad-baliktad, mo butang tag direct examination. Kaya ang defense man ang cross, ma-examine. No? Unya, kung humanag tubag ang cross, mo redirect na pod, mangutana na pod balik ang prosecution. So excited ko, ana, basig ako pa unya mangantyaw, mangunay ko o kaila o bully, char. Ano siya guys. Excited ta mo tan-aw? Magpalit na lang tadaan og popcorn. Kay murag daghan gid kayo popcorn malamon ani. Or mani na lang baka aron ma-bright ta ani. Dili ta mahimong comedy, madugang og comedy sa palibot, mani na lang dili lang popcorn. Kay popcorn punog daghangin, masinyag ang hangin sa popcorn mosunod sa tung utok. Ang panuhot mosaka sa utok, di ba? So peanut. Akong panawagan sa itong mamaligay, mani diri sa Valencia. Ayaw ko din niyo. Wala may nahangol na ninyong asin. No? Magkat-on po mo regulate sa inyong asin, guys. Kay nagpalit mi mani para ma-bright. Ako pa, dili mi dali gutumon kay high protein ang mani. Wala may intensyon. Nga pat niyo na among kidney. So shout out kaninyo din ha. Wala nagtuko nga dito sa Valencia, only few ang nag-iya sa mga vendors sa Manika, pare-pares nag mga porma. Oh, badlungon po nato ni ang kinsa manggaling ka nga tag-iya nihang mga mani-mani sa palibot. Badlungay mo mga retailer na dili patyon among mga kidney. Manira mong gipalit guys, dili asin. Daghan mig asin guys. Ayaw na may anak. Ayaw na daghan ng asin. So mag-andam tagdaghan mani kay magtan-aw ta sa impeachment trial. Og nalipay pud ko kaayo dugang pa ni ana guys, nalipay ko kaayo kay because there was a change of kanang gi-vacate man to tanan nga mga positions. Positions includes the katong Senate President, mga chairmanship on committees. So, dili na comedy ang chairmanship sa committee. Sa una kay, for the sake nga, ilaha ang control. Katupod atong mga comedy, ato ang mga comedian. Comedian because I have distrust on their capacity. Char. Kinsa ko si Attorney Ruby may ngang distrust. Marami tag, I'm dili ko interesado kung sa bagoy, ana. So, makita na to, kita man naging Filipino, daghan man kayo tagmasa nga mga butanti. So, di po na itong ma-blame. Ngano na po'y mga comedian. Na po'y mga taga-carnival na sulod niya sa itong Senado. So, karon nga mga kanang assignment sa mga chairmanship. So, gwapo na tanawon. Gwapo na tanawon. Marabitog, nanapotay hope nga mo andar na po'y makita na po'y dato unsaning kalami ang katotohang flood control projects. O, diba? Mo bitong gapura sila na impeachment trial. karon matabunan ang flood control issue. Ang ilahang ilahag yung gipanindigag maayo ang katong 112 million nga kuan. 112 million nga confidential fund ni Sara. Nalimot pud sila to cover up their trillion, no? Million na kay Sara, pinaka million, wala ga but og billion. Pero ang ilahang flood control issue ni abot og trillion. So inani no, inani ni ato ang country no, kung kinsa to kanang daog-daogon hala daog-daogon. Unya, kung dako kayo nga issue, kinahanglan nagi bag-ong issue para to cover up. So salamat kananay mga bag-ong chairmanship. Kung wala ko nasayop ang maghawid sa investigation sa flood control project is also a lawyer. Pia Cayetano is also a lawyer. Wala lang kay nato na kuan ka dili gid siya gagamit og attorney. Grabe ka humble si Pia. Pia ra gid ang iyang ginabutang sa iyang mga campaign nga mga kuan sa una. Gadagan siya wala siya gagamit og attorney Pia Cayetano. Kuan na gid siya Pia ra gid siya. She's also a lawyer and I can trust gid nga dako kog salig sa iya nga kayahon niya ma-extract og unsa nga information atong gusto relating or adunay kalambigitan sa flood control issue. So salamat kayo nga murag mabalik ba mapukaw kung unsa gid ang hulagway sa atong panggobyerno karon. All right, ang atong oras 5:40. See you later.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
3: Naa pa di ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Lo, nganong katakiang kaman?
8: Sakta kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagira yung ma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema lo, aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
11: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
13: Pwede ang kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
14: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man tayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.

Pamilya na po. Pamilya. Gusto mo pamilya or sa man? Sabihin yung gusto. Ay, kani siya. Kay ako pong huna-huna, ani bitaw, no? Dili ta ka... Wrong ako ang pagsabot ani sa balaod. So, we will learn together. We will learn together. Siya nga. Nako na siya current relationship with a married man. So, nahimo siyang kukadidang. Ang wife sa married man, nasa sa abroad. Na OFW, Overseas Filipino Worker, nasa Middle East. Magsige siya og post dito sa social media, kapakaulawan niya ang kukadidang. Kaning Filipina nga nasa Philippines. So, pangutana niya, pwede ba kuno siya maka-file og kaso na cyber libel against the legal wife na tuwa man sa abroad ang legal wife. So, nabali na ni, no? Dili na siya mingon, guys, nga ang kabit na isog. Na po yung reason nga nung mangisog si kabit. Kagipakaulawan pod sa legal wife. Guilty. Sayop akong impression sa balaod na nakadto sa ako sa opisina ngay nani nga scenario akong gitubag nga dili ta maka-file og cyber libel against your legal wife kay lalaki man dito sa office kito siya sa abroad. So kani siya 2010 pa man ni siya bi nita tag latest nga jurisprudence. Pero ang tubag ani sa opinion ingon nga pwede maka-file og cyber libel case against the spouse of your current boyfriend here in the Philippines. So asa man siya pwede mo file? Either sa place of residence sa complainant or kung asa nga lugar nga diin niabot ang maong di maayo nga storya. Usa-usa na where the complainant actually resides at the time of the commission of the offense or where the alleged defamatory article was printed and first published. Di naman ni karon diri sa ato sa social media nga makabalo data kung asa si Joshua nagpatakagyaw-yaw, di ba? Oh, as long as nabasa siya anywhere nga naay makatistigo nga nabasa dito sa Cagayan, pwede sa Cagayan i-file ang cyber libel. Ang akong issue gud ani, mo ni niya siyang iyong kong pwede mata maka dili ta maka file og cyber libel because the accused is outside of the Philippines. Kaya ako ang issue ani is kung mag-file ta og kaso, butang ta ang address sa akusado, no? Wala pud na klaro diri sa opinion kaninga jurisprudence kung ang address ba niya ang residence niya diri sa Philippines. So ako ang kani kay gi-allow nga pwede ta maka-file diri sa Philippines although the accused resides abroad. Ang kung una-una, by logic, ang iyang address diri sa Philippines, mo'y atong gamiton nga address sa pagpadala sa complaint ngadto sa akusado. So, pwede di ay. So, ako tong ignon niya totoang akong kuan nga balik diri sa opisina ka mabalik mo file tag cyber libel. Char. So, unsa man po'y consequence? Possible consequence. Mag-brainstorming ta diri. Unsa may possible consequence kung adunay criminal case ma-file against sa tawo nga nasa abroad, no? Kung mupadayo ma-file dito sa prosecutor is kuan siya sampina siya nga mag-file og counter affidavit. Dili siya maka counter affidavit, no? Kay wala man siya sa Philippines. So ma-file dito sa korte based on the complaint. So, ang court, ang judge, mag-issue a warrant of arrest against the accused. So, kaya nga itong akusado, ani, di ba? Katong OFW. So, unsa may consequence, ani? Butanta nga, possible nga, dili siya ma-aristo, kaya tuwa siya sa

0: abroad. But the moment mo uli siya sa Philippines, no, kung naay makatimbre siya nga naa siya sa Philippines, anywhere in the Philippines, bisan kinsa nga pulis nga adunay kahibalo nga kani nga tawo adunay pending warrant of arrest, pwede siya maaresto. So muna diha na dai nang laay. Once maaresto na, ihatod ban siya sa korte, i-commit dito sa korte. Nanay jurisdiction ang korte kaniya. So sa matag panahon, nagkinahanglan ang iyang presensya sa kaso, may lang og musugot ang korte nga while tuwa siya sa abroad, magkuan sila, mag-online hearing, no? Mag-online hearing. Kasi sigtupod baya kayo ang balaod sa online hearing nga? Kung mag-hearing, dapat ang Philippine Embassy adunay jurisdiction sa maong akusado or partido nga nag-request to online hearing. Ang inala ka complicated. So aduna siya kanang makahatag siya kahasol ba kalangan. Ang possibility nga dili siya muuli sa Philippines kung mag-hearing, kung mag-grant ang iyang request nga online hearing lang. So mangita gid pud siya og the nearest niya nga Philippine Embassy aron naay jurisdiction ato ang Philippine Court. Kung dili siya makatungha kay nagdagan na ang kaso, pwede siya ma-warrant og usab, no? While the case is still ongoing, kay wala siya ni appear. So ako ang but pasabot pahimang no nga click wala. Kanang asa na siya oi, think before you click, no? Accessible kayo na to atong social media. So either buhaton na nimo ang imo accessibility sa social media, imo siyang gamiton nga makahatag ka og positive influence sa imo audience, or makahatag ka og negative energy or negative influence sa imong audience, no? So nasa to ang choice. So ako maningkamot ko sa akong kagalingon, ingon ba ko sa inyo ganina nga, I only have control over myself. Tungod kay nara ko'y control sa ako ang self, dito na ko sa ako ang Facebook account, dito ko magsinamok about politics. Pero sa ako ang thoughts, sa ako ang messenger, ringkamot ko nga, unsay na sa akong kasing-kasing, mahitungod sa Ginoo, mo'y akong i-share. No, di man po, di man po pasabot na sabaan ko sa politics, wala po ko Ginoo, napog ko anak. Napog ko anak. Char. Di ba? Magliilingaw-lingaw na nato ni ato ang issue sa politics. Bisan og dulot na gid sa bukog, unsa na gid ni siya kalala. Akong punto, nga kung politiko, dili man na sa sensitive. As long as wala ko giingon, nga kanisi kuan, bugok ni, amayong gay kuno, ingnon gani kuno ni mo ang kapitan nga bugok. Nanay Supreme Court ruling ha, nga ingnon ni mo kapitan nga ikaw kap o kay klaro bugok ka. Dili man gani no kuno na actionable offense. No, kay as politician, dili ko no na ka dapat na ay sensitive ng emotion, no? Di dapat dili siya onion skin, no? Kay prone gyud ka sa criticism o mga unsang opinion kung politician ka. So, bisan pa man, og na siya Supreme Court ruling nga dili siya actionable offense, ang katong mga words, no? Aron po nga dili matoxic ang akong audience, dili po nako nabuhaton. Bisan og naglagot nako diha sa Facebook about sa atong national politics, mayon pa, ako pagigyapon, akong caption is comedy ra gyud gyapon. Aron mga tawa ra gyud gyapon ta. Di ba guys? Atong oras, alas 5. So magkaabot ta tong panghunahuna, no? Pwede nato filean og kaso. Bisan pa ang naghatag og libelous nga statement na sa abroad. So dapat gi-message ako karon lang a week nga iyahang bana na adres sa Philippines, gapakaulaw sa iyang asawa nga tua pod OFW sa Middle East. No, kanang scandalous gid kayo. So ang igsuon sa wife na nangutana sa kuha, unsa kunoy pwede buhaton? Ingon kung adili maka-file o criminal case o cyber libel ang wife, kay naa siya sa Saudi. No? K- Kinahanglan pa siya muuli diri sa Philippines para maka-file sa case. Ug sa panahon ba nga magdagan ang kaso, makapasalig ba pud siya nga muuli siya sa Philippines or maka-adto siya sa Philippine Embassy para mapadayon ang kaso. So, muna akong tubag. So, dito ko gamay na correct-correct ko. Pero katong isa na kong tanan akong ang husband, ngayang wife, na himong vlogger dito sa USA, na sige, vlog-vlog niya iyang favorite topic, iyang bana, muna na. Ang katong wife, nga ako nailhan, pretty pa to siyang gwapaha sa una. Gwapa, gikay siya, lumoy kayo. Pero sa panahon nga, sige siya og sabwag o negative energy, may tungod sa iyang bana nga, nahimo niyang ginahim favorite niya nga content ang iyang husband nga negative energy na maot kaayo siya. Ako gignan iyang bana nga sir kanang aliguna imong kaugalingon mo niya ko advice kamo lagi to kung pagtunga dili maka file og cyber libel. Ako gipoint siyang husband nga sa una imong wife grabe gyud ka gwapa. But an hour ago nga na sina siya og content about you ang negative energy niya na invibe nagmaayos ni kagalingon grabe na niya kamaot. So unsa ba akong punto? Walay marites nga gwapa. Agoy. Standard gid na porma sa marites nga tambok, dakog tutoy, sapyot, dakog tiyan. Mura gid siyang caricature. Kanang uniform gid na sila. So, kita na gani kong pamorma sa babae nga tambok, dakog tutoy, dakog tiyan, sapyot. Kani bayhana ni Marites kayo ni.
1: Correct. Ang importante para kana ko nga di gyud ta mamaka.
0: Mao na siya. Kinahanglan mag-Marites gani slight 1/10 lang, dili 100% kay makamaot na siya. 1/10 lang gyud siya. Nagi siya kada dosage. Okay, at least iguro na makahiwi sa imong kilay. Pag imo na ganyan na siyang isagad-sagad, 75% up to full charge imong pagkamarites. Ang imo ang description, daghan kag milasma, sunog imong naong, nahimong dukot. Imong tutoy, dako. Imong tiyan, dako kayo kag tiyan. Sapyot kay kagagmay kag legs. Wala siya standard sa pamorma sa marites. So, kinahanglan guys, mag-amping-amping sa itong lawas. Mag-exercise para mudag ko ang legs, mugamay ang tiyan. Kanan tutoy, wala ko mahimo anak, kadili ko gifted anak. So, kinahanglan mag-sunblock, magpayong para dili magmilasma, para mapungan-pungan gamay, dili masulod sa kategory sa marites. Last na nga topic, Joshua. Nagigutom ko. Okay. Si Joshua niya akong kaunon. Unsa man niya ako ang tiyan? Kusog akong paspas akong metabolism or bitok na niya. Kusog kayo, dali kong gutomon. Kani siya o. Kani kay daghan pa kain niya kagubot ni siya. Kani, katulaging custody sa father. Custody sa father. Balik-balik naman ako nga topic. Una, di ba? Ang kaning nagpadala ni nga padangat sa ato ang mulo kay ang father. Na siya illegitimate child. So unsa ganito ang balaod kung illegitimate child kinsay na ay absolute custody ang mother, di ba? Kung legitimate children or child children below 6 or 7 years old, dito na siya sa mother. So, biyan anang edad, pwede na siya sa father or based sa ilahang, depende sa ilahang agreement. Diba? Kanin siya, illegitimate child niya. Ang iya hada yung, ang iya ko nung anak, gibilin nga dito sa lula kay ang mother nag-abroad. So, iya ang gusto nga kuwao na niya ang bata. Anyway, wala man diha ang mother. Nag-abroad man. So, unsa man nga balaod article ma-apply. Under Article 214 of the New Civil Code, nagaingon, in case of death, absence or unsuitability of the parents, substitute parental authority shall be exercised by the surviving grandparent. Ah. Strong gi katong familial relationship kanagi power ang grandparent. In case several survive, the one designated by the court, taking into account the same consideration mentioned in the preceding article, shall exercise the authority. In default of parents or a judicial appointed guardian, the following person shall exercise substitute parental authority over the child in the order indicated. So, in order ha, una, the surviving grandparent. Ano siya sa Article 214. Ikaduha, the oldest brother or sister over 21 years of age unless unfit or disqualified. Ikatulo, the child's actual custodian over 21 years of age unless unfit or disqualified. So, ang question, ani niya sa illegitimate father, pwede ba daw niya kwaon sa grandparent ang custody? Ingon niya, nga nagniwang na kuno ang iyang anak, nagkabulingit na, tanaw niya gipasagdan, pero nagpadayon kuno gihapon siyang support, 30% of his salary. Katungod na, may balaod nato kung kinsa gyud ang mahimong kustudyan sa bata. May tungod sa illegitimate child or children, una ang mother. In the absence of the mother, death, or whatever reason, ang grandparent, no? Kung daghan sila ang grandparent, buhi pa, kinsa tong gidesignate. So, sunod ana nga order. Order gidha ka ng sequence. In the absence of grandparents, ang magulang nga igsuon, nga babae or lalaki, nga aduna edad nga 21 years of age, 21 years old, unless unfit or disqualified. Sunod ayon, kinsa to'y actual custodian over 21 or of age unless unfit or disqualified. So, unsa man nato ni nga ma-establish nato nga unfit or disqualified, kinsa ning gimugna, gitahasan sa ato ang balaod nga mahimong custodian sa bata. No? Kinahanglan pa nga mag-file og guardianship ang katong illegitimate father ngadto sa korte aron makuha niya ang guardianship sa iyang illegitimate child sa kaniyang sitwasyon ingon niya grandparents no magfile siya og petition for guardianship no summary procedure na siya special proceedings. This is summary procedure. Is forgive me. Is a special proceedings, no? Nga balaod mag-a-apply nga makuha niya ang guardianship sa bata. All right. So, unsa may buhaton? Unsa may available nga balaod nga haom para niya nga illegitimate father? Ang iyang right of visitation. No? Pwede siya kabisita sa bata as agreed upon kung kinsa'y kustudyan sa bata. Nakahawid ko o client, akanang kuan, inani, ang katotoang foreigner husband, nag-file siya o guardianship sa iyang minor child. Tanaw na ko, ang korte dili gyud i-grant dito sa babae baya ang bata no dayon ang child illegitimate na sa mother. Ang iya dayon atong gina-insist ang visitation right while the case still ongoing. Tungod kay na history nga ang lalaki kuan siya violent, kuan sila kanang guided visitation visitorial right na ay taga DSWD, social worker, magtungha kung ang katotoang foreigner mag-enjoy sa iyang visitorial right sa iyang anak na babae. Nang hago kayo nga set up ba? hago kayo nga setup nga mag-angin pataglaing tao just to enjoy such situation. Visitorial right lang. Pero wala may mahimo ang palibot, no? The court must also protect the interest of the child and the mother. So naay social worker. Unya, napag-i designated place o asa sila magkita ay regulated gihapon. Diba? Mm. In all matters involving kanini ang child nga gusto nimo kuhaon sa kamot, ang kus sa kamot sa disi kanang gi-assign sa balaod nga pwede mahimong kustodyan, ang korte ni ana ang magbuot. So establish nimo nganong ang katuwa kong sitwasyon, nganong unfit ang mother. Nganong unfit ang mother to raise the minor child. No, ang basic issue is illegitimate child. Og ang capability pod sa petitioner, nganong siya ang haom, mamahimong guardian, no? Mosangko ra na siya, guys, ana nga sitwasyon nga mag-file yung petition for guardianship. Kung ang sitwasyon, dili na mo magkasinabot, dili willing ang mother, dili willing ang grandmother, dili willing ang katotoang older brother or sister, nga ihatag sa father ang guardianship, a custodian, ang custody sa child. Musangko gyud nga magfile og petition for guardianship kung dili willing ang hingtungdan nga ihatag ang guardianship ngadto sa illegitimate father. Kadaghan man pud sa ato ang sitwasyon diri nga illegitimate father siya pero siya nag-raise sa child or children kay naay maayo nga kasagisabutan, di ba? Kung na nagay mga disagreement, mo na na siya diha ang sitwasyon. All right, atong oras, alas 6:18. Akong abiso, mangayo ko og dispensa nga I have to leave early kay I am hunger strike ko diri, gusto na ko makaon og peanut og mani nga walay asin. Kaya marang ma-delay pa ni gamay, isang ko pa ni 6:30, basin si Joshua, ako na ni siyang kaunon. Kasi na kong pananawa ni Shupaw. Si Kuya Ram ni Joshua, wala na tagay Shupaw. Wala na siya nagpahit ang Shupaw. Kaya the last time, he bought Shupaw, nag-uba ko ultimano. Ano, allergy ko sa itlog. Nagisunod sa Shupaw. Commercial egg ba ya? So, you know what I mean. So, pagsunod sa kong tilaok, nag-react retso akong lungs. Hubak ko diretso. Mahal pa ako ang puff sa hubak para sa Shupaw. What is the reason nga nung si Kuya Ramil, wala namin niya paliti ang Shupaw. Kaya mag-allergy ko. So, magkita-kita na lang ta sunod. Hoy, bes! Alas 4:30 nga to sa alas 6:30 sa kapunon. Maayong hapon.

0: Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Hello.
5: Yes, akin sa Dipaliog.
4: Iganding ni Pastor Dan.
5: Yes, iganding. O si ato iganding.
4: Asong mama igandang yung guiter bito sa liog.
5: Oo.
4: Nagamay na ba ya?
5: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
4: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
5: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
4: Nakapalit nang ko diya o isa ka bukid.
5: Isutiliya. Yes.
4: Anam-anam nang niya,
5: inom. Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mong alibiyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
4: Oo, muanha lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
5: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutiliya na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong Kaibigan Center?
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Rahaplas po kag aroma na eh.
11: Oh, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong. Nagpalis ko duha.
5: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako pa. Ako, nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
5: Oo.
11: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo, Naya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Surprise, Lola!
9: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lola!
9: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
14: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
20: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan?
21: 90s.

the best hit songs of Radio Kaibigan.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong

0: 98.5. Unsa may ato igan?
1: Ako po, testimony ang aroma.
0: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
1: Oo, oh, nag-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
0: Wala?
1: So, ang katulang nag-aplas na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So, igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Joel Estina.
0: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilo District, Davao.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: pala ilaan din na taga-asa?
1: Taga-pantok-ilo-ilo.
0: Ah, taga-ilo-ilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo?
1: Taga-ilo-ilo. Taga-ilo na ako.
0: Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
1: Ako, gusto ko. Mabuti naman aking kalagayan. At saka... Pagkaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinubo ako araw-araw.
0: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
1: May epekto po, yes sir. Sa magigit sa Ginoo Pastor na naka-inubo ako ng Vigimax Capsule.

0: Okay.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan at dira sa Lambunaw, Iloilo?
0: Opo, opo.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayang. Ay, napay tarpulin. Pero ako magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang isgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Kri sa Bakan, Panantalan, Maraman Pastor.
2: Taga-Panantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tipaminawan?
3: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ingon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutalan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes,
3: ba? Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutalan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya.
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
3: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, naging diprin siya iyang mata. Naging niturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
3: Muna ka muna urot, Pastor.
2: Pila ka, VG Max?
3: Tulo
2: ra. So, okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
0: FA Phone Shop.
13: Nakaplas po kakaruma na eh.
14: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-anay ka distagum, nagpalis ko duha.
13: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
14: Hindi ang pran, ako nindos giyo ka, nagunong man itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
13: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
14: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
13: Salamat sa ginoon na ya.
14: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
13: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
14: Salamat, Iwi.
15: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Hey, big up.
1: You're number one radio.
2: Oh, 98.5.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Salamat unta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ko na inom, nakapindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakapindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong ang ano tanang ipagawas, ipagawas sa tambal. Ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
5: Mao ba?
4: Mga upa.
5: Pila dahil ka kaadlaw nga kuan o matos imong mama, duwa kasi man nagkang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
4: Oo, dili ko makalakaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
5: Pamaol tanan. Tapos, sag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o daghan ka yung mga hugaw?
4: Oo, oh, mga hugaw. Akong ipagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lagom, mga itom. Ba?
5: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
4: Siguro.
5: Okay.
4: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
5: Asa ka napit sa ginsan? Katrabaho ka or dito ka po yun?
4: Wala, dito ka po yun akong, akong bana.
5: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
4: Mga apat lang.
5: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
4: Nakatindog ko.
5: Nakatindog ka?
4: Nakatindog
5: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Gumbayan arong pagbutar?
4: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang na niya mong gitakyan.
5: Gikan sa ginsan?
4: Oo.
5: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
4: Shirley Tilan.
5: Okay, salamat kayo. Igan, gikan sa ginsan.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly

0: taste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naa sad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
3: Yes, Egan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: May good news!
5: Hello! Oy, unsa koy good news!
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway, at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
10: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Telinga, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
6: Oh, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
6: Tulog ka adlaw.
5: Tulog ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saloy ang sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
7: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
1: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawot
1: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
1: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra!
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services.
14: Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
16: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
18: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Yes, daigon ka sa kalangitan, labaw makagagahom nga Dios. Singgit ang imong ngalan sa tibuok kalibutan. Maayong buntag ka natong tanan, mga pinalangga o mga sukintig paminaw, kapamilya ko sa kahanginan, mga igan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Kaibigan Foundation Incorporated, sa ngalan ni Pastor Dan Dangalyo, ang atong founding chairman, at the same time, ang atong regular program host sa Pinagpalang Musika. Ako kini si Brother Eli Berador Tinaco, tinukad sa lungsod sa Kibawi, pinagi sa kahimanan sa 96.5 Big Light Radio, Kibawi, Bukidnon. Pagiguban ka ninyo karon nga buntag, hangtod alas 5.20, din sa Pinagpalang Musika. Kumusta, kumusta mo nining buntag, dalaygo ng Diyos? Sa ngalasab sa ato mga sponsors, ang Vigimax Plus o Aroma Herbal Oil. O sa ngalan usab sa itong mga individual nga nag-suporta sa programa. Natutanan, maayong buntag o welcome sa Pinagpalang Musika. Ban-uban ta mga kaigsunan, sulod sa kaoras o 20 minutos na ining adlang Biyernes o gapit sa 22 na karon nining bulan sa Mayo tuig 2026. Magpayon ko mga kaisunan, sa pamando na yung mga pagsulay sa akong kinabuhi na magiguban ka ninyo karon. Of course, nindot nga butang matagbuntag mga kaisunan din sa maong programa. Siya ginang atong unahon sa atong mga kinabuhi. Atong paminawan ang iyahang Still Small Voice. Atong pasalamatan iyang pagkamaayos atong kinabuhi nga nakamatapata. Iyatang gihatagan o proteksyon sa atong pagkatulog sa panahon sa kagabhion. Kung dalaygon ang Diyos mga kaigsunan, tungod kay madunggan na ito pag-usab ang iyong mga pulong na may pinaka-importante ni ining programa. Iyong masab ang mga Diyos nun nga alaw ito nga atong gipahaom usab ni ining programa. Kumusta mo karon sa inyong mga nahimutangan? Akong pag-ampo nga ang Diyos padayon nga magpanalangin ka natong tanan ining buntaga. Sa subli na itong panag-uban, taod-taod na ta mga kaigsunan wala makatingog sa Pinagpalang Musika. Pero salamat sa Ginoo ni ining dakong kahigayunan pag-usab. Atong madunggan ang pulong sa Ginoo. Kauban sa inyong higala, igsuon ka pamilya sa kahanginan. Ang inyong igan, Eli, Brother Eli Berador Tinaco, Pastor Eliezer Berador Tinaco. At ang itong pag-ampo karong taon-taon, huwag atong pamalandungan usab ang pulong sa Ginoo. May buntag usab sa atong mga kaigsunan karon nga nag-monitor na, pinaagi sa atong mga hook-up radio station. Madunggan na ikita karon sa Kaibigan radio station sa Mindanao, nalukad sa Valencia City. Huwag ako lang ikalipay mga kaigsunan ang pag-recognize or pag-acknowledge sa ato ang mga kaigsunan nga mga radio stations nga nag-signify na nga naka-on-air na sila dito sa ilahang radio station nining buntaga. Nag-una ka ganina mga kaigsunan ang 89.1 Metro FM Trento. May buntag o usab 100.7 ang GSFM Bugka, San Fernando, Bukidnon. Salamat kayo. 95.1 My FM Radio Sapul, Digos.
Good morning usab sa 105.1 DXRM Radyo Tagbina Surigao del Sur, 102.5 Kings Radio Hinatuan. May butag usab diha karon sa DXMC 90.7 Yellow Line FM Pangantukan. Connected na usab ang 98.1 Barangay Radio Bisli City. Power Radio hook up na. Salamat kayo Sir Roy. Just Amis-Amis Oriental. Good morning sub sa DXDD 104.3 Tiger FM sa Sugbong Kugon. Hook up na sub 91.7 D1 FM Marihatag Surigao del Sur. Hook up na usab ang atong 89.3 ang Radyo Ko Kalilangan Heart FM. May buntag usab 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Dalay ko na atong bing Diyos. Okay, salamat kay kanimo sir doon. Padunggan kita karon sa Butuan City. Good morning usab diak sa DXRN 97.3 Bless FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. Connected na usab ang 106.1 Metro FM Bayugan City. Salamat kay salamat. 91.5 Freedom Radio Iligan City. 104.0 DXMC ICFM WAO. Connected na usab. Yung man connected na usab ang 104.9 Real Beat Radio Hinguog City. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. 102.3 Metro FM Rosario. Salamat usab. Konektado na ang Flash FM San Franz. Pastor, salamat. Radyo ng Masa sa Maasim, Sarangani Province. May buntag, hook up na. Good morning, usab. Burn out, diri karon sa Big FM Davao Region. Uy, sayang no? Sige lang. Salamat sa pag-signify. Good morning sa 103.1 Radyo Bandera Jensan. Good morning din sa Jensan karon. Sa tanang naminaw sa Radyo Bandera Jensan. Good morning usab sa C102.9 FM Kagwait, Surigao del Sur. Radyo Bandera Kidapawa 96.7. Good morning DXJA Clavier 90.1 Infinite Radio Tandag. Salamat may buntag sa Tandag karon. Hook up na sab ang 95.5 GTFM Lambunaw Iloilo. Ingoman ang Kalamba FM Radio DXMM 98.6 94.1 Radio Kamayo Liangga connected na. So far as of now karon gabuntag magkasunan mo ni ang nag signify nga naka-hook up na, and hopefully ang tanan maka-hook up gyud ni buntaga makabadunggan ang pulong sa Ginoo das inyong mga lugar. Salamat kayo, salamat. Ang Diyos magpanalangin ka ninyong tanan. Kanatong tanan. At tangin ninyo atong pag-ampo karong taon-taon. Live kita karon mga kaigsunan sa atong Facebook. Nga nakatag kini sa Daniel Evangel. Ang Eliezer Birador Tinaco. O nakatag usab kini mga kaigsunan sa atong official Facebook page. 96.5 Big Light Radio Kibawi. Naguna ka ganina, salamat sa pag
Bellevue na buntaga Ma'am Raquel Romero Balaba. Palihog share, palihog. Good morning, Pastor Eli. Praying for healing sa imong kalawasan. God bless. Salamat, Yud kay Ma. Actually, inighuman sa programa niya. Ubalik ko sa hospital for laboratory test. Kabing hubagas ako ang tiil. Gagulgul niya. Mag-cramp, mag-sunan, magbikog kada buntag. Salamat ko karong buntaga, wala siya nagbikog. Salamat, dalaygon ang Diyos. Janet Valera, good morning, Pastor Eli. Hidelisa Dagok, good morning. Rosinda Pangilan, good morning. Good morning, Pastor Eli. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpukaw kanunay aron makapaminaw sa pinagpalang musika. Kauban sa mga anak, igsuon ug pag-umangkon. Iyaan. Salamat. Pagkalindot, pamilya ang naminaw. Salamat. George Buhayang, good morning. Idna Adi Magduma, good morning. Consolation Voicer, good morning. Rosalina Kimada, good morning. Elisa Gutang, good morning. Maimbuntag, Pastor Eli, watching from Barangay Libon, Purok 4. Salamat. Joshua Abul, good morning, sir. That's Butuan City. Consolation Voicer, blessed morning, Pastor. Praying for your good health and strength always. Salamat kayo na amo nagapaduyos mga pag-ampo. Kako kay kahimuan inyong mga pag-ampo. Salamat kayo sa pagsuporta. Edna Ade Magduwa, hello Pastor Eli, kumusta? Oh, good morning. Salamat sa Ginoo kay ikaw ang nag-program sa pinagpalang musika. Og andam nami maminaw sa balaang pulong. Okay, salamat kayo Ma'am Ade Magduwa, Sherwin Gading. Good morning, Pastor. Kim Ramos, good morning, Pastor Eli. Josephine Dela, good morning, Pastor Eli, watching from Kapalong. Nagbuntag na sa Kapalong karon. Dundon De Los Santos, mayong buntag, sir, sa Butuan, sa 93.9, Sunshine Radio. Virginia Dumapias, may agaw, may buntag ka ni Mugaw. May buntag, Pastor Eli, naka-hook up na o connected na ka sa 93.9, Sunshine Radio Butuan. Okay, salamat, sir.

i-plug ang imong program, Pastor. Salamat. Okay? Ako lang i-message. Alma Manguera, good morning, Pastor Eli. Arnold Neri Ributa, atong superintendent sa FMC sa Davao. Listening from Butuan City with Reverend Johnny Ganilo Campos. Good morning, everyone. I miss very much all of you, LLBC family, FMC family sa Butuan, Agusan del Sur, Surigao del Sur, FMC Philippines. Salamat kayo, salamat. Janilo, Johnny Ganilo Campos, Pastor Johnny, good morning. Blessed morning, Pastor Eliezer Berador Tinaco. Francisco Yanong, good morning, Pastor Eli, how are you in the cold morning? Okay lang, dalaygon ang Diyos. At siyang pasalamatan sa kinabuhi nga atong nadawat gikan kaniya tungod kay mogin na iyang ginapaabot yun ato. Ang ato ang pagpasalamat, pagpasidungog kaniya. Kana nagpaila nga siya ang ato ang gihatagan o first priority sa ato ang kinabuhi. Rosinda Pangilan, may punta, good morning, Pastor Eli, o sa tanan nga naminaw karon, andam na pod ko take note, watching from Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Salamat. Listening from Butuan with Reverend Arnold Neri Ributa. Salamat kayo, Pastor. Kumusta ang OLM? Imod E. Ilarun is watching. Josephine Dela Dilia is watching. Kasapin na Lumansay, good morning, Pastor. Yes, good morning. Kumusta mo da sa pangantukan? Maayong buntag ka ninyong tanan. Lupak Sabura Fernando is watching. Kumusta, Pastor? Salamat kayo sa pag-watch karong buntag, pag-signify. Rosalie Arbis, Diyos pa magkapanalangin ka na itong tanan. At tangin ninyo magsunod na itong pag-ampo karong taon-taon. Leopoldo Aguilio is watching. Eden Arroyo Bismarck, good morning, Pastor. Praying for your, for you. God bless. Nelfa T, good morning, Pastor Eli. Salamat sa Diyos ning kabuntagon. Salamat sa balaang pulong sa Diyos nga iwali nimo, Pastor. Salamat. Pinagpalang musika kada buntag. Okay, God bless. God bless you all. Naimi Payod Panilagan, good morning, Pastor. Okay, mga kasyonan, ubanin ko ninyo sa mubo nga pag-ampo tungod kay paspas ang ato ang oras. Amahan na mong langit ng dalaygon na mga Diyos. Ginoo nga mo'y tagiyas among kinabuhi ug sa tanang butang aning kaributan. Nagaduol kami kanimo karon nga buntag. Pinaagi ni ini nga programa kauban sa mga radio stations nga nag-hook up ni ining maong programa karon nga buntag o matag buntag. Kauban sa mga sponsors. Sa kinatibok ang puwersa sa kaibigan. Sa tanan nga nag-monitor karon. Amo kang gipasidunggan, amo kang gipasalamatan, amo kang gidayeg, amo kang gisimba, gihimaya. Sulod sa mong huna-huna o sa among kasing-kasing. O kinintanan, pinaagi sa imong grasya. Gugma o kaluoy din ka namo. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ngayon mong gihatag ka namo. Dalay go ng imong presensya sa makanunayon, sa tag-adlaw nga nag-uban ka namo. Naghatag ka namo sa pisinteng protection, kalinaw, kalipay o katagbawan sa among kinabuhi. Pinagis pagtagbo sa among mga pagkinahanglan. Ning matahom nga buntag, Ginoo, ning bagong adlaw nga imo napod nga gidugang ka namo. Ikaw ang among gituboy sa among mga kinabuhi karon. Pinaagi na ning programa. Panalangin ni Ginoo ang imong alagad. Panalangin ni imong mga katawhan. Panalangin ni kaming tanan. Samtang kami magkapadayon ni ining programa. Nabinagyod ang pagpamalandong sa imong pulong. Itugot o Diyos nga ang gahom sa balaan ng Espiritu Santo. Mabati sa imong alagad sa makausapa. Huwag imong ipabati, Ginoo, samtang magawalis imong mga pulong. Igo lamang akong instrumento, mouthpiece.
ikaw gyud ang makig-istorya sa mga katawhan karon. Kanamo, Ginoo. Salamat o Diyos nining dako kayong kahigayunan sa mubong panahon. Sa imong mga pulong, dalaygon ka. Ihatag ka na ako, Ginoo, ang langit nun nga kaalam. Then sa pagwalis imong mga pulong, iyan mo kining masabtan. Huwag among ma-aplikar sa among kinabuhi, pinagi sa imong tabang. Wala nag-ilain, Ginoo, sa among kinabuhi. Hatag ka na mo kasiguruhan. Makahatag ka na mo kalampusan. Makahatag ka na mo kalinaw sa among mga kinabuhi. Nining panahon nga grabe ka gubot. Lord, nagampo ko alang sa nasod sa Pilipinas. Ikaw, Ginoo, maghahatag o kalinaw. Ikaw, Ginoo, maghahatag o kasing-kasing nga mahadlokon diya kanimo. Labi na Diyod, gikan sa among mga lideres. Panarangin niya ilang mga kinabuhi, niningatak na. Ikaw untang ilang pamanandungan, Ginoo. Ning matahom nga buntag. Ang imong pagkamaayo, ang imong pagka-Diyos, ang imong pagkakahibulungan, ang imong pagkagamhanan. Milagroso nga Diyos. Dalagon ka nga buntag. Panalingin ng mga radio stations. Bisan pa Ginoo ang mga sponsor. Salamat sila mga kinabuhi. Salamat sa imong paggamit kanila. Huwag salamat usab sa ilang abling kasing-kasing nga nahimong kabahin ni ining buluhaton. Matagbunta. Pagsangyaw sa imong pulong maayong balita sa kaluwasan. Dalagon ka, kinintanan Ginoo kung gitugyan kanimo, giampo, gipasalamatan. Sa pangalan sa among Ginoong Jesucristo nga among bugtong ug personal nga manluluwas. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen and Amen. Atong contact number mga kaigsoonan alang sa gusto mo padangat o mga importanteng mga mensahe ning buntaga labi na gyud in relation sa kaibigan 0926-371-9345. Salamat Pastor Dan sa makausap na sa paghatag o kahigayunan. Actually kagahapon ko niya unta ipatingog pero ulahin na ako nabasa ang iyang message. Kay nabilar ko mga kaisunan kay ang ako alaging gibati sa akong tiil nga naghubag. Salamat sa Ginoo nga natagan ko kahigayunan karon. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Ako lang iampo mga kaisunan nga human sa laboratory test wala dili unta ko ma-admit. So, kay hinumdum ko mga kaigsoonan na ito nakalabang birthday na ako. Dito ko nag-birthday sa hospital. Dito po ko ganahan ma-admit mga kaigsoonan. Okay, nasakuna-huna ang daghan kayong mga buluhaton. Labi na nga ni ato sa radyo. Tinguha makawari sa pulong sa Ginoo. Pero ang kabubuton sa Diyos mo'y matuma. Ang ako lang, ampo ko nga, yung i-grant ang akong request nga,

Okay, may buntag sa makausap pa mga igan, mga suking tigpaminaw, kapamilya ko sa kahanginan. Panahon na para basahon na to ang pulong sa Ginoo. Huwag atong pamalandungan, huwag atong saligan ang balaan ng Espiritu Santo. Yan mo ay maghahatag ka na to o kaalam, gahum, aron ato kining madawat nga mapainobisanon. Maghatag ka na to kadasig, maghatag ka na to kaligon, maghatag ka na to kalipay. Nga atong gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Diha sa atong pag-alagad kaniya. Maghatag ka na itong lamdag giya, diha sa atong pagpangita sa kamatuuran na tungod sa kaluwasan. Atong basahon karon libro sa buhat, kapitulo 8. Pila lang ka bersikulo akong basahon. Gikan sa bersikulo 1, paingon sa bersikulo 3. Ang uluhan ni ini, ginutos ni Saulo ang simbahan. Giuyon na ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni ana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibula ag ngadto sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Diyos nun ug nagbangutan sila pag-ayo tungod sa iyahang kamatayon. Apan gigubot ni Saulo ang simbahan o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang o gipangdakop ang mga magtotoo lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtotoo nga nagkatibulaag ngadto sa naglain-laing dapit nagasangyaw sa mensahe. Dalaygon ang pulong sa Diyos. Yang dungog ug ang himaya nining buntag sa atong paghatag o first priority sa iyang mga pulong karon. Agig background aning paglutos ni Pablo mga kasulan sa mga kasimbahanan. Nunukad kini sa panahon nga si Esteban gibato. Ug matud pa din sa atong gibasa, usa si Pablo nga miuyon, meaning apil siya sa martyrdom ni Stephen or ni Esteban mga kaigsoonan. At unasayran nga puno sa gahom sa Espiritu Santo si Esteban, ug usa sa napili nga mooy mag-atiman sa mga pagkinahanglan sa mga balon at mga panahona aron nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo sa mga apostolis dili mabalda. Kay doon ay problema nga mitumaw o usanian na ang wala pagtagad sa mga pagkinahanglan sa mga balon at mga panahona. Kinahanglan yung tagdon ang mga balo sa ilang mga pagkinahanglan. Apil gina sa plano sa Ginoo. So, nahitabo mga kaigsoonan nga si Esteban ang usa sa napili nga matud pa puno sa balaan nga Espiritu Santo. Apan sa gibuhat ni Esteban mga kaigsoonan, naay mga taong wala mahimuot. Kay tungod sa iyang puno sa gahom sa Espiritu Santo niya itong panahon, wala siya'y kukahadlok nga musulti sa tinuod. O ang nahitabo, daghan ang nangasuko niya. O gani, doon ay mga tao nga misuhol o kantidad nga itos mga tao aron magpamatuod o bakak. Aron doon ay ikasumbo nga ito sa labawang
hukmanan una dito sa mga kadagkuan sa templo, mga magtutudlo sa balaod. O gatuod man, sa unang bahin, nagmalampuson sila. Tungod kay naakusaran gid nila si Esteban. O datong mga panahon na, wala pa siya higayunan nga mutingog. O tungod niya ng maong mga akusasyon, ipaatubang si Esteban mga kaigsunan dito sa hukmanan, itawag og Sanhedrin. O dito na, siya nahatagan o kahigayunan nga mo depensa sa iyang kaugalingon. O gatong sayran mga kaigsunan nga kining chapter 7 nga perting taasa, 62 ka versikulo mga kaigsunan. Alang na ko, privileged speech o sa ato paning panahon karon ni Esteban na itong panahon na atubangan sa hukmanan nga wa tayo mabasa nga naa siya ay gitawag o abogado sa iyang panahon. Pero I believe ang pinaka nindot nga naguban kaniya, pinakagamhanan nga naguban kaniya, ang gahom sa balaan nga Espiritu Santo, ang presensya sa Dios na tuod nga pagkasulti, who is in control at that time sa iyang kinabuhi. Nawato na sa iran mga kaisulan nga tungod sa mga pamahayag ni Esteban, pagkanindot ng kinabuhi ni Esteban, akong gisundan mga kaisulan. Sa mubo na lang gyud nga panahon, he grabbed the opportunity to preach to them kung unsay gisultis bala ang kasulatan sa daang tugon. Gisigutan una sa tanan si Abraham, gisigutan si Jose, mga patriarka, o gisigutan si Jesus. Nga matod pa niya siyang mensahe, iyang kipasabot nga to kanila nga, kini ang inyong mga gisalikway. Kumbaga, medyo halang, medyo sakit, pamalandungon ang mensahe ni Stephen at that time. Kay lagi mga kaisunan, ha? Mubo na ang iyahang panahon. Nasahid na siguro siya mga kaisyon, nabati na siguro niya nga din na siya magdugay. Mao nga, matulpag, lubos-lubos na gano'n niya mga kaisyonan. Pero plano gito sa Ginoo mga kaisyonan. Dilita ka question nga ang usa ka tawo nga galamiton hinuon kay sa Ginoo, mawala ra sa maong panahon. Dapat magamit pa unta siya. Pero di ara kutob yang kinabuhi. Di ara kutob ang gilatid sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan. Huwag nagtudlo kini kanato mga kaigsunan karon nga buntag nga sa atong kinabuhi nga nabilin karon. Dapat we should grab every opportunity nga gihatag sa Ginoo kanato aron mabuhat nato ang ipabuhat sa Ginoo kanato. Sama kang Stephen, mga kaigsunan. Huwag ato na sa Iran nga dinhi sa iyahang pagpamulong. Nangasuko ang mga tao, dili gustong maminaw ang mga tao, mga kaisunan. Namdumi, kamatuuran ang iyang gisangyaw, pero mga tao nanampong silang dalunggan. Atong panahon karon mga kaisunan, no, din sa atong nasod sa Pilipinas, bago ang liderato nato karon sa ato ang Senado, atakihon gihapon. Dayag sa ato ang igdulungog. Makita nato sa atong mga mata unsa may tinguha niya sa iyang kinabuhi in relation sa trabaho nga gihatag kaniya sa pagprotektar sa dignidad sa Senado. Daghan gihapon magbatikos. Ngano gyud mga kaisunan nga naagi mga taong di malipay. Kamatuoran gyud na dapat dawaton nato na mga kaisunan. Pero ang nindot sa makang Stephen mubarug ta mga kaisunan hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Tungod kay atong gituuhan nga dili ta pasagdan sa Dios, pinaagi siyang gahom, pinaagi siyang balaan nga Espiritu Santo.
Anaa siya mag-uban kanato. Anaa siya mag-giya kanato, mag-panalangin kanato, mag-panalipod kanato. Look at here. Walay si bisan kinsa samtang nag-istorya si Stephen. Walay si bisan kinsa nga nakaharong kaniya mga kaisunan. Tungod kay puno siya sa balaan nga Espiritu Santo, and I believe mo na kato ang last moment sa iyang kinabuhi nga kung asa wa man tay mabasa, pero basin sa sulod niya mga kaigsoonan, nabati na gyud niya nga di na gyud siya magdugay. Hinungdan dapat nilang masayran ang dapat masayran, mabutyag ang dapat mabutyag. Ug mo lagi mga kaigsoonan, tungod kay sakit ang kamatuoran, wala nila madawat. Ug mo hinungdan sa iyang kamatayon, gitaral siya sa gawas, gibato mga kaigsoonan, hangtod nga namatay. Siyang tinaguriang the first Christian martyrdom. Martyr, I mean. Magitawag martyrdom mga kaigsoonan. May buhis sa ilang kinabuhi. May buhis sa ilang kinabuhi tungod ug alang sa Diyos. Kinsay maka-measure up ni anak karon nga panahon kanato? Only by God's grace, mga kaigsoonan. Huwag mapasalamaton ta sa Ginoo tungod kay buhi pang iyang grasya sa kanunay dinis atong kinabuhi. Kung asa dapit ning atong kinabuhi mahuman, wa ta kabalo, mat ang Diyos naghatag kanato kasiguruhan sa atong kinabuhi. Sama kang Stephen, mga kaigsoonan. Namatay si Stephen nga although dili maayo nga kamatayon, but God allow niadto nga kamatayon sa iyang kinabuhi aron nga dunay mabag-o nga kinabuhi. Listen to this. Gumikan sa kamatayon ni Stephen mga kaigsoonan, nabag-o si Apostol Pablo nga kanhi Saulo nga matod pa rin hi miuyon sa pagbato kaniya. Miuyon aron patyon ba? Muna ang nindot mga kaigsoonan kay ang taong maglulutos. Pag-abot sa panahon, maunay lutoson kay nag-alagad na sa Ginoo. Mokin sa Apostol Pablo mga kaigsoonan. Now din sa itong gibasa, nagsugod ang paglutos. Taliwala mga kaigsoonan nga ang balaan nga Espiritu Santo na muhat niya itong mga panahona, di lang sa kinabuhi ni Stephen o ni Esteban, kundi sa mga napili nga maoy mo atiman sa pagkinhanglan sa mga balo. Nagtuoko na muhat ang balaan nga Espiritu Santo sa ilang mga kinabuhi. Gawas kang Stephen. Stephen. Ni apod mga kaigsoonan ang matod pa counterfeit. Counterfeit of Satan. Nga

Yes, aninulang kita ng kalibutan. Naglakaw ta nga walay kasiguruhan kung wala kita'y relasyon sa Diyos. Wala si Kristo sa atong kinabuhi. Kaya wala nato siya madawat atong personal o bugtong manluluwas. Anino lang ta ng kalibutan? Mubiya ta in a time from now. Wala ta kasayod. Kapan ang question alang ka nato nga nag-alagad kaniya? Nakabaton o relasyon sa Diyos. Kumusta ang atong kinabuhi? Kumusta ang ato ang mga obligasyon kaniya? Kumusta ang atong tahas? Ato bang gibuhat mga kagsunan pinaagi siyang tabang kanato? Or mas na prioridad nato ang mga butang aning kalibutan? Ang atong mga pagpaningkamot dili man na daotan. Ang atong pagkabuot sa atong mga kalabuton dili na daotan. Apan kung kanang tanan mga kagsunan mo substitute sa pinaka-importante sa tanan nga mao ang atong relasyon sa Diyos. Relasyon nga maoy muhatod nato sa kadasig sa pagpamuhat sa iyang buluhaton. Kung kini mga butang sa kalibutan, kini atong mga pinangkamutan mo ay mamahimong substitute. Kinahanglan magsusi sa atong mga kaugalingon, mga kaigsunan. Kinahanglan magmamalandong niini. Kay anino lang ta. Pag-abot sa panahon, ang Bible nagsulti, muatubang ta sa hukmanan. Si Stephen magsulan ni atubang sa hukmanan, pero lahi man tong hukmanan. Hukmanan to sa tao. Pero salamat nga, managmadaugon siya. Gibanan siya sa Diyos. Apan kita karon mga kaisunan nga mga buhi. Wabot ang panahon sa pagbalik sa Ginoo. Kuhaon ta niya. O kung patay kita, banhaon ta niya. Kuhaon ta niya. Muatubang ta mga kaisunan sa paghusay unya. Diha sa iyang presensya. Kumusta ta mga kaisunan? Doon na batay ikapresentar sa Diyos. Nga makaingon ta nga angayan ta mupuyo sa langit. Dalagon Diyos ni nga buntag. Balik ko ninyo mga kaisunan sa pag-ampo samtang ato kining paminawan nga awit. Himua ang imong pag-ampo karon nga buntag. Pangutan na imong kaugalingon. Ginoo na gamit na bako sa imong buluhaton. Kung wala pa Ginoo kay nabisi ko sa ilo ako, gamit ako Ginoo. I believe na ang Ginoo. Naras siya kanunay, naghulat mga kagsuna. Amahan na mong langit ng dalaygon na mga Diyos. Takna sa kabuntagon, mapasalamaton kami sa buhing pulong na imong gipadayag ka na mo. Pinagi sa kinabuhi ni Esteban, pinagi sa kinabuhi ni Pablo, kinabuhi sa mga magtotoo. Gabisan anaa sila nagkatibulaag, gumikan sa mga paglutos, ilang nasangyaw ang pulong. Salamat o Diyos, niningatak na. Tabangi kami nga may sama kami kanila Ginoo. Diya sa punto nga nabagwang among kinabuhi, nagamit mi sa imong buluhaton. Salamat Ginoo ni ining ministry sa radyo matagbuntag. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan. Diin dako kay namong kahigayunan nga mawali ang imong mga pulong. Naguna panahon sa kabuntagon, may unang madunggan o Diyos sa mga katawahan. Kay human unya niini, masaba na ang kalibutan. Masaba na ang among tibok adlaw. Salamat o Diyos sa kahigayunan nga imong gihatag. Akong pag-ampo imong panalanginan ang maong mga mensahe. Panalanginan ni mga matag, usa nga naminaw karon. Nga naasa ng mga nagkaranlaing mga pagkinahanglan sa mga kinabuhi. Salamat o Diyos. Dalaygon ka nga buntag, akong mga pag-ampo, panay ka magagamit ka na mo. O giadtong mga nangita sa kaluwasan ng panahuna nga nakapaminaw, Lord God, akong pag-ampo.
pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo. Ilang babati Ginoo ang imong tawag sa ilang kinabuhi. Katingali sa dugayng panahon, wa gyud nila madungog. Gumikan sa kasaba sa kalibutan. Gumikan sa kabisi sa kinabuhi. Kinabuhing wala magmalinaw. Walay katagbawan, walay kasiguruhan. But Lord, this time, naminaw sila. Kung pag-ampo, Lord, panalangin na nimo ilang kinabuhi. Imuusab silang paggagamiton. Dalaygon ka Ginoo sa tanan ng mga miyembro sa kaibigan, Christian Foundation Incorporated. Salamat o Diyos sa pagpadayon, sa pagtinabangay, sa pagsuporta ni adtong mga nawad-an sa mga mahal sa kinabuhi. Lord, ako ng pag-ampo usab, ikaw magapadayon, paghupay sa mga pagbati ni adtong mga nawad-an ug mga mahal sa kinabuhi. Nag-aampo usab ako Ginoo bisan pa sa mga nagabiyahe karon. Ikaw maghatag og sufficienteng protection. Bisan pa Ginoo, nag-aampo usab ako sa among mga kaigsoonang mga mag-uuma, mga ginikanan, mga negosyante. Labing nagyod Ginoo sa mga nagasuporta ni nga programa. Bisan pa sa among mga major sponsor. Salamat sa kinabuhi ni Sir Abner sa VGMAX Plus. Guman sa Aroma Herbal Oil o sa Bayusa. Salamat Ginoo nga kini nga programa padayon nga magalambo. Panalangin niya ang kasing-kasing ni Pastor Dan sa dakong pangandoy nga malukop ang whole Mindanao, whole Visayas, pagbabot sa Luzon, ang impluensya sa pinagpalang musika. Dalaygon ka o Diyos. Dalaygon ka ning abuntay. Salamat sa imong paghatag kanakog kay gayunan ning mubo nga panahon. Aron ipabati sa katauhan o Diyos ang imong mga pulong. Dalaygon ka ning abuntay. Panalangin niya mo tibok adlaw Ginoo. Ubani kami, protektare kami. Ikay kami kalipay Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw pukulod sa mga naas mga balatian physical. Sama sa imong alagad karon. Dalaygon ka o Diyos ning atakna. Akong itugyan ang tanan kanimo, giampo pasalamata. Sa pangalan sa among Ginoong Hesus Kristo nga among bugtong og personal nga manluluwas. Amen and amen. Oras na ito mga kaigsoonan, 16 minutos na kalabay sa alas 5. Hangtod alas 5.20 lang takaroon kay kinanglan nga alas 6 to anak ko sa ospital mga kaigsoonan. Huwag salamat sa mga kaosap pa, Pastor Dan. Salamat sa kinatibok ang kwersa sa kaibigan Christian Foundation. Pastor Nick Ubanti sa atong Vice Chairman, sa tanan ng mga membro sa Board of Trustees, mayong buntag ka rin yung tanan. Sa mga coordinators nato, sa mga collectors, sa mga functionaries, mayong buntag, may buntag. Itindaghan ng mensahe din yung magsunan, naglibog kung saan ako ni pagbasa. Duha ka cellphone ning naakaroon nga na ay mga daghang mensahe mga kaisunan.

Maayong buntag, Pastor Eli, ni Amidris sa 98.5, andam sa pagpaminaw sa... Andam sa pagpaminaw o sa Silingan Family Lucas o Gatalino o Gawahan o Bisto o sa akong ginikanan. Okay, salamat kayo, salamat din ng mensahe.

Okay, salamat kay Junaline Dayamon. Yes, amen ug amen, Pastor Eli. Sa pulong sa Dios, tinuod gayud nga kun nagpangalagad ta nga mga naa mga paglutos, mga trials sa kinabuhi. Naagyod ang atong kinabuhi, pero ako kining giampo. Okay, tas kayo nga ang message. Salamat kayo, salamat nini nga mensahe. God bless. Rosalina Mariano Panti, amen. Consolation Boy, sir, amen ug amen. Ruby Cento, good morning, Pastor Eli. Salamat sa mga pulong nga imong gibat-bat karon. Maayo kayo nimo pagkahanay. Nituhop sa akong kasing-kasing ang akong nadungog. Naminaw lang ko sa radyo og maong ulahi. Okay, salamat kayo, Ma'am Ruby Cento. Sige lang, salamat kayo, bisag ulahi, Ma'am. Salamat amping kanunay sa imong pag-adto sa hospital. Salamat, Ma'am, salamat sa pag-ampo. Nelfati, amen, hallelujah, praise God. Pagkanindot sa mensahe sa Dios nga giwali ni mo, Pastor Eli. Yes, Ma'am, salamat. Dalaygo ng Dios, iyang himaya. Elsie Pena Lumansay, may buntag, partner. Kauban sa imong pamilya, Lumansay family, sa mga KKSP partners kanhi sa pangantukan. Asig makalugar mo sa July 8, ikalima katuig sa atong istasyon sa Kibawi, nga atong gitukod pinagis pag-ampo, pagtinabangay. Rosalina Kimada watching this morning. Salamat kayo, Rosenda Pangilan Alma Abueba Lutrago. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Usanis sa gigamit sa ginoong magasuportas buluhaton sa radyo. Salamat gyud kayo, ma'am, sa imong pagtunol o financial para sa Kibawi Radio Station. Virginia Dumapias, akong agaw, may buntag. Angelina Moreno Doping, salamat kayo, ma'am. Salamat sab kayo sa mga gugma sa pag-alagad, pinaagis pag-suporta. Rosalina Mariano Panti, Angelica Moreno Daggett Badger watching naani sa Texas karon. Kung salamat kay ma'am, usa sa gigamit sa Ginoo aron nga makabaton ta mga kaigsoonan og mga bag-ong kahimanan dinhi sa tuang radio station sa Kibawi karon. Salamat kayo sa kinabuhi sa mga Badger family, pinaagi ka ma'am Angelisa Moreno Doping. Salamat kayo, ma'am. Iyang igsuon ani ang nag-connect sa ako sa iya. Ug salamat nga first time siya nakapaminaw, dalaygon ang Dios na panalanginan iyang kinabuhi. Ug napon ni gihandulan nga ministry dito sa Texas. Sa oras na sa Texas karon, ma'am. Avelita Canul is watching. Amen ug amen, salamat sa matahom nga manindot nga mensahe sa Dios nga kadasig nga isang yaw nato ang balaang pulong sa Dios sa kaluwasan ug dili nato ikaulaw ang mensahe sa Dios. Yes, ma'am. Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Salamat kayo, salamat. Alma Abueba Lutrago, you're welcome, Pastor Eli. Salamat yun kayo, ma'am. Ang Diyos pa din magpanalangin kanimo sa imong pamilya, sa imuhang kinabuhi. Merly Gobrag, morning, Pastor Eli, from Merly Bugtay. Maimbuntag ka ninyo da karon sa Don Carlos, sa tanan mga naminaw karon. Good morning, Pastor Eli. Akong mga pag-ampo i-grant sa Ginoo imong tinguha nga dili ka ma-admit. Hapit na day imong birthday. Sa mali, Rosalie Yuti Mansia, ma'am, Valencia City. O naamoy lugar. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Balabagno. Adho na ka Domingo nagtingog dyan sa ito ang istasyon lipay kayo ko. Salamat kayo, Pastor, sa imong kinabuhi o sa mga young people, no, nga nag-anhi din. Mahigala, manamilit na ko. Wala na ko'y panahon. Magpadayon pa sa unahan, sa makausap pa sa ngalan sa kinatibukan nga puwersa ni ining
pinagpalang musika o sa kaibigan Christian Foundation Incorporated, kinumala ni Pastor Dan Dangalio. Sangalansab sa mga registration sa nag-hook up karon o sa tanan nga padalat o mga mensahe, pasinsya gyud din ako mabasa tanan. Kertigyong daghan na. Wala na tayong oras mga kagsunan. Ako kini si Brother Eli Berador Tinaco, ang inyong igan Eli, Pastor Eliezer Berador Tinaco. Subling manamilit sa temporaryong pagpanamilit karon nga buntag, pinaagi sa pagpasalamat sa Diyos sa kahigayunan kayang gihatag kanato. Sa ngalan usab sa atong mga sponsor, dalay ko ng Diyos. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maimbuntag ka na itong tanan, sa Diyos ang himaya. At lagi ang Mindanao Visayas Headlines. Pinaagi ni Pastor Dan Dangalio, ang atong regular anchorman. Maimbuntag ka na itong tanan. Bye-bye. I love you all.

0: unsa ato igan?
1: Nakoy magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduol ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: Unsa kay ang sakit?
1: Duha nakabulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang dasmo sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa inang po na po sa utro. Dora, di hapon ka buong pastor. Dua,
0: yes.
1: Alam, pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
0: So, nakasimba.
1: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di na ako magulang for 2 months.
0: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
1: Oo, naglubog ito, pastor niya. Nang gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
1: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta na.
0: Nangawala na. Salamat kay Igan ha. Salamat igayo.
1: Sige pastor.
0: Yes, okay,
1: pastor.
0: Salamat.
2: O sa may ato Igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
3: Oo, oh, nga-aplas ang aroma pastor. Nga, ang among sakit sa kanyang mga katukatol, importante yun kaya nalipay yung wala po.
2: Nawala.
3: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
2: Salamat sa Ginoo, salamat igayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So, Igan, salamat igayo. Kinsa ka pangalan, ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina, diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
0: Yes, hello, Igan Bing.
1: Ako lang kasalamatan ng Bigimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
0: Yes.
1: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nila na ito. I-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Bigimax. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka pa ni Manay Pastor, nagtulog yun ka bata magdungan ko. Nabalaka ang mga dita ng kunong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan sa Ginoo Pastor ang Bigimax Pastor.

0: ko si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
2: Yes, igan.
1: Magdesimony ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Ang siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka bitol. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
2: Salamat sa Diyos.
1: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Yes, kinsa ni andin taga asa?
3: Natik sa imo kanina pastor nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una di ba nagtestimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Tapos, pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw ang dalunggan, pastor. Basta manghingatuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
2: Okay.
3: Basta patunuan ako, pastor, palanayan ako sa pinjimak, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
3: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa butong ban, pastor. Oh, pastor. Muna, mungkin yung pastor, ano yung mabindi, pastor. Salamat yung pastor. Pada alam.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Pero kung magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services. Gikan sa

0: kagaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay saamog kita gikan ug saamog kita mubalik ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes. Atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Nani 8.5
3: sa umagang kay lamig.
0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad karon mataghamay, kauban yun kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo!
5: Naa pa di ay na!
1: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
6: Kanindot no?
1: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
1: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apan barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan na himutangan, luyo sa atong kasubanan. Dudan nga ang Velia Nueva ahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes muati nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malagog, Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa sirat.
2: Kung naghangyo, bahala lang ginagmay, basta.
0: Tika o galingawa, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasol.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Sa baroganan kaibigan.
4: Tugmang dakna sa radyo kaibigan. Morning. Alasays by Didres sa bundag. Mga kaigan, mga kaigalaan, mga mga marites, mingaw ang barangay, mga miyembro sa PDA, Philippine Darna Association.
5: Darna!
4: Magandang lalaki at welcome na usab sa Duang Fly Nation sa atong programang Barugana sa 98. Mauni, ato ni. Hallelujah! Diba? Hallelujah! Magataga Mindanao! Magandang umaga sa ating lahat, Visayas at Mindanao! Magandang umaga po!
5: Pilipinas!
4: Pilipinas!
6: Visayas! Ang sigaw ng Mindanao!

0: nindot kayo. Nindot kayo. Inshallah. In God's will. Agatong nasod in God's will. Bahala na ang Ginoo mo desisyon. Muna'y ginaingon. Basta na gani, adunay pagbuo. Iyon may tabo kanang unsa may ilang ipang plano diha. Problema gina ninyo. Basta kami tuloy lang. Padayon lang kami. Total, naa pa may eleksyon. Naa ba eleksyon? O, depende.
1: Correct.
0: Depende. Ay, Senador Amy Marcos, kagahapong adlawa. Kaya naa mo na sa itong 1987 Constitution na na doon na yun na eleksyon.
1: Correct. Di para ka na kung nga di
0: yun ta mamakak.
2: Wala.
1: Correct.
0: Ang importante yun ka na ito, nga di yun ta mamakak.
2: Ang impawala.
1: Correct.
0: Daghan ang bakakon. Daghan ang yung kayong bakakon. Tunasod. But sige na lang. Ang importante ka na ito, kanos ata makabaton o gagani ang mga, dilitanan ha, kanos ata makabaton o mga opisyal na atong gibutaran nga ang naas kasing-kasing ang pagserbisyo sa katawhan o dili pa mamiruisyos panudlanan. Kana lang. Kahit daamagin sa itong mga una-una, nga daghan yun nakakwarta. Di mana mo tumaw ng issues blood control o guway nakakwarta.
1: Correct.
0: Ito mga engineer o si Diskaya. Pero agatong uban nga na ay kaya, wah.
1: Correct.
0: O sa to tay?
2: Wala.
0: Correct. Lagi. Ay, nako po. Pero mao lagi na, kisa may nagpalingkod na nilandaran. Kisa man, last election. O di ba? Atong presidential election, putaran man na ninyo. Mutartang BBM, mutartang Sarado. Malagi na, kay salig lang magudag atong nauna. Salig lang, pero wata naglaom. Kuya, after sa pila kito, tumaw na ning nag-away na. Na ipa-impeach na sa Kongreso. Ano nga, dugingon, ipa-impeach sa Kongreso. Ingaw dito ko na yung nagutuan na sa akong, Janer, na-impeach na dahil Sara, paminaw galing. At to pa na Senado.
2: Agay!
0: The final decision is

0: pa. Pero naala po'y ginaluto lagi karon nga matod pa ni Senador Amy Marcos, Noel. Basin ko no guay eleksyon. Iyaha mo po ng statement. Og naa o wala sa 2028. O pag-abot sa May 2020. That remains to be seen. Next picture. Oh. Napata six picture ang impeachment na ni Vice President Sara Duterte. Mo na yung next picture. No election. Coming soon pa na siya. Pero dili ta ka siguro og madayon ba na magsara ang sinihan.
1: Correct.
0: Di, walay salida sini. O di walay kami ta sa next picture. O, di
1: correct.
0: Ba? Ay nako Lord. Welcome to the Republic of the Philippines. Minilyon ang bilyon, ang trilyon ang utang. Pero bilyon, ha? Bahalag na utang basta dunay ayuda. Mindanao!

Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang taga Mindanao. 98.5 Radio Kaibigan.

0: ang kape na pinagkakasabi.
1: Sambi, hane, kayo na si Carrie ning. Kami kay music, buson po kang kape, ha ka. Di ko mainom kape. Alingasa kayo ni. Sabo kayo, nami kay itong music. Ang kape. Di ko mainom, anak imong kape. Nasa ning buhay nga. Nindot kayo atong music. Nawa na, kanindot sa music. Alingasa kayo. Dinainoon ko mo, palit anak imong kape kay alingasa kay ka. Nindot kay itong mupiagin daw. Kuhuman imong sudla na nag ang kape.
2: Ayoy!
1: Diba? Ala ka niya, kapiha ka. Nawa na inoon kong panuwangasa kayo. Misod po kagalit, nanindot kayo mo paminaw anang mopiagin daw Mindanao. Nisod kagalit ang kape. Gilabot anay mong kape. Ay, pero mag-idamay-damay anay mong kape. Dinilar kayo ka. Alimusog kayo nga. Nanindot kayo itong pagpaminaw anang kuhan. Diyan, mopiagin daw. Kalit kung sudang ang kape, naun na kay kape, labot na ko anong imong kape. Limusong kayo kape, nga wa mi labot.
3: Mga igsoon!
1: Mga igsoon!
3: Gimpiagin daw, Mindanao.

0: kailan kaya darating ang liwanag?
1: Mangilan ay patuloy sa kapangyarihan, mamaya na iwan sa kahirapan.

Bigyan lang ng ayuda. Mananahimik na. Narasad. Naanasad. Alingasag yung kayo di mga panuhok niyo. Ako na duwa naman to siya. Naanasad ni suhod ng magandang umaga advertisement ani mga panuhok and dagko. Sinya-sinya sa mga organa.

0: O, di ba? Nindot kayo. I just wish na sa kanta pa may bukas pa sa iyong buhay. Wag mag-aayuda.
1: Correct.
0: Nanay na nga matay in town kay muli niya lang sa 20 ang kilos buhay bagyod sa pubre nga huwan. Para lang in town magkalaman ang tiyan. Anong talang ang uban, nagbusdik ang tiyan. Ibugatan sa kwarta, nga mali-malita.
1: Correct.
0: Ayaw bagyod pasuhan.
1: Correct.
0: Kining mga kawatan sa kaba. Ano? Lami agi na ninila isikar. Yung mga panuway kawatan.
1: Da-da-da-da-da!
0: Daghan yun ka na to karun. Ang nag-ilain sa kalisod, pero ang uban nga kwarta.
1: Correct.
0: Kisa man sa? Kisa man sa? Kinaw? Kamu mga naminaw, kisa man sa na? Kamu mga naminaw. Tinood man. Bisag ako itulog, balik ninyo mga butante. Huwag ilabot.

0: Now, mo na diha, mo na ikasakit, di ba? Mo na, sige na yung tagreklamo, mo na yung pagkauman. Kamu mga naminaw, ay lang mong kasuko, kaya ako naman. Matag eleksyon, o karon, hapit na sad ang barangay and SK election. That would be on the campaign period will start on October. 10 days ra na, ha? Napulo ra na kadlaw, or 22 siguro. Basta 10 days ra ang campaign period because the election would be on November 2 kagkag. Basig mga, walay labot mubutar ang mga patayin kalag, ha? Walay labot. Wala na kinausap na sa kumili karon ang mubutar. Diba? Ya, diba?
1: Ania, ang usaga
0: kita, yeah.
1: Mapapili isip Vice Kapitan, mudagan pagka Vice Kapitan, Nonoy Castro.
2: Yehe. Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
3: Yung padagon, yung isaad sa mga katawhan dire.
1: Wan e barko mudagan?
3: Tracking ta. Ato ta. Kakong isaad kaninyo, taligsik pa lang.
1: Tos barangay.
3: Ah, maghuwat pagkagbagyo, parehara ng basa ah. Og akong isad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
1: Wala ay pundo barangay na bankrupt.
3: Maghuwat pa magkagmam. Og akong isad kaninyo, gamayng ubo,
0: lubong,
1: diris, lapatay.

0: pandemic na sa ta.
1: Ah, dili.
0: Mindset ba? Kinahanglan advance imong mindset.
1: Sige, may ni politiko.
2: O para sa atong mga kabatanunan, para atong mga kabatanunan malikay sa mga illegal basketball league. Para way away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan ako king. O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino, dalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyo nga dalan, asa ko na tarungon.
3: Sakto, may nindot kayo. So, oh, di ba? Habit na po na kadungugan ha. Karong kuan, karong kapiksyon. Di ba, kapitan, nagan man. Kapitan, barangay chairman. Muna di ha. Ay, saad, kita kadungug na buntanig saad. Mora na istoryahan na. Tanan nga mga problema, maoray. It is because kamo mga butante sa barangay, highest bidder. Kinsay na. O ang dili muhatag nga ni dagan, pauli na lang dito sa basurahan kay di nyo kakadbahaw. Uli balay. Pero ang aginiang nanghatag kay blingkod na po siya. Ah, di ba? Nanghatag man. Pero guway ikahatag nga nga.
4: Hey, sound check.

Ay, nako, welcome to the Republic of the Philippines. Ato na bagay yung nalim. Hey, mo, nga dili. O, paano ka bat-bat sa isyo? Sugda na to sa pagkapo. Kaninyong danan, uban ka mo ganako, duyog ka mo ganako, atong bulawano pagkapo.

Amahan namo nga anaak ka sa bagad langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, tagka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Baigon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa dadang daotan. Amen. Sa ato mga kaigsunang mga IPs, amod para kalanoy kangara no no maroyo, og kapagsugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alo, bugay ko'y tugonon, no'y nog ko ilango, no'y puigo ako'y kamanga oto, no makasasalo susungo, og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, puligi ko'y oyo ganugoy. Og koalab to agad, no ko'y no maruot, no batasan.

0: sa tumakigsoon ng mga Muslim. Mabiyagan daw. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Balikyaw mi din. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Inam tahalayhim. Dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Robby Chan sa baroganan kay Bigan.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usap sa Bigan sa 98.5 Radio Gaib. Karon sa tag-satag sa ka-Facebook. Labi na gayod kang Kernel Duran diha sa Lumbo. Sa giniang okay, good morning day ka Ma'am Leti Ledesma, Michelle Cominguez Flores, Cominguez Flores ogni Zohan Ledesma nga nagsaulog sa happy birthday kaninyo gikan from watching live in Kibatang Don Carlos Bukinon sa mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw happy birthday kaninyo ang Arts Lagbaw Malaran Dias Malay Balay good morning di ani mo Arts kagahapon adlaw ah nagpagawas og pamahayag si Senador Amy Marcos. Kay batod pa niya, basin kunog walay eleksyon. Ah, maraging posible man. Naaman na sa atong konstitusyon. Gawas og ilang

0: Lisbon. John, dunay amendment sa itong 1987 Constitution, malamang. Pero og wala, dili pwede. Bawal man ang imo ng kung ano nagwalay eleksyon. Kaya daghan nga suko, ana. Kaya naman na sa itong balaod. Pero atong paminahon ang pamahayag ni Senador Amy Marcos kagahapong adlawa. Sa interview
1: sir, very serious accusations.
0: Dara.
2: Before the vote on the impeachment, tatlo
1: on this senator.
2: Nag-uusapan. At it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure, DPW, na matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS, because there will be no election. No well ang benta nila. Yun ang part 3 ng gusto nila, tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong, kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget, and it was assured as budget. We are going to change the constitution, and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at niluluto okay. Na ng maigi.
0: Ba? Niluluto ng maigi, pa ikuan ha? Before lagi sa impeachment, ang gisaad ko no, kuno ha? Ngunit pamahayag ni Senador Amy Marcos, ang gisaad sa mga kongresista nga mubutar for the impeachment of Vice 20 million nga ihatag cold cash. Ah, di ba? 20 million kuno ang gigida ipanghatag sa mga kongresman nga mubutar Vice President Sara Duterte. Gawas niya na naapoy 200 million nga baga infrastructure project nga ihatag matag distrito o kaya pubutar ka. Mag-yes ka nga impeach Sara na 200 million ang imuhang project diha. Kana imong 100 times 4, 40 million. Yahay, yahay, yahay! 40 plus 20, 60 million. Oy, labot sila. Ato lagi kwenta og tinuod. Butangan natog og. Iha man itong pamahayag. Pero walay ni gawas ko pamahayag ang mga kongresman. Gago dino nakadawat mi pero mao lagi nay huhungihong unsa kuan pa naya ba so nang imong radio sa kwarto pa Dr. Amy Marcos man iya man ato lang gi-air sa interview kagapon niya adlawa gagapon adlawa na ingon lagi siya nga ang mubutar pabor yani ha ang mubutar pabor nga impeach si Vice President Sara sa congressman sa infra o niya ang katapusan nga saad ayaw magkagool. Kaya di na kayo mabugasto. Kay walay eleksyon. Kay doon na tayo CONAS, Constitutional Assembly, Aaron Osborne ang 1987 Constitution. So no eleksyon. Rimaw na ang tulo ka package deal. Deal or no deal? Murag dula. Deal or no deal? Deal! Baita. Hallelujah! Baita na yun, nani. Atong stilan paita. I just wish na good morning sa taga Barangay Radio 101.1 FM diha sa Gipo, Sambuanga del Sur. May buntag sa mga taga Gipo, Sambuanga del Sur, mga taga Sambuanga, Sibugay. Ang atong programa Bargana naka-hook up karon diha sa 101.1 Radio. Gapon usab sa Radyo Kaibigan Lagindingan, Radyo Kaibigan Sugbongkugon, Radyo Kaibigan Banisilan o Radyo Kaibigan Sultan Kudarat naka-hook up ang atong programa. Og usab sa ato mga Radyo Kaibigan member stations, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Kaibigan. Inani, if it is a reality, kung doon tinuod mga itong giingon ni, di nyo ko kalimot, giingon ni, sinin,

0: President, ha? Di pa na-assassinate President ng una. Nga no mangyong, inyo mangyong ginaporsige ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Talunin nyo na lang sa 2028 election. Pero kibawa mo sila, mapildi mo sila. Di aritas impeachment. Sure mo yun. Pildihon mo sila sa rating ni, sa survey pa lang dahil, pero ito sa kaan. No, pilihon mo sila, so di aritas impeachment. Pero mo lagi na, kung tinuon mo ang galing, nga nun ay saad, 20 million, 200 million nga infra, kuwag 20%, 40 milyones, plus 20, 60 na. O di, nako, okay, kwarta eh. Kwarta di malapi. O, Pilipino na alkansi. Astila, yahay ni mo. Yahay gini ni mo, congressman ba? O na, daghang gusto mo, congressman. O na, daghang yun. Dili, dagkong sweldo. Diba, niya imong buhat, magpanday ragbalaod. O, di, moro na imong trabaho. Na ginaingon nga ba? Who is in favor of the Constitutional Assembly? Your Honor! Ikaw. Sa Your Honor, kasi mag-declare sa tag-calamity. Calamity! I would like Your Honor to declare that there is a calamity. You know what? Uga ko'y chairman, you are the calamity. Oh, yeah! It's a national, legal, public holiday. Gumikan sa Idil Adha. Pagsaulog sa Idil Adha or the Feast of Sacrifice. Ang paghalad ni Ibrahim sa iyang anak. Allah. Oh, Ismail na ba? Israel? Ismail. My apology. Sa ito mga kaigsunang Muslim. Ang paghalad ni Ibrahim sa iyang anak nga si Ismail ngadto kang Allah. Mona nga gitawag kining karong nga sacrifice is a legal public holiday nationwide. Why trabaho? Kanikaron, gimanduan na ang 200,000 kakapulisak. Pon si, why, mabilis tindahan. 200,000 police. Para lang pagbato, kabukiran.
1: Wala.
0: Asa to pa na ko buhi. Please, scout ranger. Anad o kabuki. Di, gito mo surrender. Kung tanaw, asa to, sumurrender.
1: Wala.
0: O gando na'y korte nga, surrender nga, ingnon siya nga, dirira ka prisuhon sa ato ang nasod, dili kay padaga, surrender to. Mau na yung gibarugan. Pero o gagani ang wala, di asa to mo surrender. Sabi na to ni Sibat. Huwag to yung ingon na ni Sibat. Ay, question pa man, nagpile pa man siya DRO sa Korte Suprema. Dabi kay wala. So, lupad. Lupadar na lupad. Sakay sa aeroplano. Darna! Dili si Darna. Bato ba to? Ding si Bato! Dili, ding ang Bato. Ding si Bato! Asa na? Wala.
1: Wala.
0: Tama na, diha. So, matod pa ni DOJ Secretary Frederick Bida, pwede nang dakpon now a fugitive from justice. But daghan po mga legal luminaries, ganiingon nga,

ngadad-on ko dito sa ICC de la Rosa, ngadad-on siya sa ICC. Mautat siya ko, gawa sa Senado. Di lakag mo. Mautat, di pamahayag ni Senador Blin. 1,000 ka strong policemen, abiyag kamanduan, na lakgon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dagpon, di man tupod mo gawa sa Pilipinas. Senador Robin Padilla, di yun mo gawa sa Pilipinas. Dinhira to. Sayon man siya dagpon mo gawa sa Pilipinas. Ma-identify man siya diretso. Ah, naaday ka sa Malaysia. Pero diretso sa Pilipinas, ah, sabi mo, lakgo, tapos kabukira, Mindanao, perting pagaan ni bukid, tapos Mindanao. Dito, bukid nun. Ang bukid, pahingon ka gagayan di oro. O, oh, diya, Kitanglad, bukid pa na. Dito po dapit sa kiniang, may impasugong area. Diya, kung saan nga, bukid ha. The last frontier sa Central Mindanao, sa bukid nun. O na diya, nga mugawas ka o giniang, gawas ka o hingoog city. Si Manolo, kakalayo, rani mo. Asa naman nagpaingon eh kong partner. Di ba? Lisod. Maglisod yun mo o papangita. Kay, muna yung ginaingon, lisod ang pangitaon ng usa ka tao nga gatago. Di mo pangitaon o gusto mo gawas na, di ka maglisod o pangita. Pero ang tao nga lisod pangitaon ka na gatago. Di man yung kakita. Wala ba ganun ka na dula, itos bata, tago-tago. Pag yun nga, asa ko mo gawas. Ano yung ginaingon? Lisod pangitaon ang tao nga gatago. Oh, pero ang tao gawa, tao nga gatago, lisod pangitaon ay. Kato senator ba to? Makitaan ba to? Pero medyo panington gid sa kagbugnaw. Panington yung kasi tama-tama. Pagingon palagi ni Robin Padilla, hindi gitong surrender. Bato will never surrender. He will only surrender in our judicial system. Magpadakop siya, basta din siya prisuhon o din siya lutuson sa atong nasod. Nungka nga dakpon siya, dadon siya dito sa ICC o ang ICC ang mapumpagpapriso o muluto sa iyang kaso. Sama na nanitabo kang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Gani doon ay pamahayag ang kidiang niya gahapon na itong ibasa, yung HRC, United Nations Human Rights Council. Ato ning i-discuss kaning unsa ning UNH do ning discuss karon pagkahuman sa tong buntagong mga balita. Senador Bato de la Rosa ni Aras Pilipinas. Ug asa dapit mo na ilisod tuwagon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Rahaplas po kag aroma na eh.
11: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
10: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
11: Hindi ako rahan ako. Nindus giyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
10: Oo.
11: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
10: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindus na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
10: Salamat sa ginoon, Aya.
11: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na akong kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
10: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
11: Salamat, Iwi.
12: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Add dun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala, Mare, pagdali na. Add dun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: May good news!
7: Hello, oy, unsa koy good news!
15: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
15: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kinsa ni pala yung taga-asa?
2: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
3: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, igan, unsa may atong ipaabot sa atong mga tipaminawan?
3: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
1: Oo.
3: Nga akong ipatumaro, Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, nang balik ang iyahang normal nga siplit.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
3: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, ipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
3: Oo, Pastor.
1: Okay, salamat
3: Pastor,
1: sa Diyos.
3: Ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na akong makadaon, Pastor, kaya sa iyo magkusa akong uma.
1: Oo.
3: Kasi sakit kay bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, na kadesisyon kong namupalit kong Bigimak, yung palit, Pastor, o 20 ka kapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga lakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
10: Fuego Black Chili Paste.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Numero 1 sa balita.
13: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Kaibigan,
12: isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay
1: Pilipinas og Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod gani kaibigan mauni ato ni kapsula. Garantisado gayud nga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga herbal. Fuego Blend Jelly Base pampagana sa kaon nanimutang sa Dikit Building o Gazilancia.
12: Radio Kaibigan Headline.
1: Uluhan sa ito mabalita, balitang lokal, 300 katrabahante sa assistance sa siyudad sa Valencia. Duha ka motor nagbangga sa barangay Violeta, Malaybalay. 5 ka individual sa Maran, Kalayo, sa barangay Kalasungay, Malaybalay. PA nga naa sa southern eastern portions of Mindanao. Ginanalipay humanadakpan ang anak sa drug bypass operation sa Kalaanan. Fertility rate sa northern Mindanao. Mikonhod nga to sa historic Lola og 5 anyos nga apo nga padung unta mo tambong sa birthday party. Patay human na ano sa
12: Radio Kaibigan.
1: Gidunggab na gipusilba ang usa ka lalaki nga igo lang unta sa midsalib sa Buanga del Sur. Kani miyembro sa revolusyon gipusil patay sa binalbagan. Sa balitang nasunod, DOJ may kalabdanan kang Senator Bato de la Rosa na makikoordinar sa mga otoridad mga proyekto sa gobyerno kontra may balaan sa publiko sa tingulan.
15: PNB mi barog nga dili splice. Updates, may kalabtanan sa shooting incident sa Senado. Suspended usap.

0: amaw aplas ka ilauman nga niya nga pasakahan siya og curing incident. House prosecution andam na alang sa posibleng pagsugod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte karong humaabot Hulyo 6. FPPRD anaa sa continuous cell monitoring sumat. Rape suspect nga gipangita sulod sa 15 ka tuig nadakpan samtang nagkuha og NBI clearance. Liviste pagtangtang kang Barzaga sa Gamara. Airport, seaports, gialing pagbiya ni Senador Bato. Impeachment trial ipasara. Kani Congressman Franz acting BNOC President. Sa gawas sa nasod Iran, adunay gitago Israel. Thailand, tapusod ang 60 kaadlaw nga visa Pilipinas. Airstrike sa Israel, ngadto sa South Bicabaga individual. US, tapusod ang gubat. 19 katao patay Lebanon. Sa paugna sa kusog, those og Aris Papinas women. Flag og Nobel mibida sa NBA All-Rookie First Team. Sa Ziobis, Alex Gonzalez, Christine Reyes og Gio Tiongzon engaged. Sa balitang nasayod gaba ng OFW, ihurot ang kwarta sa kapin usa ka milyon. Asa ka nagbaingon ang usa ka bitang nasayod gaba. Kang mare, ambon. Basig na kuan. Local news. O karon sa tumo balita, balitang lokal gagiatod kaninyo sa Valencia City Water District. General Manager Coco Paloga. Malampusong gipahigayon sa lokal nga pagagamanan sa Valencia City ang Consib Social Services. Nagahapong adlaw sa City Hall Covered Court isip kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa mga serbisyong sosyal alang sa katawhan. Kabahin sa maong kalihukan ang implementasyon sa assistance to individual assistance financial support din 300 ka mga trabahante gikan sa pribadong sekta ang nakadawat o direktang pinansyal nga hinabang gikan sa lokal nga pagagamhanan. Ubo sa liderato ni Mayor Ami G. Galario o sa sensanggunian na panglungsod nagipangulohan ni Gresil Galario Fernandez ipakita sa mga programa ang padayon nga paningkamot sa pagpalapad sa Social Protection Program o sa paghatag o mas duol nga serbisyo ngadto sa mga sekta nga nanginipuson ang maong inisiyatiba pinaagi sa koordinasyon sa Fair and Development Office, City Treasurer's Office o
1: Radio KBGA Local News.
0: Duha ka motor ang Juan Barangay Violeta Malaybalay nga may resulta sa pagkaangol sa 5 ka mga individual na ilambigit sa disgrasya ang usa ka Mio 125 o Rusi 125 nga gisakyan sa duha ka minor de edad. Naitabo ang aksidente dihang gituhang mipadayon ang Rusi bisan pa man naka red light samtang naka green light na ang ida sa ospital alang sa pagbatambal samtang padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad di sa baong panagbangga.
1: Radio KBGA Local News.
0: Aw ang duha ka panimalay uman gilamoy sa kalayo pasado alas 8 sa buntag sa Zone 4 Barangay Kalasungay Malaybalay sa bodega sa baong panimalay nga adunay mga kinarton o mga plastic nga sudlanan sa prutas rason nga daling miulbo ang kalayo. Gisudente sa baong lugar apan daling mikuyanap ang kalayo gumikan sa gama sa light materials ang naisgutang mga balay og nasayran usab nga adunay usa ka 17 anyos ang nakaangkon og gamay mga paso sa kalawasan og daling gida sa
1: KBGA Local News.
0: Sa Balitage of Mindanao, your dream, your college of Mindanao. Huay bagyo apan sulod sa bar. Kini anaa sa gilayon nga northeast nga bahin sa

0: maayo na lang kaysa mapatay. Kini ang pamahayag sa inahanang ugting kagol sa Maharlika Custodial Facility. Ang usa ka Eduardo, 32 anyos, gila nga high value individual, uban sa iyang kauban nga si Marjun, 34 anyos, human madakpi sa gihiniusang drug bypass operation sa mga otoridad sa Kalaanan Barangay Kadituan, Cagayan de Oro. Nakuha gikan sa duruha ang unom ka sa siya sa gituang shabu nga mutimba og 55 gramos o gano'n na standard price kas 374,000. Na-recover o sabso mabaratiba ang 500 gas cell phone. Sa laing bahin, dako ang pasalamat sa inahan ni Eduardo ngadto sa mga maayo pang mapriso ang iyang anak kaysa mapatay sa gadugayan sa paggamit og shabu.
1: Radio KBDAN Local News.
0: Mikonhod sa historic low on labing ubos nga level sa kasaysayan sa fertility rate sa mga kababai 5. Sa taho sa Philippine Statistics Authority Region 10, anaana lamang sa 1.9 ang kasagarang anak sa matag baba, 3.8 niya doong 2003. Matod sa PSA, abis nga ang nag-unang rason ini ang pagbag-o sa tinguha sa pamilya. Din 53.3% sa mga minyo nga mababay ang mga anak.
1: Radio KBDA, Local News.
0: Kung ayang lima katuig nga apo, human sila naanod samtang mitabok sa suba, mala sa taho sa Digo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Padung unta araol makisaulog sa adlaw natawhan sa ilang pariente. Una kini sabwa pa kini may tabo. Kapan sa ilang pagtabok, kalit ang mikusog ang bulog sa tubig sa sapa, hinungdan sa ilahang pagganod nga may hinungdan sa ilahang kabatayon.
1: Radio KBDA Local News.
0: Nahimong madugoong trahedya lai sa barangay Kuligdup kon Guliktop, human mapatay ang usa ka lalaki atol sa panagtapok. Ang biktima gila nga si Elmer Landawon Bansal, 37 anyos, residente sa baong barangay. Sumala sa impormasyon, kaumitambong sa pagpamalay sa diyang naitabo ang insidente. Base sa pamahayag sa iyong igsuon nga si Lando Landawon Bansal, o giatake ang biktima gamit ang hait nga nagiban sa wapagini po sila sa ulo na makaabot pas nga buhi ang maong biktima. Gitin ang usab sa motoridad nga posible nga personal nga panaglalis ang motibo sa maong krimen. Gingon usab sa pamilya nga posibleng nakain maong insidente.
1: Radio KBDA Local News.
0: Nagyatod ganinyo sa IBA College of Mindanao sa Revolutionary Proletarian Army, human kinigipusil sa Purok Vanda, Barangay Santol, Binalbagan. Gila ang biktima nga si Joe o residente sa maong lugar. Sumala ni Police Captain Julan Binalbagan Municipal Police Station, naglakaw na pauli sa ilang balay ang biktima gikan sa usa ka imnanan sa dihang kalit lang kining giatangan o gipaulanan og bala sa wala mailing suspect. Human sa pagpamusil, daling misibat ang sosdool ng ospital ang biktima aban gideklarar kining dead on arrival.
1: Now, news, Radio KBDA, National News.

0: ang Osaka derogatory record nga dunay remark nga action taken wanted nga gikan sa giangkon sa akusado nga nasayod siya sa iyang nakakapihuan na kini og dugay na nga nasulbad. Sa pagkakaroon, ang sospek nagpabilin ubos sa
1: Radio KBDAN National News.
0: Mihangyo si Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste kang Deputy Speaker Janet Green na hunungon na ang tingog ni Representative Kiko Barzaga sumala sa mga tao na miligro nga matangtang sa ubos by balauranan nga pagsupak sa mga regulasyon sa Kamara. Nagpo si Libiste og hulagway sa nga malipayon din makita pa ang naulahi na naghimo sa iyang sikat nga meow-meow pose na dili na ipadayon ang maong plano aron magpabiling nindot ang pahiyom ni Garin o gabahin unya o basin unya o gidlaon usab kini sa presensya ni Barzaga kon mawala sa Kamara. Gi-alerto sa PNP ang ilang mga tugang sa pag-monitor sa posibleng pagbiya ni Senador Ronald De La Rosa sa nasod gumikan sa kasamtangang warrant of arrest. Ingusgan ni PNP Chief General Natatis Jr. ang intelligence monitoring ang gitawag na Southern Backdoor. Si De La Rosa gipangita sa ICC may kalabdanan sa War on Drugs Administration Duterte na nikabat na si Gibanabanang 30th Group. Ang ICC unang nagkonfirmar sa warrant of arrest Mayo 11.
1: Radio KBDA National News.
0: Ang Presidente, Vice Presidente Sara Duterte kaya og muluwat sa pangatungdanan sumala sa eksperto sa balaod. Gipasabot sa mga eksperto sa balaod nga ang imsa kapasidad sa usa ka leader nga magpabilin sa katungdanan kun dili bakaha ang usa ka politiko kasaligan pa ba sa Manila Prince Hotel gihatagan og gibugaton nila ni Attorney Soledad Diriquito Mawis, Attorney Polo Tamasi ang importansya sa pagpadayon sa pagsulay. Gikutlo ni Attorney Tamasa kung Tamasi dente sa US nga si Donald Trump saka pananglitan nga gipadayon mino sa wa pa magsugod ang pagsulay sa Senado.
1: Radio KBDA National News.
0: Sud nun, nga giatod kaninyo sa MM Udlo ni Presidente Marcos Jr. si Franz Joseph George Alvarez isip executive officer sa Philippine National Oil Company kon PNOC. Gipirmahan sa presidente ang appointment letter ni Alvarez niya dumayip kang Joel Caminade. Si Alvarez nagserbisyo isip presidente o CEO usa ka subsidiary sa PNOC. Ang PNOC mao ang National Oil Company of the Philippines sa kakumpirno sa Pilipinas.
1: Radio KBDA International News.
0: Samtang nyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager. Usa ka opisyal sa military sa Iran, nitugan nga to sa Russian media na ang Tehran adunay advanced weapon. Kawa pa nila gigamit ang bahog opisyal na mulong sa kaandam sa Iran batok sa posible subling pag-atake sa Estados Unidos ngadto sa ilang nasod domestically which have not yet been used on the battlefield and have not actually to sa tinubdan. Dugang niining adunay kapabilidad ug wa magkuwang kung nagkuwang ang Tehran sa ilang mga armas aron dipinsahan ang ilahang nasod. Tapuson sa Thailand ang 60 kaadlaw nga visa-free entry sa ilahang nasod o sa mga turista gibna ang Pilipinas. Ang desisyon giaprubahan niya tong Lunes og nagpasabot nga ang mga turista nga kwalipikado sa maong polisiya mubag sa free entry system. ang maong